0: aduna usab sila swing machine repair o aduna usab sila baligya nga pure honey o gipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano o sa dong ang detalye pay sa pagkontak sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong Globe number 09551019913 Octaviano Tilloray.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so. Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
2: Oh, no!
1: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Kung sakali by Michael Pangilinan. At ang oras may gala alas 8:12 na. Ayon, welcome sa tuwang programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Ikaw ba yung DJ? DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay kung mabasa na ay kwarta. Ayan sa adlawng Webes may gala. It's already May 28, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio and madunggan sa ta sa 90.9 Light FM. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw. Ayan, so kamusta man adlawng Webes mga higala. Ayan, so kabalota mga higala na excited ng uban kay hapit na ang day off or weekend mga higala. Ayan, so naiuban na nanay plano na muli silang mga bukid. O ganapoy uban na nagkuha na mag joyride na. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa itong mga listeners karon na bagong mata. Ayan, so good morning kaninyong tanan. O sa itong mga padulong o trabaho. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, sa mga gustong mo text, ayan, so available atong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Sa mga gustong mukaon, ayan, so diha sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetics. Ayan, so makita lang diha sa Luyo sa Cesar Ono. Ayan, sa daan sa palingkid rin sa Panabo City, mahigala. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Uribia. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Sa mga lagyong dapit, ayan, diha, some parts sa Davao de Oro, Talaingod, mahigala, Santo Tomas, Kapalong, Dara sa Tagum City, Sacramento, og diri sa City of Panabo, og some parts sa Davao City. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Og some parts sa Bukidnon, mahigala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa tuwang mga men and uniform. Ayan, so happy morning kaninyo tanan. Good, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Ibanez. Ayan, so yung si DJ Ariana, i-greet those la diha sa Ibanez Subdivision. Ayan, so good morning kang DJ Arian, ang sayahang mga kaubanan diha. So, DJ Arian, masing na ipamahaw diha, DJ Arian. Matak si Papa Kebs diha. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa diya sa terminal, ayan, sa so, papa northbound and southbound mga drivers, mga conductor. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Ayan, so good morning sa mga tigpaminaw diha sa Light FM. Ayan, so connected na ito sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Ayan, so kamusta to ang mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so relax ba tanan diha. Kamusta to ang mga weather diha, mga higala. Kay murag diri sa Panabo City, mga higala. Kay murag Luya. Ayan, so relax lang si Papa Kebs kay Luya ang panahon. Sa Luya ang panahon, Luya po si Papa Kebs. Walang raning kaon si Papa Kebs ay. Ayan, os muna ko sa gustong mo-text. Ayan, so text na mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha karon sa mga TMU. Aga, mga men and uniform. Ayan, so amping-amping mo mga higala. Basi ka mo'y mabunutan ka ron na madakpad. So pag helmet, taon mo mahigala. Pag sapatos, uga complete papers mga higala. Para iwas hassle sa inyohang mga lakaw. Ayun. Ang oras mahigala, alas 8:15 na. Pag kaning oras, hatod ka ninyo sa Kuti sa Mistisa.
1: Wish mo bang magkaroon ng Kutis Artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Ayan, so available ato ang Kutis Mistisa sa mga duol niyo ng mga butika o available po diha sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so available diha ato ang kutis mistisa manghigalaw available po diri sa atong istasyon. So natay carrot, papaya soap and glutathione ayan sa mga nanay and even skins diha manghigala parihan ni Papa Kebs Tabon. So no kay gikan og biyahe pa malaybalay to panabo mga higala. So, kailangan ako magamit og kutis mistisa manghigala. Ayan so, sa mga nangita og mga sabon na syempre na yung mga teenager na to drak karon manghigala na ay mga acne manghigala. Ayan so mga oily skin. Ayan so gamit na mo Kutis Mistisa. Ayan so if ever na dream mo magpalit sa tong istasyon manghigala. Nataya free na 3ml na pahumot. Sponsored by Case Fragrances sa mga gustong humot, stay humot. Ayan so gamit na mo Case Fragrances. Nataya pambabae and panlalaki. Ayan so mga pang daily use or unsa ba kanang pang date ba ninyo mga higala or pang regalo ninyo hang mga ginikanan or pang birthday present mga higala. Ayan so pwede po niya ito ang Case Fragrances. Ayan so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy. Ayan sa mga Ulang family, sa mga Karwash boys and Donato family. Ayan so good morning kanyang tanan. Ayan, so automatic na sila basta si Papa Kebs na motingog automatic ilang radyo. Ayan, so good morning sa itong mga kaubanan na ito diha sa Chris Lam community diha sa Malagamot, Panakan. Ayan, so good morning kanyang tanan. Sa itong mga tigpaminaw karon na bago pang mata. Ayan, ang diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning sa inyo ha mga ma'am, sir. Diha sa Kitchen Department. Ayan, sa so, kablo ko na naminaw sila ron. So, nag-chill-chill lang siguro diha ron. Diha sa J Glass and diha sa Bake Shop. Ayan, so permiti makalimot unsay name sa Bake Shop kay ito'y pangalan siguro to. Ayan, usbon ako sa mga gustong mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so direkta sa ito ang topic for today sa adlaw ng Webes mga higala. Ayan, so sa mga namina ko ron sa ito ang topic for today. Ayan, so asa ka mas mainggit mga higala. Ayan, sa nindot na balay o sa mahalon na gamit sa balay. Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so asa ka mainggit? Nindot na balay or mahalon na gamit sa balay? Ayan, sa so, mga ibang mga higala na siyempre, of course, mga nanan sa mga lapas sa kalendaryo. Ayan, so nanan dyan, mainggit na dyan sila ang mga appliances. Napoy uban na mainggit po sila nindot na balay. Sabi na nga, ang balay na ay doorbell. Yan sa inyo, oh my God, on sa may mainggit ka ang nindot na balay or mahalo na gamit sa balay. Ayan, so, o yan na si Papa Kebs. Nako yung masturyaan eh. Ayan, so, text naman sa ito ang hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, diha sa Don Carlos, diha sa Malaybalay, tama ba? Sa Valencia. Sa pagay mga silingan ng mga munisipyo diha, kalimot si Papa Kebs. Ay. So, sunod siguro mo at si Papa Kebs diha, if ever na mato sila Ma'am Rose. Ayan, so good morning din kay Ma'am Rose. Ay kang engineer and Tana. Ayan, so good morning sa inyo diha. So, diha sa tuwang mga tigpaminaw, diha sa Palengke. Ayan, diha sa Ulingan. Ayan, so good morning kanito tanan. Good morning! Ayan, so sa itong topic ha, asa ka mas mainggit ang nindot na balay o mga mahalon na gamit sa balay. Ayan, so text lang mo. Or pwede mo mag-message sa itong official Facebook page. Ito ang official Facebook page. So pwede mo mag-message sa 96.1 na Infinite Radio Panabo City and 90.9 na Light FM. Ayan, so pwede mo mag-message diha para mabasa ni Papa Kebs. Ayan, so nakoy access diri sa page mga higala. At oras mga higala, alas 8:20 na sa pagbalik na ito mga higala, ito ang pambasaw ng mga nag-text. Ito ang topic for today. Ayan, so nanay automatic, nanay isa. Ayan, so unya, basa ko na ito, isa ko na ito, nagbasa na. Ayan, so pagbalik na ito mga higala, so tanawon na ito kung asa sila mas mainggit ang nindot na balay or mga gamit na mahalon sa balay. Ayan, so maghatag sa kog unang awit entitled Bleeding Love. Ayan, so mga gipasakitan diha. Or gibulagan diha. Ayan, so sakto na yung unang kanta na to, Bleeding Love. Dari lang sa Top Radio Hits, Morning Edition. Kopa na yung DJ, DJ Papa Kev. I'll be right back.

0: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Ako dai si Ryan Gudines, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik gid ang performance nimo sa imong asawa. So kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala nibalik na tungod sa Tiramax capsule.
2: Tiramax capsule,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
4: Ako si Maria Teresa Aguilar, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sukad ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinatin ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients,

0: ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Info Music Station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. At ang oras may gala alas 8:39 na. Pagkating oras hatod ko niyo sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics na makitan lang diha sa Luyo sa Cesar Uno sa Daan Palengke. Ayan. So good morning ka Ma'am Lydia Uribia o sa iyang mga staff diha. Pagkating oras sa hatod ko niyo sa mga produkto sa JK's Marketing. Ayan sa mga nangita o mga produkto sa JK's Marketing ato ang Mega Pure Herbal Coffee and Mega Pure Herbal Capsule mga higala available sa Ibawi Bukidnon o sa mga ubang pamutika sa Bukidnon mga available po diri sa Panabo City mga higala. Ayan sa mga nangita mga produkto sa JK's Marketing, ayan sa available ato ang Mega Pure Herbal Coffee and Mega Pure Herbal Capsule. O sa mga nangita o haplas mga higala sa natay available diri na Hagunoy Liniment Oil. Ayan sakto rin mga higala sa mga naibiyahe diya na ay panuhot, sakit sa tiyan, sakit ang mga kalawasan. So pwede niya ito ang Hagunoy Liniment Oil. Huwag okay, natay packet size ani mga higala. So natay small version ani sa mga hilig magbiyahe mga higala. Kung wala mo yung bag or gamay lang yung handbag, well, sakto kayo niya. Pwede rin isuksok sa mga kilid-kilid sa inyong bulsa. Ito ang packet size na liniment oil. Ayan. Kung sa mga nangita po ng mga produkto ni Nong Lading, ayan, so available na diri sa itong istasyon mga higala diri sa Panabo City. Ayan, so available na ito ang mga produkto na Collegial Coffee Mix, ato ang Power 10 mga higala, ato ang Grow Meat Syrup, ato ang Viscomac Eye Drop, ato ang Nong Lading Essential Oil, ato ang Jassy mga higala, ato ang lotion sa Nong Lading. Ayan sa mga nangita o mga produkto ni Nong Lading. So pwede mo mato dali sa itong istasyon, dali sa Bongkabul Street, Barangay Santo Niño. Ayan, so kilid lang sa PCIN mga higala. So, pwede mo mga ito dere. Saka lang mo sa second floor, pawala. Ayan, so na-doorbell diya sa gawas para matagad mo ni ako or ni Ma'am Rose. Ayan, mga mahutlan o stock sa mga uban pa nilang mga butika, mga paboritong butika. Ayan, so daghantag stock dere mga higala. Kay bago rata gitagaag stock kahapon sa hapon. Ayan, so automatic na. So, dugay-dugay na po sila makabalik o stock. So, na secure lang na mo ang mamalit sa mga produkto ni Nong Lading. Ayan, so gidagandaghan nilag butang diri mga higala. Ayan, so dalita sa ito ang topic for today. Ayan, so, but before that, good morning subs sa ito mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Madungog sa ito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so kinigyan pa ninyo ang DJ Matagbuntag si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahalag walay gugma basa na ay kwarta. Ayan, so dalita sa ito ang topic for today. Ayan, asa ka mas maingit mga higala? Sa nindot na balay or sa mahalon na gamit sa sulod sa balay? Ayan, so gusto mo habol o text? Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so dito sa una nag-text, ikan kang 5300. Good morning si mga DJ. Siguro mas ma-appreciate o maibog ko mismo sa balay. Sa panahon karon lisod na kayo magkabalay, Papa Kebs. Ang gamit, dali ra na mapalit. Pero ang makabalay kay lisod kayo matukod maong sa balay ko maingit. Ayan. Tama po mga higala kay. Siyempre, kung magpalit ka sa mga duol sa city, duol ka sa poblasyon, mahal kaya ang mga balay mga higala or mga yuta. O na nga, uban mambang balay nilang sila, dito sila ang mga probinsya. O na nga, bahalag nakatukod or dili pa na, wala pa na finishing, na pa yung mga basic na mga appliances sa sulod. So, okay ra na sila ha, mga higala. At least, naa sila yung balay dyan na ila, yung balay dyan mga higala. So, lisod mo po kayo na magrenta permi. What if wala mo yung mga kanang mabayad. Ayan, sa mga nang nag-invest sila o kanang balay mismo, yuta, kasagaran, usay tawag yan, ganin na half cement ang half cement and

0: half na katong murag tawag ani wa kablo sa term ana.
1: Ayya!
0: Para dili kayo igang tanawon ba.
1: Ayya!
0: Ayan, so dito kang text area 6377. Good morning sa mga DJ. Ako apod mainggit ko sa mga mahalon nga gamit sa balay. Ay, halaoy pangit sa balay pero ang sulod makaibog iha mga gamit. Mahalon kaayo papakebs. Unta makapalit pogkog in ato.
1: Ayaw!
0: Ah, masama to na appliances.
1: Ayaw!
0: Basi siguro katong gamit sa balay. Basi katong na yung mga chandelier. Na yung mga... Saba katong... Sato katong ref gani na imo rang itap ni mo. Mumakit ka ni mo ang sulod sa ref.
1: Ayaw!
0: Aron mga partner, mga high-tech na mga appliances sa balay or katong mga ang kasagaran sa to ang mga mama or sa to ang mga edad-edaran na
1: ayaw!
0: Kanang mga furniture ayaw ba sig lami kay mga furniture sa balay ba
1: ayaw!
0: Ayan, so dirita sa uban pa na tractor, gikan ka nga 4044. Na, kanang balay nga mahalon DJ, kanang kabalujud ka na di basta-basta pagkahimo o ligon pagkabuhat. Di basta-basta ang materialis nga gigamit. I mean, pang matagalan siya DJ. Ayan si Rachel Sabatin ni DJ ng Santo Tomas. Ayan, so good morning kang Rachel Sabatin. Ayan, so sa mga kwandiha. Kay, syempre, kung nay magtukudog balay mga igala, so, now iban good na building permit, na iban jud na mag-hire jud sila og kanang mga architecture, engineer jud mga higala kay para pulido jud. Ayan, so sa mga kwan diha, so sa mga magtukod og balay diha, ayan, so na sila iban na dili kay sila bonggay lang kasal pero kwan kayo kanang lami kay ilahang balay mga higala. So karon murag half million murag kulang-kulang pa na.
1: Ayaw!
0: So, murag sa kwan lang na structure sa kaligon sa haligi ka plaster sa tawagan na kanang sa engineer na sa architect.
1: Ayaw!
0: So mubayad man jud gaana jud para pulido jud ug maayo.
1: Ayaw!
0: Ayon, so gikan kang texter 9800. Good morning sa mga DJ. Para na ako DJ, mas maingit ko sa mga mahalon na gamit sulod sa balay kesa sa balay kay ngano makapundar man taog na alantay ipon. Pero gamit na gani hisgutan lisod paliton kung ang atong utang sa gunson DJ magpuliki po tagmangitag ikabayad DJ.
1: Ayaw!
0: So tama po may kalan. So siguro, naiuban siguro uban na. Siyempre na naman ko yung mga offer, mga uban, mga kung magpalit kag appliances, mga higala na, na may mga loan, mga home credit or what. Ayan, so, binulan na nilang bayad. Ayan, so man ang mga kasagaran mga higala, dili kayo ganindot pagkuhan sa balay, pero pagsulod, porting ninduta sa balay. Kanang tiles pa na mamords kayo.
1: Ayaw!
0: Ayan, so dirita sa to ang uban pa nag-text. Ayan, good morning sa mga DJ. Dili yun ko hilig og inggit. Hilig sa inggit, DJ. Problema na sila, ana.
1: Ayaw!
0: Ayan, so pasensya ay mga igala. So dili pa makadawat og call si Papa Kebs kay wala pa na ako na plaster ang Bluetooth 3 mga igala.
1: Ayaw!
0: Ayan, so text lang ato ang gina-cater karon na mga igala. So sorry kayo. Ayan, so dirita sa uban pa nag-text. Ayan siya. DJ, ako maka-appreciate jud ko sa nindot nga balay kay mahal magpahimo og balay kay amo ang balay. Inig ulan daghan kayog tulo daghag planggana magamit para isalod ang tubig. Ayon si Bet ni DJ ng Tagum City. Ayon. So good morning si mo Ma'am Bet. Ayon. All the way from Tagum City. Ayon. So wala appreciate yun niya mga balay na magkay balay na mahal. Ayon. So
1: ayaw!
0: Sabi nagkaroon na materyales paghimo sa balay porting mahal ang mga higala. Okay lang tag pwede i-loan ang kuha na. Ato sa hardware pwede ikuha na. Ikuha na. Spillator. Ayan. So, manang kasagaran mga higala dyan. Siyempre, valid man po ng maibog dyan ang nindot na balay. Kaya di na ka mabalaka pag mag-ulan or init. Kaya siyempre, kung init inyong balay, sa alimuot, kung mag-ulan, walay mga tulo. Ayan, so manang komportable ba? Ayan, so, manggiti sila sa mga nindot na balay kay komportable ipuyo mga higala. Ayan, so direct na kang 55025. Ayan, group. Good day for me, DJ, no? Mas okay sa ko ang lindot nga balay kaya ang mga gamit sa balay pwede ra utangon o hinay-hinay. Ayan, so tama sad. Gikan kang 5025. Kaya syempre, kay kung nindot kag balay pag sulod, hawan pa. So, kamo mga namo diya sa balay mga higala. So, hinay-hinay nalang mag-utang. So, imong iksuon or imuhang iksuon kung wala ka mo'y, wala mo'y mga kwa na, dili mo minyo. Or sige, mag-asawa na lang. So, ang project ninyo, mag-asawa, ang bana, mangutang o sa man, TV, ang asawa, mag-utang o ref. Ayun, so dali ra kay mga higala. Ayun, so mo nang nang uban kay syempre daghan mag mga latest karon. So daghan pug mga innovation sa mga appliances. So dili diskarte na ninyo na kung sa inyo ang paliton. So ibog kay ko anang katong ref kay mga higala na. Katong kaning pag tap lang nimo sa door sa ref kay makita na nimo ang sulod. Ayun. Ayan, so gikan kang texter 2300 sa nindot na balay DJ kay among balay katumpagon na jud hihihihi. Ayan, so tama po naman higala. Pero na mong gay instances good na dili pa ta maka renovate or paayos sa balay kay ipit sa kwarta niya imbis na iayos sa balay igasto na lang sa lain mga higala. Mo nang isud kayo mag build og mga balay mga higala kay siyempre, kung magkuhan dyan ka, magsakto dyan ka kuhan sa mga bakal, mga sin, or sabay, kailangan ba nimo na simintuhon balik para wala na'y liki. Kay, katong last time, sige biyag itong linog na yung mga liki-liki sa mga si, sa mga semento. Muna nga, kailangan dyan ang pinga na itong mga balay mga higala. Ayan, so ano siya, ang gamit mango DJ, pwede rin na hinay-nayan, pero ang DJ medyo big amount dyan ang need, ana. So tama jud. Sa 100,000 murag kulang ra na ron. Siyempre, materialis pa, labor pa sa magtukod mga higala. Pero I don't know kung mas nindot ba ang pakyawan or arawan mga higala. Ayan, so dirita kang 1773. Good morning DJ, mas nindot ako kung nindot ang pamilya, nindot ang balay. Ayan siya. Good morning DJ, mas nindot kung nindot ang pamilya o nindot ang balay. Kayong saon man ang mahalon ang balay o gamit pero gubot ang pamilya. Shout out DJ Team Kurambaw kay Boss Arlan o Wiggy. Ako DJ, bahalag dili mahal ang gamit. Ang gamit or balay, basta mahal ko siya. Masingit po niya to ang texter ni mga hugot-hugot. Ayan, so good morning si Muha 1773. O shoutout sa Team Kurambaw. Ayan, so unsa man ning Team Kurambaw kay Boss Arlan o Wiggy. Ayan, so tama po ang mga higala. Kung usa ka nindot sa balay, grabe ka fancy inyuhang chandelier, furniture, or naba mo elevator sa balay. Pero kung inyong balay kay grabe gubot, sige rag-away. So wala gaya po yung essence ang balay. Ayan, so dalita sa kuha, Papa Kebs, asa makamainggit sa nindot ng balay o mahalo na gamit sulod sa balay? Ayan. Ako mahigala ka ng nindot na balay. Ayan, so personally, nindot na balay mahigala. Kay, syempre, ganahan makog ka ng, complete na dyan, complete furnish na dyan ang balay. Nanay mga pintura, nanay sakto ng mga window, pero pagabot sa balay, okay na ng hawan mahigala. Kay may hinahinayan mo na o palit mahigala. Kung gusto kag TV, ayan, so palit kag TV da yun. So, katong ka ng sa haligi, giplastar yun ba? So, magkahinay-hinay, magkapalit ka. So, mga diskartian man po ni muna, kaya na may kasagaran mga auction ng mga shop. So, pwede ka makapalit dito na mga furniture po dito. So, may ninayan ay magkuhan sa balay. At least, ang imuhang balay nindot na. So, nanay foundation. Ayan, so, komportable ang imuhang balay. Kung mag-ulan, bahalag mag-ulan, dili magtulo. Bahala na nang sasalog ka magkuhan sa matulog. Ay, wala pa man kay may ipalit o ka ng foam or ka ng bed na dako. Ayan, so mga higala. So, nindot nyo ng balay mga higala. Mo nang sa key factor karon naghan kayo ng harap o ka ng makabalay o sarili. Mo nang katong naikuan sa mga asa to, sa Davao man siguro to, kalimot ko sa unsay name ato, na sa mga condominium na gina-offer sa mga low income earners mga higala. Ayan, so kung soon mga higala, kung gusto mo mag-kuan dyan mo, magtuko dyan mo o balay mahigala. So dapat dako jud ka yung amount mahigala. So natong mga kwan lang budget meal lang, so sakto na sa mga probinsya mahigala. If ever na dream mo sa city or poblasyon, grabe, kwan jud mga gasto jud ka almost 200-300, so gamay ra siguro kayo na. So, daghan pa magay mga palitonon or materials or what. O mili jud ka kana mga sakto na mga panday jud na wala joy back job. Ayan, so salamat isa na sa maratong topic na to, may gala. So kung sa menyo hang ingit ninyo sa nindot sa balay or gamit sulod sa balay, ayan, so I hope ampuan na to na may gala na mo kwa na to na mo sa tawag na ay kanang mo manifest na sa to ang mga sarili may gala. Basig soon, 3 years from now, 4 years from now, na nanatay sariling balay or nanatay mga nindot na mga gamit sa balay mga higala. Ayan, so salamat isa lang sa mga naminaw sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and diha sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukinon. Ayan, so thank you isa lang sa mga naminaw karon. So ayun mo kalimut mga igala ha. So ato ang station na open na siya sa mga free advertisement, sa mga advertisement mga igala. So sa mga hiling magpa-advertise sila hanga negosyo, sa ba diya, mga herbal ba diya? So pwede mo mo-address na itong station mahigala o diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so thank you sanan sa mga staff, sa mga management, sa to ang mga kaubanan DJ mahigala o sa mga kaubanan diya sa Kibawi, Bukidnon, kang Sir Kelvin, kang Sir Paeng, ang Ma'am Jam, and diri sa to ang station sa Panabo City. Ayan, so ugma po ito mga uban-uban. Same time, same station. Kanila yung DJ, si DJ Papa Kebs. Ang nagsasabing balagulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so panamilit ako mahigala. So pagkaon mo direk mahigala para iwas pas mo. Ayan, so mga tag sa kogo, uling awit. Ayan, entitled Don't Know What To Do, Don't Know What To Say. Dari lang sa Top Radio Hits, so Morning Edition. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
2: Welcome na usab sa Osaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
2: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. iCare Gold.
1: iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata. iCare Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa iCare Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imanon nato imong mata, gamit lang sa iCare Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. iCare Drops. Masaligan. iCare Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. iCare Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa mga lugar.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatun ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga iCare Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong iCare Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold ug iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan. Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we
5: were okay, ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
6: Naunsa mang katay, nga nagkita naman ka sa saog.
5: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaoy. Daghan nagyotagbatiun sa itong kalawasan.
7: Ayaw pag-antosin mo sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
6: Unsa man na?
7: Nong Laring Essential Oil.
6: Nong Laring Essential Oil?
7: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa 2nd floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan na ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
2: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-anto sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Og usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
8: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good, na ko problema niya. Sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bowel movement na ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa nagka-try ni ini, ina nang i-try para pwede na mag-experience ang akong na-experience.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
9: Introducing Case Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
9: Your scent, your style.
10: Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
11: Ania na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit ug pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok ug tiil, nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay!
12: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.
13: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Ginapaila-ila ang pinakabagong kape.
3: Pinakabagong kape.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
2: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Start working like Bali.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: Yeah, yeah. We were high and we were so bad.
9: Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Alert!
10: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
9: Health. Alert.
11: Kay balo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, o maoka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold ang mas gipakusog nga iCare Capsule sa parihong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
12: Health! Health! Health! Alert!
13: iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
11: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops, ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, og labi na gyud ang iCare Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
15: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ako nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo, sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
14: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
16: You're tuned in to the best, the frequency
17: 90.9,
16: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: paki-discuss Sir Bern anong mga kanang benefits na makuha natin sa mangga, lalo na ngayon umpisa na may mga mangga. May mangga na natag 25 pesos ang kilo, may 30 pesos ang kilo. So may mga mangga na medyo mumurahin na ngayon. Okay?
1: Medyo panahon na ng mangga ngayon, no?
0: Oo, sige. Paki discuss kung anong mga goodness na makuha natin kung tayo ay kakain ng mangga.
1: Actually, mga igsuon, no? Maano natin yung mangga ngayon kung panahon na yung mga ripe o yung mga hinog na mangga, no? Pasensya na mo, kayo, ako'y Tagalog talaga, no? Gikan pa ako sa Manila. So, ang ano natin, yung mangga na hinog, kung 213 grams yung bigat niya, eh marami palang nutrition siyan. Marami siyang mga minerals tsaka mga vitamins na makukuha. At isa na dito ang vitamin C na napakataas kayo. Meron siya almost 131% na vitamin C.
0: Ilang pirasong mangga?
1: Sa almost 5 kabuok na mangga na ang gramo niya is 213 grams, no? So sa 5 kapirasong mangga makakuha ka ng 131% na vitamin C. Imagine po 'yon na ganun kataas lang ha sa mangga pa 'yan. At ang isa ring mataas niya is vitamin A na meron siyang 102%, no? So kung makita natin dito, itong dalawa ka vitamin, ito ang mahalaga sa ating body. Ang vitamin A is para sa mata at ang vitamin C is para sa ating immune system na sa pang-adlaw-adlaw na atay mga ginahimo, no? Kinihanglan ng immune system na malakas ang immune system natin. Aside from that, meron din po tayong mga protina na mga maliliit na porsyento, calcium, iron. So makita natin yung iron na kailangan din sa blood natin. Meron siyang 9% na iron, no? Meron din siyang mga vitamin B. Isa na rin yung vitamin B1 na thiamine. Meron siyang 13%. Riboflavin, meron siyang 17%. Ang riboflavin, mga igsuon, is vitamin B2. And also niacin na 8%. Ito yung vitamin B3. So habang kinakain natin itong mangga, marami siyang vitamina na makukuha. Kaya kailangan din ng mga bata ito para sa kanilang immune system. So para maiwasan ang sakit, kailangan nating kumain ng mangga araw-araw. Lalo na ngayong panahon na mura-mura pa ang mangga, no? Dok, magkano nga ba mabili ang mangga ngayon?
0: Okay, so ang kilo karong mangga mga binangga, doon ay 25, doon ay 30 ang kilo. So doon na po ay 50 ang kilo. So depende sa klase. O niya, mangga mga pinangga, be sure nga fully ripe ang ato makaon. Ayaw na nyo ihabit ka na mukaog hilaw nga mangga, isaw-saw tohudo, isaw-saw suka, isaw-saw asin, ha? Kay grabe na siya, kuan, acidic na siya, muasid na siya pagabot sa tiyan. So, kung mga babae, isa ni sa mga ko, sa gitag na itong dysmenorrhea. Okay? So, kaya iwasang kumain ha, kay wala, acid lay maihatag sa lawas, dili alkaline. Pero kung fully life, alkaline. Kaya lang, ang uban po, kung daghang king mangga, pwede mo lang i-shake, Sir Bern. Kaya lang, pag nakashake, wag lagyan ng gatas. Wag na lagyan ng asukal. Bali, pure, ano na siya, pure mangga. Lagyan lang ng tubig din, kunting ice. No? So, yun ang gagawin niya, no? Then, mga pinangga, kay kumbutangan, maguni mo siyag sugar mo acid. Pagibutangan, paguni mo siyag milk, samot na nga mo acid, then muko siyag fermentation. Okay? Then, mucus-forming food, ang kitawag na tug milk. So, mana mga pinangga, natutig pa minna, ala, plain mangga, niya. Nga nung inyo pa mang i-blender kaunon, kaya lang ang masama na practice natin sa mangga, nga good ang iyang nutrition. Ang problema kung i-mix ni mo siya sa vegetable, magiging acid na naman. Okay, so kumukaon mo mangga, kanang at plain mangga or plain fruits, kaunon ni mo sa isa ka meal time. So, ay butan na to evening meal. No? So sa evening meal, panahon sa supper na to mga pinangga, light meal lang ta dapat. Okay, labi na itong gusto magpa-slim, dapat light meal. So, i-stop na ito ng atong bad habit nga sira gana. Nga pag-end sa itong meal, mangita tag fruits. Half nga slice mangga, isa bakabok mangga kaunon, humanta mukaon, kana pinangga bad practice kay magproduce na siya acidity sa tuntian. Okay, so alang po niya itong bibilang nga naminaw nato about katong nangutan na about pinya. So ang pinya mga pinangga hinumdumi nga doon na siya ay mga nindot nga mga benefits mga pinangga sa gitawag nato og kanang ang pinya doon na siya ay nindot nga benefits ha. So katong kay kuan pud karon kanang ting pinya na pud sa bangkirohan. Or maraming pinya ngayon galing sa Cotabato. Kahapon sa umaga na malingki ko na itag city ang kilo mga pinangga. Nya tama-tama na pud ang yang kadaggo alani ah. Ang pinya mga pinangga nganong makahatag siya kayuhan kay kuan ni siya kanang tawag nato ani mga pinangga na asay gitawag natog active contents. Una-una na asay gitawag natog until mintic. Unsa ibot pasabot aning until mintic? I-destroy niya or i-kill niya ang mga germs. No, mag-scoot kag germs na bacteria, na parasites, di ba? Na ay gitawag natog virus. So mga pinangga pertindaghan na mo na ipat yun sa pinya. Unya na siya gitawag natog vermicide. Unya na po siya mga pinanggay diuretic. But pasabot anong diuretic, makaihi yung ka. So katong mga tao din na naglisod ng ihi, na yung mga problema sa ilang kidney. So ayaw kalimot, mag-inom yun mo o pinya juice. Okay? Kinindot nga diuretic din na siya apparent. But pasabot ani mild purgative. So pag nakakaong kag pinya, nakainom kag pinya, makalibang yung ka regular. Okay, ang regular nga bowel movement sa tao, remember, is 2 to 3 times a day. Malibang gani ka once a day lang, but pasabot, constipated ka. Okay, so muna mga pinangga ha. Unya matod pa na si anti-scorbutic, meaning, kung magsigi kang inom og pinya, no, lalo na kay dentist yung asawa mo, so ito yung mga problems sa ngipin din, no? Scorbutic. No? Kung siya kanang scurvy, kana magdugo ang ano, magdugo ang ilahang lagos mga pinangga, pero katong mga tigdugo ilang lagos, kunting toothbrush dugo na. No? No, kalips to lips kunti dugo na. Oh, makaingon makapagsabi yung iba, no? Wow, ang ganda sa bunga nga mo. Kunting lips to lips, ma-virginan. No, ma-virginan pinangga, ha? Okay, so, pero pag nakay pinya, dili to magdugo siya. Kay mukos, raba na siya bad breath. Di ba? Then, mga pinangga na siya diapuretic. Ang gitawag na, but pasabot aning diapuretic, kanabi itong, mo pa-increase o perspiration. So, yung mga taong mahina magpawis, kaya maraming sakit. So, sige, okay, inom ng pinya, maganda pa lang, kunting kuan pa lang, mag-exert ka ng effort, maglakad ka lang, papawisan ka na. Okay? So, kay kuan pinangga, nindot ha, nagapa-increase og perspiration ang gitawag na itong pinya. Then, naasya itawag na itong pinanggang refrigerant. So, refrigerant. Oh, maganda, malamig pala sa katawan, lalo na kung tag-init, ang imong imerinda pinangga, pinya, kung naging mag-refreshment ta. Okay, so mga pinangga, nindot siya para sa digestive system. Unya, na siya ay gitag na tog kanang istiptik mga pinangga. But pasabot aning istiptik, kanang i-check niya mga pinangga ang gitawag na to og bleeding. But pasabot niya, i-arrest niya. Kung labi na to mga babae nga, grabe makableeding. Mga pinangga, nakay sa mad, nga grabe makableeding. Kung inuman ni mugdugas pinya mga pinangga mo stop day siya. Then naa siya gitawag natog iminagog. But pasabot aning iminagog mga pinangga i-regulate ang menstruation sa mga babae. Okay? Unsay pamaagi mga pinangga extract nato ang juice sa pinya. Okay, so ang pamaagi mga pangga pwede nato siya maggurun, pwede nato siya i-blender. No, ang pinya, so ang ginahimo na mo sa pinya, ginabrush na mo ang pinya. Pag-brush ni mo sa pinya, slice to ni mo. Pag-slice mga pinangga, imura na siyang slice ang yang unod. Ibilin ang panit. Then yung panit, pinipiga pa yon. Lumalabas pa yung katas, yung juice. Mainom mo, di ba? Okay. Nya, mga pinangga, kung gusto po nyo sa pinya, nga banggurun ipuga, then pag napiga mo na nun, lalabas na ang juice mga pinangga. Pag hilaw nga pinya, hilaw-hilaw yung maribalan. Mga pinangga abi nimo mo to ang mild purgative. Pag ininom ng bata na pupurga sila. So mo na manggawas gyud inyo mga tukbi, mga kigwa, mga pinangga, manggawas yan. Okay? Then nakanindot sa pinya pagkanang kuanday pud mga pinangga, pagkatong hilaw-hilaw nga pinya gawas nga makapagawas og mga bitog din kigwa, mo arrest siya og kanang gitawag hemorrhage. Ah, bata almoran na sigin dugo. Mohundang. Babae nga grabe ang ilang dugo ay muundang mga pinangga ha. Then powerful gud siya mo tanggal og mga worms. Okay? Unya mga pinangga mo promote siya good menstruation sa babae. So kanus-an ninyo inumon mga babae 1 week before ang menstruation. No? Sige na mo ginumurot na mog 3 glasses nga pinya then kung fully ripe ang inyo na pud nga pinya. So para sa babae, mas nindot kung kanang dili fully ripe ang i-juice. Pero kung gusto nyo pinangga ang fully ripe, nindot makapabalik og memory. Itong mga ulyanin din na nga mahilig og withdrawal, bitaw. Yung kanilang family planning, ang ginagamit na withdrawal. Ay mga pinangga, kawawa ang babae. Ang mangyari, malimutin. So, pero pasalamat mo kay Atay Pinya, kay kung inyong i-juice ang pinya, sige niyong inumon mga pinangga, makapabalik og memory. Okay? So, manahimuon mga pinangga. Okay, so memory lagi mga pinangga. Okay, then, kwan siya, tawag na to ani mga pinangga. Kwan, mupatay gid siyang mga parasites, ha? Nya katong dunay mga gonorrhea, labi na gid og tungod sa gonorrhea, naglisod og ehe, halapin niya Diyos gyud ang inyong inumon. Okay? O niya ang pinya mga pinaga na kanindo traban ni ini kay pineapple man ang English name ni ini no? O niya ang iyang botanical name or scientific name gitawag na tog ananas comosus. Okay? Ananas comosus mga pinanga ang iyang scientific name. Then abi ninyo nakanindot kay mo-cleanse man ni sa tong skin. Pwede ni mong himuong pang-skinol ang pinya. Okay? So, pwede po ni mo pinangga, i-apply ni mo direct sa imong face ang pinya, makapanindot siya sa imong kutis. Okay? O niya, kuhan ro ba ang pinya? Katong iyang pulp, bitaw? Hindi mo maksayahan, kaya pwede ni mo gamitin kung magkulada ka o sanina. Kanabang iladlad ba ni mo, ibabad ni mo ang pinya sa mga puti nga sanina, makapaputi siya. Okay na siya natural acid. Mura na siya kuan niya, mura na siya Clorox dok. Amura Clorox mga pinangga mo tanggal pud og mansa. Oh, di ba? So walay aksaya sa imong pinya mga pinangga. Okay? Unya katong mga bagag na wong, unya dunay mga kubal sa kamot, tung hilaw-hilaw nga pinya ibaid nimo sa imong kamot. Okay mga pinangga, mo mawala ang mga kalyo, mga kubal. Okay, so ana mga pinangga kasimple ang kaayuhan sa gitawag nato og pinya.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Og bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na sa imong kaldangan apan wa pa gihapon ka naayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Og sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at hangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
3: Atong paminahon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Unsa tuyong pangalan gani ni mo?
5: Helen Liberura.
4: Taga-asa ni?
5: Malita, Davao, Occidente.
4: Basa unsa kang nahibalo diri sa clinic?
5: Nanginaw ko sa clinic.
4: Unsa tuyong gibati ni mo pag-ari ni mo?
5: Akong tiyan, apermiro, doon, bawas ko, pagkahuman,
4: agi ultrasound gid ka to nga naa kay gallbladder stone
5: di subject for endoscopy na endoscopy
4: unsa may mong gibati dayad to
5: gibati ato kay anong mugaw nagtibuok.
4: Ah, tibuok-tibuok. Murag tais kanding ang imong libang. Kunya, unsa pa? Iyan,
5: bloated na.
4: Ah, makakaon pagkagdaghan na to, dili na.
5: Dara ka kutsara.
4: Ah, mo na to iyang bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to imong pag-cleansing? Kaya wala ra ba to'y kaon?
5: Pandok. Nakakaon dito ito.
4: Oatmeal ra.
5: Lugaw.
4: Ah, lugaw ng oatmeal. Ah, niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes.
5: Straight.
4: Oh, wala ka maglisod?
5: Wala na, wala na. Tanpo kusog, pero wala ko lang kung ano kayo. Na, pagdaog na.
4: Ah, dara na. Okay. Mauna ni ang mga nanggawas, oh. Oh, mauna ni ang first day, no? O niya, pagka second day na po, oh, gatapok na, nanay mga green. Oh, kare, mau ganing klaro kayong galstone ng green, mga pinangga, no? Mauna ni ang mga galstone, ha, nga nanggawas. O nahumani siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mauna ni karo, nani siya dress clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o galstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bloated-bloated. Unsa imong ikaingon?
5: Ang ikaingon nga, yung imang batik karun diha. Sulayin niyo si Dr. Lagi. Kita ninyo sa GSIS na pina, diya nga manao. At nung wala masayod.
4: Ya, musakay sila matina pangi.
5: Matina pangi. Dr. mo sa jeep or sikan. Miskin na kung anak ng sultid yun.
4: Oh.
5: Asa mo nagdapit sa Davao City.
4: Oh, kayo imo pong paupiran 150,000 won, no? Nya ug di ta ka ginhawa ang ICU ani 30 mil lang adlaw. Whereas ko mag cleansing mo kay Doc Lagi 24,000. Nya magamping na karos mga mantikaon ha. Oh, mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag vegetarian para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
0: So, mga pinangga ani akaron nang atong usa nga nagmalampuson. Sa una grabe na ni kamalampuson. So, si Priana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naa gyud ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to imong gibati gyud sa una. Ya, pila na gito katuig sa una gyud nga kamang-kamang na kidi naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sa apdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Kamot mo sugar ato ni saka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo.
5: Ay, isa po na ito.
0: Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit lang sa doklagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni Mutsatsat.
6: Grabe mula
0: tao na. Oh. O niya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuig mong gibati gani
5: daghan man tudok hupong to primero murag
0: ang hupong
5: ana
0: ana tungod sa uric ug sa kriya
5: nimod la dinya nya bagan ni mo trebo lang kanuhot ra siguro ni maana ra ko basin kanuhot ra ni nya pinda ko dili kayo pero gala dai siguro sa sa
0: lawa na ultrasound ba to wala
5: wala
0: na
5: oo mo to na doktor ra ko ato kay na emergency pin. Atake din po ko sa pneumonia.
0: Ah, ginumonya na po. Naglison na po ginawa.
5: Oo.
0: Oo.
5: Ikaw po nila i-admit dito. Kundi dito kay akong aktor na lang nangigin. Nagipapirma ko sa doktor. O pirma ko doktor.
0: Ah, gi-weber, weber.
5: Oo, oh, weber po nila nga. Kuan. After ato, sige sila ngal-ngal kung anak nga. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadaw ako'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Niya, motong, nadala-dala na yun pag ay, masuko naman. Motong, ipo sige, admit na lang ko. Ngayon sa regional
0: director. Adri yun, sa tagong yun mismo.
5: Sa tagong yun. Niya, pag-abot dito, dextro, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
0: Anak katitir, pwede ka?
5: Gihubong mo na nang, akong tututin ko, kaata na dyan kayo sa inyo. Grabe.
0: Yeah, way magtutoy.
6: Actually,
0: for recommended you just for dialysis. Dito
5: siya mo
6: kuan. Dialysis
5: na gyud. Sa kadlaw nakagawas ko sa regional. Nya, dili pa gyud tutali gyud to siya na ayop niya. Ingon tong sa doktor nga paggawas na lang ka ma'am kay aron di ka matak daw sa mga sakit kay kada adlaw dok daghan kay mga sakit kon dalagi.
0: Oh, lagi.
5: Nya, pagyos kon daw ko. Mas mayo gani. Kailangan na po ni magtambal. Ang inayawan ako kung gihapon nila pag pauli na. Niya, dito
0: ko. Awag gihapon gato kalakaw.
5: Wala pa kay dag ko pa man ako ng isang nakabawas ng daghan ka ayon hindi. Naman itong ingong naalay ko na ni Dok, maintain nilang ko sa tambal. Naman itong tapos sila ulit.
7: Nga mga 1 week, wrong na okay. Naa pa mang give man. Mapil man gud nimo nga naa pag yud kay maghikap-hikap ko na ko ang tanang gilid na ko naa pag itong mga hukong.
4: Oo.
7: Nya, motong nagtumar ko og pila ka tumaran. Itong primerong palit nagtambal nya dahil itong usumil. Pudi na ni maayo kay imbis na mulig ung ko mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin tok baga na
4: muro
7: ko pamigtingan
4: siyempre kay mo baba naman kalsium ug potasyum.
7: Ala iko na unsa naman eh nabtan ko niya ikatulo na tan akong tumar yang dungoy naman ug na unsa man kama kun nagtumar ko sa sintetik mo na ni ala di na juga hiyang ana mo utang hindi ako na na balik na lang ko doktor lagi muro gito ko na titik sa kong ano adto na lang dikos ka doktor lagi ani kay di juga ani mo maluya gigo as ina ni manta makarijik sa doktor nga sintetik pero na feel gid na ko na maluya gito
4: mo miss mo basko maluya
7: oh maluya ko dok di na ko na maka marog ngano ato man tanan ko dito bi ko nakakuha og bato sa una nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
4: So, gika na itong pag-cleansing ni mo, di bastog mo ka?
7: Oo, oh, pagkuhan na ito.
4: Oo, unya, niabot-abotong time na wa ka makainom.
7: Oo, oh, nibalik ito. Ang nagrabi ito, nag-tune, mas mabot. Stress, okay. Ino, pag-uwag ito sa ako.
4: Oo, oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
7: Mag-vegetarian naging siguro ko ano, kung magkakaon man gani, pero oh. Nag-maintain po kung tanang sibin-sibin, no, na kung himong tubig.
4: Oo, oh, pantubig oh. Na ito. So, muna mga pinangga, no, ang nahitabo kang nanay, so nay padayon na karon sa imong cleansing gitawag lag healthy lifestyle. Sige, nay sa imong ikawhag sa ubang mga masakiton.
7: Aw, ang akong ikawhag kung para nato nga wa tay mga kwarta magpadoktor ta sa mga sintetik o ilang na ipang emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay gibati nato nya di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
8: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
0: Okay, so mga pinangga, padayon tanga doon sa unahan. Ha? Kaning gitawag na itong istay ba mga pinangga? No, ang istay mga pinangga, kanabitaw murag pimples nga dagatubo sa imong eyelids. O, sa imong mata ba? Oh, sahay makaingguhala na may buinggit. No, unya mga pinangga, doon nagipoy ka ng murag bugas. No, inigtan o si mong eyelids pinangga, tinga ka sambol man, na ay murag bugas pinangga or pimples nga nagtubo sa imong mata. Kwa na siya ka ng infection. Ah, infection na siya mga pinangga ha. So, mo na'y makita ni mo pinangga nga gamay nga bugas nga nagdevelop sa imong eyelids. So, ang cause din na pinangga, kaya ang istayday, isa usako nung kana siya ka bacterial infection. So, ang gitawag mga nato kanang oil gland, mga pinangga na himo nga infected. So, doon na si inflammation sa maong tissue, din na sa eyelid sa gitawag nato kababayinan. Usahay manggunpod, kana manggung ginabutang silang matagot na maskara, noon, naga-makeup mga pinangga, naga-eyebrow. So, ang iyahan na mga pinangga nga dili maayo ni Anna, masalod sa imong mata, moto siya mo cause og infection. Unya mo nang mutubo ang mga stay. Okay. Oh, kanang mga ginagamit na itong eye cosmetics mga pinangga. Okay, unya. Kwan para ba? Ma-develop na siya pinangga mga 2 to 3 months sa sige ni mong gamit. Dito pa mo develop ang bakterya niya. Dito pa po siya mutubo.
9: Nasugukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula. Ito mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyong lugar.
3: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
10: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
11: ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atang iusab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangin. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtua na! Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
12: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Okay, sa tanan mo mga pinangga ng mga televiewers niyang Osaka Batanon nga nagmalampuson sa iyang gallbladder stone cleansing. Sir, ang sa ito'y pangalan ni mo?
14: Rapi Giraniel.
13: Rapi?
14: Rapi Giraniel.
13: Giraniel. Okay. Ilay edad mo, sir?
14: 6 years old.
13: Taga-asa man?
14: Sa Mungkayo.
13: Ah, Mungkayo. No, laylayo. Kaning, ang sama, ulitaw pa? Uminyo na? Pila po'y bata? Upat. May ganyan, basta guwapang asawa. Lira. So, sir, kaning... Anong nakaibalo maka sa clinic ni Doc Lagit?
14: Tungod sa kauban sa akong asawa.
13: Kauban sa imong asawa. No? So, kuan ni siya kaning gi-refer lang ni siya sa kauban siyang asawa. Imong asawa, wapakan hidre.
14: Kanina.
13: Nakatumiagi. Tinaguban sa imong ha. Okay, sir, kanang kung saan mo itong gibati ni mo sa
14: maglugos ko ginhawa at maglakaw ko mga ilan ang kadistansya, maghangat na.
13: Okay, una, ang iyong findings na kay heart failure, unya, napot siya hypertension nga grade 2, no, niya, general check mapot siya dere, nakita nga, usa nga ni contribute sa iyang paglisod o ginhawa, iyang gallbladder stone, no? So, moto nga, cleansing ni Doc, ilang ka-hospital mo nagyan?
14: Duhar.
13: Ah, nakaagi na siya duha ka hospital niya. Lisod ka ginawa to.
14: Grapher din.
13: Oo. Grapher na ka-regional. Oo. Nakapuyo ka-regional, wala pa.
14: Aga. Wala ka. Tulo.
13: Ah, tulo ka-adlaw, no? Nya, kumusta? Nawa ang punga dito?
14: Nawa man ang punga, pero kamitan na mga 2 weeks, balik na po.
13: Balik na po. Okay. So sir, pag anim na din mo rin, nag-gallbladder stone man ka, kung sa man to, pila ka oras nga nigawas ang bato?
14: Man, first day.
13: Tama to nga 24 hours?
14: Pagka-ugma yun doon.
13: Pagka-ugma, epekto rin, nakita dahil yung nagawas.
14: Alas 9.
13: So, niya, dagandaghan dito ng iyahang bato. Harapin mong cellphone, kaya kung i-appeal sa video. Ilibang niya. So, mauni ang iyahang akatong first day. So mao ni ang iyang first day mga pangga. Then sunod ikaduhang adlaw. Okay, mao na po ni ikaduhang adlaw, hapit pareha sa first day. Ikatulong adlaw. So ikatulong adlaw niya mao na siya mga pangga. Ikaupat ka adlaw. Okay, mao na ni ang ikaupat niya ka adlaw, no? So mao to mga pangga nga daghan gyud ang nanggawas kang sir. So hinaot sir nga padayon ka nga mag-ambing, no? Nya nakaya ra nga wamti ka ang kaon ba?
14: Nakaya ra man daw. Nakaya na ko kaysa sa ospital lo di kidi mo ta pakanon.
13: Oh.
14: Wa di ka on di ko. Ni na juice. Okay na lang.
13: Oh, okay na man kay juice kada 30 minutes di pa kagutomon inom na pod.
14: 7-7.
13: Oo, so kada 30 minutes yang inom mga pinanggal niya. 24 hours mo to nang gawas na yung iyahang gallbladder stone. Upat kadlaw na hurot. Wala ka maluya?
14: Ay, kung kuhan gutom pero
13: reaction na gutom.
14: 4 days na kakao naman.
13: Okay. Sir, unsay mo ikaingon, ikapanawagan sa ubang pong mga tao nga naisakit nga heart failure, high blood, labi nag may gallstone.
14: Ako lang ikaingon sa inyo, Hana. Active yun ang kuhan ni Jok lagi. Ay, radyo siya ikanang kuhan. O mismo, inoodod ako din nagkuhan.
13: Nakapamatood.
14: Pamatood nga. Kuha yun ang gallstone without operation.
13: Yan, karon niloag na yung mong ginawa.
14: Salamat kayo.
13: Oh, sige ha. Okay. Eh, kuhan ro ba ka nang pag makabalik ka next week, i-check na ko siya gutro kay kung na'y mabilin, dinareviewan mo. Aha. So, mo to mga pinangga. Sir Sublion, ano sa to'y pangalan, sir?
14: Happy Jiranyel.
13: Okay, taga-asa?
14: Mungkayo Dabao de Oro.
13: Mungkayo Dabao de Oro. Okay, so mo to mga pinangga ang nagmalampuson sa iyang medication. Glory to God.
15: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
16: Doc Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo publiko.
17: So ang himuon, magundang ka o gamit o kanang cosmetics. Okay? So muna ibuhaton mga pinangga ha, then mag-slice kag sibuyas Bombay. Iatubang si mong mata para ikaw ay maghilak-hilak, magluha-luha. So, muna ibuhato ni mo mga pinangga kung doon na kayo stay, hala, buhato ni mo morning and evening. Hantod siya nga magliit, magkuyos. Okay? So, muna ibuhato niyong pinangga katong nag-antos o stay mga pangga. Okay, so, padayon ta sa atong gitawag o kanang hisgutan na namo to'y katong doon ay mga problemas, kamatahan mga pinangga. Okay, so, then ato isgutan karon about aning problema sa mga menstruation sa mga kababayenan. Doon ay menstrual disorder, unsa ning gitag natog amenorrhea, dysmenorrhea og uban pa. Ang symptoms ng inyong bation ani pinanga, mag-experience mo og depression, then tension mga pinanga, then melancholia. Unya ang uban po doon ay gitag natog breast

0: mag-experience ka kasagarag backache o lumbar ache, lumbar pain. Oh, sa likuran. So, mo ni mga pinangga, ang imo dong bation unsay kanoy cause ana gumikan kasagaran ra ba nimo gawas kanang first day sa imong menstruation. First day sa menstruation mga pinangga, mao daw ni ang gitawag na tuog kanang common mga pinangga gumikan kay ang gita og do na poy mga tao nga gumikan sa ilang gitawag og irregular cycle sa ilang menstruation. Okay, usually mga pinangga magresulta ni gumikan kay dunay nutritional deficiency. Okay, para sa tong gisgutan na to ganihan, no? Kulang silang vitamin C. Kailangan pala sige kaginom og pinya, then any citrus family. So mga pinangga, then naay gitag natog kanang auto intoxication ang cause nini. Unsa ni siya pinangga? Constipation. Pag ang babae manggod mag-constipate, then sa pag-aral nyo sa iridology, makita mo dun sa ay mag-prolapse. Dahil sa constipation, dili man mo siging libang, ang transverse pulo natambak ang tae. So, baga kung sa sampayan pa, pag nandun sa gitna ng sampayan yung mga sinasampay na damit, di siyempre, mag-lower siya.
1: Maglundo.
0: Maglundo. Sa ito pa, muyot-yot. Sa Bisaya pa, may os-os imong matres. May os-os. Mag-prolapse sila mga pinangga. So, mani hinungdan sa kanang gitawag na ito mga menstrual problems sa kababayanan kay maipit ang ilang ovary sa gitawag na ito transverse colon mga pinangga. Okay. So, mani mahinundan, ang uban po nini gumikan sa sige gamit o kanang drugs mga pinangga or any synthetic drugs unya, or mga synthetic na mga vitamins o minerals or kadaghanan ni gumikan sa kakulang o vitamins o kanang minerals. Ang uban po nini gumikan sa stress, no? Mani mga pinangga ang hinungdan unya, wrong diet ha. So, mani mga pinangga, be sure nga nindot inyong bowel movement para mawala ng panakit sa inyong puson, irregular ang ilang menstruation. Okay? So, una-una mga pinangga, kaning gitawag na itong amenorrhea, meaning the aning amenorrhea, absence or na doon ay suppression sa imong menstruation. Gitawag ba sa Bisaya, pinanggang gilayagan. Nayuban mga pinangga, ladok, walagi ko riglahang karundok. Gol kay kudok, bang ano man, najirjiran ba day ka, ulagi dok, itong Valentine's. Bantay mo ha. Pag-abot sa Valentine's mga pinangga, unya after 1 month pagka March mga pinangga wala kagirigla. Ala, bantay ka din na. Unsa may akong baton dok? Ay sa kagool pagpiti usa. Mag-pregnancy test sa mga pinangga kay basig-sigig kagool unya nag-experience ra day sig amenorrhea, gilayagan ba? Ang layag mga pinangga 1 month, 2 months, 3 months layag na. Pero pag mulampas na 3 months magsugod na kag 4 months bago ka ginamins mga pinangga, ang tawag na hormonal imbalance. Okay? So, ang gitawag na itong dysmenorrhea, kanang painful or difficult menstruation. So, mani mga pinangga ha, ang gitawag na itong kuan, kanang gitawag mga pinangga og dysmenorrhea, sakit, panahon nga, mag-menstruate mga pinangga, or doon na kay bation nga before ang menstruation. Okay, then sunod ani mga pinangga doon na gitag na tog mitrodia mga pinangga. So, kuan din siya butput pasabot ani doon na bleeding between sa imong period. Kana bang mga 15 days bitaw, murigla gani ka pinangga, mudugo gani ka agoy kuan na siya diferensyado gina imong matres. Okay, then doon na gitawag na to kanang oligomenorrhea. Unsa ni siya pinangga, doon na gitawag na to kanang infrequent or doon na scantily menstruation. Tingala ka nga.
1: Dugo.
0: Tingala ka pinangga. Unsa man ni Dok ang akong rigla nga spotting raman? Unya tag 2 days ra pod spotting. Unya mawa. Mga pinangga kani. Mo na gitawag na itong oligomenorrhea mga pinangga. Okay. So, hinumdumi nga kuan ni siya mga pinangga. Mo na inyohang gitawag o bantayan. Then, o magisgot de tag dysmenorrhea mga pinangga. Doon ay primary dysmenorrhea. No, ang pain mga pinangga, magbigin na siya kanang few hours before sa imong menstruation or one set bleeding mga pinangga. Kasagaran ko nun

0: na molas kuno na siya pinangga og 1 to 2 days. Ah, monay kuno ha, monay bation ni po pinangga mag-experience kag kanang pain. Unya ang secondary dysmenorrhea pinangga mag-start siya 2 to 3 days before ang gitawag na tug menstruation pinangga mag-experience kag kanang abdominal pain. O magsakit ang imong abdomen, unya do na po'y pain sa imong back, apil ang imong gitawag og legs ha. 2 to 3 days before menstruation secondary, pero 1 to 2 days before dun na kitag natog primary dysmenorrhea. Okay, kana mga pinangga gumikan kay dun na inflammation or dun na gitawag natog kanang uterine malposition or dun na gitag natog endometriosis or dun na tumor ang mga babae. Muna ilang bation nga before menstruation magsakit mga pinangga. Okay, so ang inyong himuon ayo kalimte nga 1 week before menstruation magsige na mog hot sitz bath. Kalimte ay nagi mo sige gamit so kasuka mga aslom sa usag aslom pinangga ayaw kay kana makadaot ha. Unya dayon mga pinangga ang inyong himuon ala sige na kagino mog pinya juice, citrus, ini citrus. Basta tasog vitamin C mango shake. So kana mga pinangga passion fruit. So hala maghilig na mo og kanang juice ni ana. Servisyong medikal. Okay mga pinangga, adun na ta sa ato ang katapusan ng isugutan karon ang mga signs and manifestations mga pinangga. Okay, kagahapon atong gisugutan unsa unyo pag-ilangan tao good health pag ang iyang ulo bugnaw, ang tiil init unya open bowel siya kanang regular nga nagalibang. Pero kamo din ang malibang lang kausa sa iskadlaw, ala dili pa mo good health ana mga pinangga. Okay. Ikaduha nga ilahanan kung doon na gitag natog brain congestion. Mga pinangga, okay, mo na inyong ilahanan kuno kay ang inyo kunong head area, init ang ulo o niya bugnaw ang iyang kamot. Mo na ilahanan pinangga ha, nga barado ginang uto ka. Okay, ang ilahanan na po nyo kung doon na kay intestinal congestion mga pinangga, init ang imong abdomen unya bugnaw ang imong tiil. Paminaw ha. So ana mga pinangga, di pa nimo siya ma-check up, mutugan pa lang siyang gibati. Mo na pinangga dunay intestinal congestion mga pinangga. Init ang abdomen, bugnaw ang iyang tiil. Kung dunay problemas baga, kanang lung trouble or kanang lung problem. Mga pinangga, ang iyang bation init ang iyang chest area. Or ang gitawag natog upper portion sa imong back. Tinga ka nga init lagi dughan, init po jag likod mga pinangga. Unya dayon na siya coincident mga pinangga nga cold extremities. Bugnaw pinangga ang lower part sa iyang body. No, tinga ka bugnaw, wag tiloy bugnaw, makikagpaat, tandayan ka nga makakupos mag-ato. O, mga pinangga, kay di ay doon na siya lang problem. Mama ni mga pinangga, no? Labi na doon na nagyoy ka ng gitawag na itong infection or doon ay bakterya nga pneumonia or pulmonia. Aside na init imong pamati pinangga sa chest o sa back area, magpawis. Magpawis. Panahon matulog or madaling araw. Maligo ka o singot mga pinangga, ha? Then kung doon na kuno kay gitawag na itong intestine torpidity, pinangga bugnaw kag ilong. Ah, tinga ka nga. Nganong gipaningot man imong ilong? Ay bugnog ilong pinangga kay doon na siya ay intestine torpidity mga pinangga. Okay, then kung doon na kuno kay pneumonia or gitawag na itong nervous fever mga pinangga, ang one side sa imong gitawag o kanang pisngi or aping, bugnaw. Oh, mga pinangga, unya, ang pikas pod init. So, dili kuno pantay. Oh, dapat balance si pinangga init-init siya pero pag hiccup gani ni mo pinangga, uy hala, ampikas lagi ni mong naong lagi, bugna, ampikas init. Ilhanan ko no, nga doon na kay nervous fever or pneumonia. Labi nagsabay nga, sakit lagi akong likodok. Kung saan mo na akong ubodok, dugay naman kain eh. Oh, unya pinangga, kung doon na kay gitag na itong hectic fever, both sa imong kanang aping pinaga, nag-flash. Oh, so nag-flash ha? Unsay bation? Magpula-pula. Oh, tinga ka nga, uy, kuyawan ni mo, nga nitibo mong takagdugo, nga naman, nga puwa-puwa, magkagaping. O di mo ta kakatsilaon. Di ay mga pinangga na siya'y hectic fever. So kaya pag pagtingin mo pa lang sa tao, may analysis ka na. Lalo na kung hinipo mo yung kanyang pisngi, mga pinangga, mabita ng usay atong hikapon inyong aping, kay nga naman, ma-analyze na to pinangga kung unsa ang inyong gibati. So mana pinangga ha ang atong gitawag og signs and manifestation sa gitawag na to temperature. Okay? So hala pinangga, panghikapan na ng inyo. Oh. Kung naigitawag din ang lapad-lapad ang naong, amo na gingon nga pastilan ng imong naong. Isa magiging kaadlaw nga mahagkan si mong uyab kay moro mag-skektarya ka dako.
1: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa, text na!
3: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal ni ini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga bagbag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapbus sa kutubuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
4: Unya episode 3 mga pinanggas gutokola. Nindot po ni siyang panghampol. Nindot po ni panghampol mga pinangga. Imo ni siyang lubkon. Panghampol ni may mga goiter. May mga sisa tutoy. Apil na yung mga rayo pag arthritis. Nindot po ni hampulan mga pangga. Muna yung nakanindot niya ha. Ang paghampulan na every 4 hours mga pinangga. Pwede ninyong hampulan sa gitawag na to goto kola mga pinangga. Gawas ka naghampul, ilaw po kadakaon pinangga, 5 kadahon sa goto kola. Ang lamian ni Murara man isang celery. May pagkalang tulang-tulang gamay, pero grabe mga pinangga. Kung pagtilaw ni Mugmuana ka, anang imong gamay ulo mo to'y hakaw yun po.
3: Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ania na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa problema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines ug kapasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon, orkadingag, pandan ug banaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
0: So mga pinangga niya, ni ang mga pinangga gingon diri hilodok na minaw mi karon. Mangutan na lang ko dok ba ang akong mama 57 na siya karon. Nag-birthday day siya ron. Ang iyang ulo katol kaayo. Feeling niya daghan og butoy-butoy. Wala man poy ko to unsa man ni dok. Mga pinangga pasigig inom si nanay og lemoncito then. Before siya maligo, kuskuson og limonsito ang iyang ulo. Kuskuson niya og limonsito, ha? Muna sana itry mga pinangga. Okay. Hello, Doc. Ask lang unta ko unsang herbal sa plema. No, nga malapot kaayo. O, unya, kuan po, Doc? Unya, kuan og side? Ah, gisidok. Na-stroke na siya. Agwapo ginigdalo ni mog clinic pinangga. Tuubon 3 times a day, hot foot bath every night, hot compress ang likod og chest area 3 times a day. Makatabang na punis siyang ubo og sayang gitawag og kanang stroke mga pinangga. Okay, so munay kuan ha. Munay imong buhaton pinangga. Pero kanang nagasidok sign daw nang mutubo pa. No? Pero 57 naman siya, lahi na nagbot pasabot. Ang buhaton nimo mga pinangga, mangita kag santan nga pula ang bulak, ang ugat niya na imong lagaon. Ay, na 3 to 5 minutes pinangga, mag-stop ang gitawag na tog sidok. Okay? So, anak kasimple ha, mga pinangga na tuntig paminaw. Okay. Hello, Doc. Nagkaon kog bindignet. Wa makamangagdalag eh. Nagpaibog ramang kahuman. Nagkaon na pod kog kanon. Busog kayo ko, sige kog panugab ka na pinangga, kaya ang binignit acidic. Kaya ang saging manggod, pag mahinog, alkaline. Pero pag imong lutoon ang fully ripe nga banana mo, acid. So mo na pinanggag, pag tugab mo yung kaya nagtugab, bah, gracia. Amo yung mga nasuban. Pagkaon niya, put, disgracia. Gingon diri, unsa may effect aning sige o withdrawal. Dili ba ni makadaot? Maura ba ni among gamit makadaot pinangga? Ang babae malimutin, malimtanon. Unya madugay, magsigin nagkabag ang tiyan. Nga ka nga, unsa maning butudas tiyan. Sigin nakikinom og nerve tunic. Sigin nakikinom pinanggag mais nga coffee og charcoal 7-7. Dugay mawala mga pinangga. Sigin yung kaghat sits bat ana ha? Mata ipilok. Tapos ning aksyon. Ning action og hubag, no? Ang akong eyebag. Ang paghubag sa eyebag mga pinangga, ilhan na nga dunay hugaw ibong kidney. Unsa akong itambal ni ini, dali ray, magbanggod ra kag carrots, ipatong sa imong mata, or pwede po ka magpalit og eye drop ni Doc Lagit. Doc, unsa man ang maayo sa ubo sa akong apo. Katong ni, pila edad na ni Pangga, pwede katong perlin or nerve tunic. Oh, nyayo kalimti, ihat compress din. Stop gini mo pinangga ang tanan nga mga mucus forming food. Bread, biscuits, no? Tanang nahihari na ha, bread, biscuits, mga noodles, pancit din. Gatas ug asukar. Nya, basig na ipiang imong bata, so imog yung ihat compress. Kaya kung magmabugnawan ilang piang pinangga, mag-ubo gina. Dokon sa dining na ang plema pero wala may ubo pinangga mo na ilhana nga naakay ang imong plema na lang sa imong liog mo na ilhana nga naakay nyo mo niya kundi pulmonya. Okay, ask lang ko unsay tambal nga sige man o kanang hangak. Mga pinangga og sige kang hangak kon sagad kulang og libang. So matto kag clinic mag colon cleansing ka dito unya panahon maghangak alsahon imong kamot i-shake lang nimo. Labi na gud ang left sa left hand nimo kay naaman din na dool ang kasing-kasing. Hello doc, si Danny Bulahan ni. No, unsay tambal anang mga tao nga malimtanon mo ni nakawa ang Bulahan nimo. Okay, di malas jug ka nga malimtanon. Pinangga hot foot bath yun malimtanon aron sayo makatulog then the only way pinangga nga mag-recover ang imong gitawag og memory matulog tag sayo. Kay building tamba, kung magtuon ani mo ang anatomy and physiology, building time sa atong body cells and tissues 8 sa gabi up to midnight, 12 mga pinanggas gabi. Beyond ni ana, wala na na siya building time. Rest na lang na siya mga pinangga. So matulog ka before ang 12 sa gabi. No? Pero basi alas 12 na po ka matulog, wala na po na siya building time. Pinangga dapat mga 10 or 11 sa gabi makatulog na ta. Then mga pinangga, sige kaginom tubig sa butong, pinya juice, apple juice, o magsige kaginom og suya bean. Pero matok ka clinic, natay daghang mga food supplement nga magamit sa imong memory. Ask lang ko, unsay tambal para sa ubo, magkatulan-tutulan. Moto Pinanga, pwede ka maglagag 77 herbal tea. Butangan ni mo ugloy a Pinanga kay kana ikatabang sa imuha.
5: Tuwa na matay kong oras mga Pinanga. No, kini na lang si Dr. Lagit magingon na Diyos magpanalangin.
0: Mayong pagpamina.
6: Dok, kaysa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Okay, Mayong Otto, welcome, welcome mga kabida. Kumusta? Ano yan po kita sa itong isa ka oras ka pa naghisgot-hisgot? Dito sa itong programa, Maska, Amarka sa Kabarangayan mga kabida. So, kumusta Mayong Otto ka ninyo? So, sa ngalan sa itong kinatipo kang puwersa sa itong station manager, Ate Rose Bulpa, sa itong partner dia sa Pikas Lawak, sa technical, si Papa Kip. So, kung naman sa ito ang CEO, si Kuya, Kuya Wolpe Orio. Kumusta mga kabida? So, kumusta Mayong Otto? Kumusta dia kanimo Kuya Kaloy, Mayong Otto?
1: Mga Mayong Otto, mga kabida. Niya nasab karon na sa kaoras sa itong programa ang marka sa kabarangayan ang gingon nilang bida ka. Salamat po sa itong station manager nga mao si Ate Rosa Bulpa o si itong partner ni Pikas Lawak si Papa Gibbs o ato ang kuya itong CEO nga mao si Kuya Walke Orio o sa itong mga kaubanan sabi na kang Mr. Kik o kang Miss Kik Mrs. Kik. Napas bonbon ha. So, o mayong pagpaniot ko sa tanan. Ito,
0: kanilang tanan mga kabida. Balik po kita sa itong mga programa. Isgut-isgut kita sa mga kalihogan sa mga kundiri karong sa Elvisa. Nakasamtangan o panghitabo. Mga kabida. Panghitabo rin sa Elvisa itong Nasod. Dungan sa itong lokal. Labi na din sa itong Davao Region mga kabida. Kumusta man ko po mo? Mayang pagpaniod to. So na ito po pangustahon po na. Pangustahon, tibayahon. Mayang pagpaniod to. Mayang uto dia sa ito ang Halangdong Mayor. Mayor din sa itong siyudad sa Panabo. Mayang uto kay Kuya Mayor. Mayor Jose Joe Relampagos mga kabida. Yun sa ito ang BC Mayor. At ang iyong kuya, Kuya Engineer, Franklin Hintilis, mga kabida. Ito sa iyong kinatibukan sa mga membro sa ito, sa ngunyang panglungsod. Labi na sa ito, Kuya Ayan Catalan, mga kabida. Kuya Lolong, Loloy Sumampong, Kuya Omar Ranain, kay Boss GM Rilampagos. Ganto sa babalik ito sa ito nga. Executive Secretary mga kabida kay Ma'am Joan Relampagos mga kabida. Mayong uto kaninyo diha, mayong pagpaniod to.
1: Mana siya mga kabida o sa tanang mga atong city official sa sudad sa Panabo. Mayong pagpaniod to kay gihingan lang naman Kuya Mario. Manang sa ubang mga kasikbit na to ng mga lungsod o sudad mayong pagpaniuto.
0: Sa diya sa ito sa kasikpit nga kwan. Municipio sa Carmen mga kabida. Mayong uto diya sa ito ang mayor, ni working mayor po diya. Si Kuya, Mayor Leone Bahagi, sa iyang partner diya sa konseho.
1: Mamay nagdumalas konseho.
0: Kuya Marcel Pirandos o sa tanan mga membro diya, membro sa sanggunyang
1: panglungsod. Sanggol niyang bayan.
0: Bayan mga kabila. Panglungsod sa city. Labihin rin sa ito nga si Dato Wilson Bangkila mga kabida. Mayang unto.
1: Marag ginagreat
0: kay atong ginagreat kay ani ato maaging adlaw god si ato ang ato kanhi ABC president si dia sa
1: Roy Bulayer
0: dia sa Juan Carmen si Roger Bulayer yagyog ikuan dito nga i-shout out lagi daw atong IPMR diha si Dato Wilson Bangkila mga kabida.
1: Di basta-basta na dia og napo dia atong namtay mga kuya da na si Kuya Joel Espina na diha atong mga kuya di og ang ato ang konsehal dia anak ni Mayor Jor Lampagos nga mao si Josipus Bunbor Lampagos.
0: Bunbor Lampagos, mga kabida.
1: Ayong nga pagpaniod to.
0: So ato po timbayahon po, sa malimtan po ni, malimtan po si Osmundo Abilis, mga pamar. Mayong uto dia, kanimodo, mayong uto, kumusta? Mayong siro pagpaniod to na to din na, no? Pangumusta ko niyo dia, tanan, ha? Tanan na to mga kaparintihan, sa labing ito sa ako niyang inahan, ha? sa akong inahan nga si Mama Rosa, sa akong mga igson.
1: Moragdol
0: kayo naman. Mga pag-umangkon, o mga kaapuhan din ha, mga kabida.
1: Yeah, sa...
0: Pangumusta ko sa tanan na ito, mga kaparintihan.
1: O sa kwan pa na, sa Subo.
0: So, balik ta rin. Ha? So, gusto ito po dyan sa ito ang kwan. Dito, tabok ta. Tabok ta sa itong siyad sa Elan Garden City of Samal. Ha? Ato ang mayor dia si Mato, Mayor Lemuel Toto Reyes, mga kabida. Yung man sa iyang vice mayor, si Kuya Tsang, Kuya Tsang,
1: Gindolman. May
0: pagpaniuto ni mo diha. Sa ito ang itong kwa diha, itong EBC President po, da, may auto diha.
1: Si Chong?
0: Chong, no. Kunsihal na si Chong Esteban, may auto.
1: Si
0: Kwan. Si Kwan.
1: Kalimot ko pa.
0: Yun sa Dato Barcelongap, sa siyudad sa Panab, si sa siyudad sa Island Garden City of Samal, mga kabida.
1: Si Dato Ngap.
0: Sa itong EBC dia, si Roy Bantilio, Roy Ban, may uto. May pagpaniuto kanimo da, Roy. ang sesyon man nila karon, karon nilang sesyon, wata. Magkuhan dito, nakuha na itong lakaw, mamot na ito schedule karon mga ito Samal, para makakuan po ta dito unsa yung mga katikaran, kalambuan. So doon ay mga kakulian, ha, medyo wala kita, wala ta makadayon dito. So ibalik ta dire kay di po pwede, di pwede biyaan nato ni ang ato ang pwede programa nato matagalas dosis sa unto. So bayo pong unto, kaya kay ruina, takan, kay win-win, kumusta, ha, gani ba? Kumusta ko?
1: Kumusta ko?
0: Kumul, Mario Salas. Kwan eh, igagaw ni nako igtagsa. Muna akong kwanan bitaw sa akong mga parente dere sa Dabaw. Kung mga igagaw igtagsa, kay lagi abrag, ako may kamagulangan po nga apo sa side sa akong papa. Magawa ko kayo, nag-uncle po ni sila sa ako. Okay lang. Mga lagi katong nagmag-abot me dito. Nakato ko dito kay nagkwan lagi sa kwan itong patay. Kinilagay mo yun, ano yung mga kabida. Mamalagi kasagaran, itapok yun din ato. Kinilagay na bitay na itago, doon ay patay. Kahit kinilagay, pulos na ta doon ay mga pamilya. Kuhan-kuhan sa panginabuhi. Nagkatapok mi dito. So, muamin ko, address ko auntie sa ilang inahan. Sila po, nag-uncle sa ako ah.
1: Ang iyang
0: anak nag-angkol sa ako. Sagdil lang sa akin. Mga first cousin nina ako, mga kabida.
1: Ako kaya patawag ko naman akong kuya.
0: Nag-angkol, mag-angkol lagi.
1: Mga yagaw na akong namanghod.
0: Kuya lang. Lagi nga, tagsara po kayo magkita po siguro. Mauna po siguro na nga. Mau po lang, badlongon po din taon sila. Nga nung mag-angkol man mo, nga mag-agaw man.
1: Mau ganun na nga, kuya nga. Kinahanglan isurahan yun. Oops, kuya lang.
0: Sige, basta kayo nga kung nagmutahod lang. Wala yung problema sa kuha. Okay naman kayo. Nahay mo, tatay mo, papa. Okay naman kayo.
1: Para sa kaya ganyan sa kay Kugbas, asa ka tay.
0: pag yun asa ka tay, automatic na ito. Ispig yun. Tay man.
1: Ispig.
0: Wala yung pangutana. Sa man eh. Senior, kato, ISP, automatic ISP.
1: Okay,
0: kini na ba karong panahon na mga kabida? Kini mga senior citizen, mga hambugiro na kayo. Mga abtik kayo makuha nga senior niya.
1: Pero atong pandemic?
0: Panahon sa pandemic, sa COVID, huwag mo angkon nga senior. Kadili lagi makalakaw, napuyo ras balay, huwag mo angkon nga senior. Ay.
1: Mawag yun na siya mga kabida. Na kinahanglan gyud nga ug natay mga parente tanawhan ato sa mani. Ang kabalo magsubay-subay ana mga kabida katugyo mga katigulangan. Sila man gayud na suwito ana.
0: Kay kana pag subay-subay mga kabida mo may pag-inon wala gyud ko ana ba si ug sa kan pa zero gyud ko kay kuan pa lang gyud ko pag subay-subay mga kabida. Dinila sa siyudad sa Panabo perti daghanan ako mga parente dire. Daghan kayo kong mga parente. Diya sa 31 landaan, halos murag nagtapok na sila akong mga parente, mga kabida.
1: May gani kuya, wag ka nanawagan ba sa radyo?
0: Nga. Gani. O tama, may uto po diya sa itong kapitan. Barang sa Dias Barangay Ising Carmen, kay Kapitan Ansing Castilla. So, kini po si Ansing, nadugay po na mong istorya-istorya lagi. Kini mo kay maura lagi maura mingkan di kanan bitaw og lugar dito sa kuan sa Cebu. So nagsin kuan nga mo na subay-subay hantod sungko ay isa ra mo na isa ra sungkoan mao lang ito oy parente ano kam ka sa pikas-pikas nga side sa may siya na may nag-abot ni Ansing. Wala lagi nga nakita ro kita mga Pilipino basta yon ana makuha mong gilayan nga mga parinti na gani dito sa panahon sa kong kuwanto sa patanunan, panahon ng estudyante pa ko, ay, doon pila to kabuk ng mga, ay, siyempre, kanyang mga patanon pa ito na, ang ginang uyab uyab. Oh. Pila ko to kakuan nga na, kuan ako na yun nga na uyab, pero ko magdugay bulag, kaya katong akong apuhan, may aday, kusog. May yung, nga, parinti naman mo. Parinti mo. O to, ko di kita maminyo ini og diri rata di ta mulayas ning lugar di ta maminyo mga kabida. So mo to pagkana adito na pagkaning kuan na ko eskwela sa siyudad na pugo eskwela sa akong college adito na ang kini wala na yung parentihay na gine og anto ra dito adito gyud ko na ka dito gyud ko na dakpan gyud sa kuan na dito na sa siyudad mo na pagkitabo nga wa kini go sa kwan mga kabida probinsya abisang gani din siguro sa Mindanao basta dito kag probinsya nga layo-layo na gyud sa siyudad ay halos magparintihay lang na tag sa kabarangay
1: di ba Kapitan Francis Ansing Castilla murag ninong ni Ron ba
0: murag ninong ni Ron kumusta kumusta day ang atongkan dito ang kasal
1: murag naani si Ron dito
0: I-greet lang mi dagan kan. Congratulations.
1: Kang Iske.
0: Congratulations so happy wedding. Dili na to ikwarga sama ni. Unsa na dayon kito? Na dayon kitong kasal. Pas murag wala gyud mi kakuan bakin nalipat pud mi nga nangimbitar baya pug kan yon sa uma pud nga. Kining oras pud, oras ato nga kwan. Di man pud ni pwede gud, di pwede dili na to arian. So mo na nga medyo nakahinumdum mi kaganiya medyo alanganin gyud pud sa oras. Nakinatawa na ilang pumiyutang makasal man de karon pizza 28 so
1: no ni Iske ang pagumang ko ni Bating Inso
0: ang kanhi karon si Bating Inso kanhi po na membro sa Sangguniang Bayan de sa Carmen niya kiniyang pagumang ko karon mo niya Sangguniang Kabataan municipal federation president
1: mo na nga di lang na ito i-announce kung kinsa gikasal.
0: So, congratulations na. Congratulations. Great na lang me. Congratulations, Kapitan. Ay, great me. Kay murag ikaw, isa mag yung kasaninong yun siguro ini. Kay, kuan mag yung kaysa mo sa pag-imbitar nga. Kuyog yun ta, ha? Kay, huwag dili ikaw ninong ani. Di yun po kami na aning mag-imbitar po siguro.
1: Mao. Naghan ninong ani?
0: Daghan, ha? Kuya Gob. Oh. Isa po ni sa naninong.
1: Si Kuya Mayor Roland Disca.
0: Di po nato makaruksan na dayon mag itong ninong kaysa ng aking mga adlaw, gamin-amin naman po ni sila. Yeah, di nato makaruksan ito ang pag-amin na o tininood na baginto. Basta kay assume lang ako, presyo mga nagninong to sila karon. So, usbo na mo.
1: Mao na mag-uto, Kuya.
0: So, usbo na mo, true, Kapitan Francis Ansing Castilla, true sa imuha, great. Congratulations, happy wedding.
1: Katong sa bagong gikasal, welcome to the club. Kay goy problema mangita yun. Inig nanay anak problema na yun.
0: Dehana.
1: I know, anak may gud na. Baos-baos lang.
0: Sabay kini noon, kini silang kuha na karon og kuan man gyud ni. Kung nadayon kini lang kasal, og kaning kuan lang pagpanganak, away problema kay pulos man ni sila nakakuha na mog sa kuan may mga pundo ni sila daan.
1: Betang. Manang congrats na lang og welcome to the club.
0: So ato lang pong kwan niya kaya nahisgutan magkita kaya yung anak-anak, panganak. So katong pitaw kwan bitaw na ay mga panahon na agina pa nato na experience maabot na medyo masugatan nato sa usa ka opisina, sa usa ka kamayor o sa mga konsyal pa na agina pa nito nga mga ayo o kwan kay mga nanganak lagi daw. So atong kwan niya kanang pagpanganak baya po mga kabida
1: siyam na kabulan.
0: Angayon kita ni mo pangandaman kay siyam na kabulan. Di man na iyon nga mukalit lang.
1: Diya dayon.
0: Mukha niya, manganak. Siyam kabulan na siya nga nagbuntis. So, ikaw, kay ikuan ka diha, dapat imo kinapangandaman. Ani, Adunay mga kwanpisa. Yun siya, tabang magyun. Mutunol magyun tabang to yung mga naduulan. Pero kumidya, mukhang lagi mo. Sabay, kumidya nga medyo sakit-sakit sa Ginoon. Mayon nga, ah, sa pagpalami ninyo, wagit mo manawag sa kuha. Pero karon kay problema na, ano nga, dool na mo. O, mauna, mga kabida nga. Sa atong pa dito, katong mga bago karon, bago nag-minyo, bago kasal, ato ginapangandaman, hunaw-naw nga ito, inahinayan. Kung talitang magkani magbuntis, na siyam ginakabulan nga gibuntis, so kay balog yung ka nga mabutas ang panahon nga mubuto gina. So, dapat gina nga atong pangandaman mga kabida. Di mapunoon ni pagkuhan doon, dili pagpanghambog, udo, di magita yun nga sapian, kwartahan yun. Kaloy po doon sa Ginoo, tulong magina kabuka akong anak mga kabida. Sa pagpanganak na, wagi ko yun nga nagkakuan-kuan dito, nagka-bangga-bangga para pangayo, panabang para sa nanganak. O sa kuan po, pagkuan po siguro, marag ikaloyan po ta sa Ginoo, sa panahon sila pag-eskwela, kata nakalampos maginintulon ako kanak sa kaning kuan, pulos maginilhimong profesional, kaloy po doon sa Ginoo, wagi taong ko'y giduol nga mangayo bitaw ka na siyon nga panahon sa yearbook, kay ulaw mangor kay mo hunaw-naon kana personal man ha. So kana mga kana butanga dapat gina ato nga pangandaman mga kabida. So una atong kanu re nga ato gyud pangandaman unsay may mga gawas lang ano na mga inana nga kalit na yung nga emergency kalit ka admit na hospital kana wala magina nato yung nga wala man tay ga expect yun na wala man tay nagampo yun nga unta na yung mga hospital una nga mura siguro na nga murag muduol kita og ato kisay ato muduolan para mga taong tabang mga kabida.
1: Aka nang pagpanganak kuya bisag ako wala ko kaduol kuan ni makanganyo ta dito sa hospital kay hospital dos gobyerno.
0: Sabagay po karong panahon na og ato sa hospital sa gobyerno makakuan man ka dito kay nami mga libre.
1: Mo gani
0: so, mga kabida ha? Ang atong takna karon mga kabida 20 minutos na ang milabay sa alas 12 sa kaudtohon. So, mga kabida, break ta kadali para sa mga pipila ka mga pahinomdom.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform of sigala? At tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Just
5: Ah, good evening, nung lading ni?
6: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
5: Ah, si Kuan ni, sir, si Diyos Kuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
6: At taga-diplahan. Unsa itong testimony sa product, sir?
5: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati, sona?
5: Ang gibati na po, sona, sir, kanang mo sutungas ko ang akong ko. Dahil, pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh. Awo ni Sulayan. Ni Sulayan na kong pawirte ng Ranjase. Alam ni Lindot na akong pamatay karon muna nga akong karon nga testimony siya nga pagkanduta yun sa pawirte ng Ranjase. Wala nila yung pangtambal akong kanyan. Okay na kaya akong lawas. Yus Kuro de Hilo, taga de Planter.
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Just see vitamin C plus
7: Uy, Mare, asa man ka paingon?
8: Nihita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
8: Mau ba? Sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
9: pocket like Molly.
10: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
11: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
12: Eye Care Gold Capsule.
13: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng Eye Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, adun na pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong yung gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa Eye Care Gold.

0: Oke, welcome balik-balik tempat kita maka beda di sana programa yang marka sakabarang gayan main pani auto kaninyo diha. So
1: apa yang nak timbaya di
0: sini ko ya timbaya mana si nasi pun milih
1: atau ang match malako ni si Amilir Lampagus kepala matut punya mayong untuk mga kabida mayong untuk po dia match okang kuya Hi Didin Shid. Kuya, mayong pagpanyutog si Jan Dinupol. Kini, dirita. Salamat kayo. Gain mo, kuya.
0: So, ato pong timbayahon, mayong uto. Mayong uto diya sa Braulio Idohale, sa lungsod sa Braulio Idohale. Mayong uto kay Romulo Ismino Jr. kay Kuya. Kuya John John Ismino. Mayong pagpanyutog ka ni mo diya, kuya. Kuya, kumusta? Kumusta ang atong panginabuhi diha? Okay, kuan po niya. Matinabangon po tao niya. Isang pag-inan na wala na ni siya sa politika. Kanhi man siya kung saan ganyang bayan nimbe po kuya sa Braulio Idohale. So karon nagkuhan lang po siya. Nag-private na, kuha siya siyang private life. So nagkuhan po siya.
1: Business.
0: Business na lang po siya. Pero isa po yung nana, yung mga negosyo, maupon niya, maduulan, ditong duol po doon yung mga tao sa iya, gani. Sa pagkuhan po niya, kuhan niya po kayo ni siya sa iyang pagbalik sa iyang pagnegosyo, kayo sa pagsugod gini, wala po siya sugod, pagsugod. Ang katumitaw mga nakaila sa iya, kuya, mga mag-uuma, tumod sa iya, sa iyang humay, patimbang lang, ngunya, tekuan lang to, yun nga, sige, diha lang sana dyan, bayari lang mi kung matumod na po na nimo. So diha na siya nagsugod. Mauna nga mga kabida, nagbalos po siya sa iya mga kwan diha, balos po siya sa mga kayuhan, gihatag sa iya mga kwan diha, mga suki, kwan po niya, naimudol sa iya, tabang, di po niya siya mabaliban. So yun pa na, kay, konsihal Risti Tabiraw mayong uto mayong uto kanimo dia
1: kunya Risti to bina
0: kaganiha bitaw mo abi kog si Risti donay kaganiha kun mga kabida samta nagbiyahe mi donay medyo na ni action og vertex sa mo ha niya wa siya makakuan dito so kami may una gid mi ning kuan man siya murag ning busina sing kuan ba signal. So ning minor pod ni
1: kakita to si mo pagkagwapo
0: so mo to to pod ni kuya Risti pod ito ayon pod atong itimbayahon og mayong odto may pagpaniod to kay barangay captain Rosel nanay Rosel sa barangay San Nicolas ning siyudad sa Panabo mayong odto kanimo dia nay murag mobalik siguro mi diha siguro ugma man siguro to do na ko ni sa gisad sa mo kay do na pod tagi kan dito siya gihangyo. So, moto nga, mura gisaad nga, mubal, pabalik ko dito, pizza 29 or 30. So, kung dili may makabalik dito, ma, siguro pagka sunod na pizza 30, mga kabida.
1: Mauna siya yung, mga kabida.
0: Yung sa ato pong mga timbayahon, mayong pag, mayong uto, mayong pagpaniuto diya sa lungsod sa Kapalong, sa ato nga, Vice Mayor, Kim Quisada, dito takagani ha. Kay kuwanta sila nga session wala siya diha kay doon ay mga kwan dito nag-sick leave pa-check up siya so I hope nga kwan dito Git Wilson kung sa may gibati karon nimo advice yun mo sa iyang inahan si Ma'am Leslie Quisada
1: mayang pagpaniuto diha
0: mayang pagpaniuto yun sa iyang kwan diha kay Hope Dignadisi mayang uto mayang uto kanimyo diha mayang pagpaniuto siguro karon murag napuno na podro dito sa mga katumang kaigsuonan ato ng mga lumad kay din ha gabag itaw na magdagpanan ato mga kaigsuonan lumad mga kabida kung oras na yun oras de peligro
1: anak yun na siya mga kabida. O sa mga barangay na to, mga barangay opisyal, paningkamot yun mo. Kay hapit na yung ano, pinili ay karong adlaws kalag-kalag kuya.
0: So mga ito pong kung ano yun, sa gihapon, ito panawagan dito sa ito mga kabarangayan, mga kabida. Kung unsa man, unsa inyo mga kwan diha, unsa inyo mga kalihukan sa inyo matagtag tagsatag sa kabarangay, ha, ipadangat diri sa ato, ha, para po nato ma paabot sa kahanginan, ha, ito sa atong katawhan yun, no, unsa man ang inyong mga ginabuhat diha, kaayohan, ha, kaayohan sa atong mga katawhan sa atong kabarangayan. So ato po nang ipaibalo. So ayaw mo pagdili magpanuko, ha, ayaw kaulaw, ha, padala diri sa ato, ha. Pwede mo comment diha through sa atong Facebook Live, or mo takuan ba diri sa ato ang sa ato ang istasyon, mga kabida.
1: Mauna siya, mga kabida, ha? Para sa kagahapon dito sa Barangay La Pilipina, Tagum City. Ha, congrats kang ABC President Tobin Rubinos diin nag-host sa mga programa ni Congressman Uyuy, ha? Kay Uyo Kuyugta. What's up ni Tagum City Mayor Ritty Uy, o kang Ma'am Sierra Uy, atong City Councilor na dito kagahapon. Nagnapos Kapitan Nario sa Barangay Amangkilam, sa tanan nga mga barangay opisyal, mayo nga pagpaniudto sa tanan.
0: So ano? Ato po nga timbayahon, ha, ato ang Executive Secretary, kumusta Ma'am Joan, ha, Ma'am Joan Rilampagos, mga kabida, murag wala pa only man siya karon, doon ay mga kwan dito, doon na po yung mga gilakaw. Mauna ni murag usapan pa ni, kabahin na ni para sa ato ang doon ay mga kalambuan, para sa ato ang syudad. Okay. Kinimang ko si karon, pagkakaroon, kasi si Joan, medyo mauna ay murag isaligan sa ato ang kasamtangan mayor, unsay mga kwan dito, para sa syudad sa Panabo. So kini si Joan, mauna ni ang ginakuan dito ni sa ato ang kasamtangang mayor, mo yung ginalihok, ginakuan dito, mo yung represent o sa mga pandiha. So mao po ni, isa na po ni siyang gilakaw, mao na live siya karon nga panahon, ha. Tuwa siya karon sa kauluhan, kauluhan Manila, mao na nga wala siya karon. Pero ang katong mga kuan dito, ano ni mga serbisyo na ginakuan sa mga programa, padayon, kaya naman po siya mga gisaligan po di siyang opisina, mga kabida.
1: Mauna siya, mga kabida, ginausap si Kuya Mayor Rajor Lampagos di na kanunay sab ni misuroy, kaya nagplano po ni nga magpataas karong umaabot nga bugnong lugay nun sa mag-gobernador ni ang probinsya na yun ang ihanggunitan, ha. Muna nga nangandam usap kini, naglihok uban sa ihang vice gobernador nga mao si Alan Rebion. Muna nga kugi gini sila karon, kuya, di na ilagyong tumanon tong ilahang ipang saad, ha. Pero wa pa man siguro mong saad o daghan, eh, kay nagsuroy-suroy pa man.
0: Para suroy-suroy pa lang, usakuan pa, nagpahibalo pa, usakuan pa, nagparamdam, paramdam pa. So wala pa may opisyal gyud nga kan. Di na ta makaayo nga opisyal na gyud kun makapail na sila sa ilang COC, kung certificate of candidacy. Pero mao na galihok na sila. So ato na po ni sila nga usakuan pa tong pagka lantaw-lantawon, tanawon, usakuan pa himbis sana na to. Labi na sa marong karong umabot nga barangay eleksyon, mga kabida. Hapit naman yun, ha, maabot ang barangay eleksyon, karong tuiga man yun, eh. So, kita, ang mga kwan dito, nakaila na ta sa ato ang mga kwan dito, kay mga silingan na po ni nato. So, diyan na, ato yung klarohon sa pagboto. Kaya kinipot sa kwan po, parintihay ba yan po ni sa barangay? Isa po na, parintihay.
1: Yun, anak.
0: Nagkaila. Pero kinipong yung daghang kagkaila, mga kabida, tungkol sa imong kadaghan mo kaila, pagkailado, naapon ni kwan nga, pwede mo makapadaon ni mo itong sa imong pagkailado. Naapon ni kwan nga, pwede po mo makapapilde sa imong tungkol sa imong pagkailado. Okay ka naman kung dipindi mo na sa pagkailado, ilado ka sa pagkamaayong tao, o ilado po ka sa pagka, kung sa itong imong sa pagkailado, barumbado o ronsa ba, muna nga, hinongda nga, pwede ka makamudaon tungkol sa pagkailado, pwede po mo pilde. Kaya kinirapa sa barangay, mga kabida, Kuya Kaloy, Amo na pinakalisod, lisod nga daogon, di ba?
1: Maugin.
0: Tupatanon si Arnel Haiktin Rihas, iswatsing. Oh, sama ikaw, Nel, marag dugay-dugay. Mangyug ka, kuwan sa politika. Sa marag, uyon ba po ka sa ako, ang ikuwan nga. Tungod sa pagkailado, napildi tungod sa pagkailado.
1: Naghamang meaning anak.
0: Mauna mga kabida. So, yeah, anong ibalikon yung pirmi mga kabida. Amo naman ang nakuha na balik-balik naman gini na ito painomdom. Nga, kining ba, kining eleksyon na ba yun? Kwartahay man yun ni. So, bisan pag yun ang kwartahay, di kita magpakuha nga magpadala tungod lang sa kwarta. At huwag yung una-unaon mga kabida, nga kining kwarta, mahurot na yun ni po ni siya. Pilalang kaadlaw, pilalang kaoras, mahurot.
1: Matur ka sa mall, wak na.
0: Ang pagkuhan niya, ang kaning... ang kaning baylo kon ang balos ni pila ka tuig nga pag-antos mga kabida kon masipyat mangganita. So dapat gyud mga kabida atong hunaw-naon ang atong pagbuto gyud para dinhi para sa atong kaugalingon mga kabida, para kini sa kaugmaon sa atong mga kaanakan, kaapuhan mga kabida. So mao na ato gyud na pagkuan ginato ha. Ato yung usakon pa
1: himbisan
0: ano sa makunahunaon sa makadaghan yun pagpili yun mga kabida na dili kita masipyat kay humanabaya tayo nasipyat.
1: Nasipyat kita
0: daghan kita nasipyat naskam ta sa niyaging presidential election mga kabida.
1: Karon ato na yung siguruhon
0: ato makita karon tungkol sa atong sipyat ang nahitabo karon mura na lang sa gidula-dulaan gidula-dulaan na lang nila ang ato ang giswildo kanila mga kabida. Dili ra ba yon pila lang ka ginatos lang ang ilang swildo diya sa senado sa kongreso. Pero labi na karon sa senado na unsa na murag ilang gidula-dulaan imbis nga unahon nila pagita ang sulbad
1: mga problema sa
0: kining mga kwang problema nagunang problema sama sa kamahal sa palaliton. Niya ang swildo labing na sa tumang
1: pagkakas pasinginan na magkaya kaling gasolina.
0: Ang kanyang kuhan mangyur mga kabida tinood mangyur na hindi na itong yung nagipasangin lang kaya mga mangyur na hinungdan murag domino effect mangguna. Kaya kang tungkol tanam yun ato mga negosyo mga factory mga planta o sa panan yung mga kuhas mangkuhan
1: pasaka na gito
0: nagkuhan ta depende ta sa kaning kuan sa gasolina o sa krudo ang sa factory ang makinarya naay di kuryente naay gamit og krudo pero pagkangarog di kuryente ang kato mga kuan suppliers sa to kuryente gagamit man po na sila og kaning kuan krudo, fuel. Hindi man na mo andar ang mga makinarya nga nag-produce o kurente, kundili po na sila tubilan. Okay lang ako, tubilan na to na siya o kaning kwan.
1: Nag-comment ko yan, nag-comment.
0: So, murag ni kwan si, si Arnel, lisod o ilado ka. Labi na o ilado ka na mubo kagbuk kamot unya lalong ka og bulsa. isa po na inana mga kabida kay
1: diha gyud ka mailado
0: na magpo kini ato mga kanimo mga katawhan po nga nagkuan bitaw gani makita man nato og sa kuan pa lagda sa mga sanggunian bayan sanggunian panglungsod dito man ta makita no magtapok bitaw nga og sa kuan pa ila nang ikuan diha nga ilang ginatawag og mga regular. Regular kay kada sesyon naa na sila. Matingala po ta ning klase ini nila mga tawhana nga magkuan bitaw na mag-abot kina sila ba magtapok
1: mag-text man po nya ato ta dito
0: araw birthday pista naa na sila ba mahimuan ka nga kay balo man po ni sila labaw mo ng tang labaw pa man sa tuwa kay naguna pa. So mo na ginapan nila ginatawag nila og regular mga kabida niya mga suko ra ba mga suko di mahatagan ako mismo nakakuangay kong kasabaan nila experience ako.
1: Okay, pangayuan ka ko ya.
0: Kuan na siya. Ako, siyempre, sesyon to sa kuan na panlalawigan din na to. Kuan kinsa nga board member. O niya, na-adjourn. Di, sulod ko sa opisina. Niya, iyong matong staff, kuya, napamay ka-meeting si board kuya. So, ninggawas ko. Pagawas na ko sa opisina, naisa ko ka kanang lang inatawag o regular. Huwag na ikaw rin kuhan pa.
1: Sinima na.
0: Sinima na. Huwag na ikaw pa. Ni kanhe Vice Mayor Banjong Duhale, si kuhan, Mrs. Gaita. Di, pag-apply na ko, pag-gawas na ko, nisugat siya. Iko, mati, di para ba pagkuhan ka, napaibisita si board. Gikasapaan ko, sabi niyo yung istorya, ikaw ba? Dalo kayo ka. Ganun di ba kung niyo pasulon, dili mo na imuang kwarta. Mo niya kuhan sa kuha. So, mo na mga kabida, mo na ginakuan buti pasabot ani ni Arnel siguro na mubo og kamot, laom og bulsa. Niya katong mga kong sa Mrs. Gaita, mga kong busot, kuhan po dato, kanam yung Gaita, Mrs. Gaita, yung Gaita B, mo na mga kabida. So, mga kabida.

0: Okay na kaya ako lawas.
1: Katong wala pa ka nagamit sa power 10 o Jassy. Unsa ang tayong gibati sa una?
0: Ang gibati na po sa una, sir, ka ng mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyo ang programa sa nung labing magabi eh. Awin siya na yan. Isulayan na akong power 10 o Jassy. Alam, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa power tinog kasi wala nila yung pangtambal akong kanyan. Okay na kaya akong lawas. Diyos ko rin ni Hilo, taga di plan, sir.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Just C, vitamin C, plus zinc.
4: Just C!
3: Just C!
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
7: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
8: Anong ganahan man kay ka sa kape?
7: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
8: Murag makondisyon imong lawas?
7: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
8: Kung di kakainom, murag luya na ka?
7: Murag luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
8: Makainom.
7: Laskig gyud.
8: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
7: Oo gyud. Boss, mahulat tulad gyud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
6: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
11: Okay, maayong uto. Welcome mga kabida. Balik na punta sa aton din sa pag naghisgot-hisgot. Pag-asdi sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan. Maayong buto, kumusta? Ang sa batong i-greet po, timbayahon na ito ang ito ang kuya, kanhi pa gobernur sa Davao Region to sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Kuya John Elito, John Malinaw Jr. Maayong uto. Maayong pagpaniyo ito ni Muda, Kuya John. Sama. Napa ba itong durian kaya itong balikan? Salamat di atong durian mga kabida. Salamat Kuya John. Kay kagahapon mga kabida, gikan din he. So kay kuan lagi holiday. Nagkuan ko amis Kuya Kuya asa ng tarong paingon holiday man. Oto siya. Si Kuya John, kumusta? Kumusta mas Kuya John? Oto, magibaktas dito, hinay-hinay baktas pag-abot dito. Kuan gino na kuan ang iya pagpahulay gahigda-higda ito gidoyan kay pahulay Gitagaan kami og durian dito.

0: Salamat, salamat sa durian, Kuya John.
1: Salamat, Kuya John.
0: Amo tong kina. Ah, sige lang, or bubalik-balik, may dire. Ah, balik-balik, tanarik sa kuhan. Okay, balik-balik po no, kay lang. Yung po siya gimingaw po ba? Kasi siya mo lang ito kagahapon.
1: Magani, huwag man siya mga sakop.
0: Huwag mga sakop eh. Lagi, malagi. Hisgot-hisgot na mo. Moto, hasta siya. Istorya siya, unsa ang epekto. Epekto sa labingin sa iyahang negosyo. Yung kay tungod na rin kuhan lagi. Ha? Nahitabo ka rin sa itong nasod. No? So, apiktado, magyot, tinood.
1: Apiktado.
0: Apektado gyud tanan mga kabida.
1: Halos tanan apektado sa mga panghitabo ron sa national issues. Na. Kita nagsuildoan ng mga senador na to pero nagkagulian dito. Unay lisod. Ako sa intimbaya ni Kuya kung iyan na diha sa Toril si Marina America Rusko may nga pagpanito dati. O sa kung igagaw diha nga kapitan dito sa Barangay Kilati, Toril, Davao City, ha? Siya Russell America, mayang pagpanyuto diya. Huwag sa kong uyuan na diya, si Uncle Pipi. Huwag akong amigo, si Roberto Angon Chavez, mayang pagpanyuto diya. Ha? Grabe na mo lihok ba, dagang kayo ni customer sa GCAC, sa Freedom Life, St. Peter, Glorious. Huwag na mo yung mga yuta diya.
0: So murag
1: maligya po ni siya.
0: Murag isa. Murag partner man po ni siguro mga ni sa imong dayong. Dayong man ang imong.
1: Lahi ni siya nga grupo ko ya.
0: Dito paingon. Dito ginapaingon. Ato po na yung parang timbayahon mo. Iyon na po to. Shout out po. Maingon to kay Anjinet Sikat, kay Mrs. Sikat. Iyon man sa iyo. Partner ah si Mr. Sikat si Ronald Sanchez maingod to may pa asal man mo karon mayong pagpaniod to kauban nila karon si Bunbun ato pa buotan
1: kog yan nga piloto
0: may pagpaniod to kaninyo diha
1: pinaamtik ba kayo apat daghang kay grabe ang messenger ko yan napas ko yung Dexter ha.
0: Oy, oh. Naas Kuya Dexter, kumusta nun po, no? Kini po si Kuya Dexter po, no? Makainom-dom lang po niyo, ganyan mo, medyo, og niya, og sa itong karba, awa-aw.
1: Pero oh, gani.
0: Pero kuhan kayo, ha? Di ganyan, kahinahuna si Kuya Dexter, oh, pangumusta sa ito, buhi, pata. Onsa may tirada na ito, niya, Kuya Dexter, kumusta, maingot to.
1: Mayong pagpanood to. Ako lang ikuan ko yatong kauban na mo sa Taporte ko, namatay na po. Ako lang pausubo sa pamilya ni Nicole Gonzalez na dito sa Barangay Apukon, Tagum City. Ito'y championship rabaha. Niya, wak na siya. Kauban mo ko na mo to.
0: So, ato pong pausubo sa pamilya si Tsun. Kalit, hinanali pagkaliwan sa ato ang ate Joanna si Tsun, mga kabida. So, sa itong mga kakuan
1: rin. Bata pa ito, kuya, no?
0: Bata pa. Atong sa itong mga kakuan rin, mga kuya, mga ate, wala pata kay balo, sa mga kanin kakuan rin, update, asa, ang iyang haya karon, ano sa ang paghimo ng paglubong. So, ato yung kakuan rin, atong paabot, atong pasubo sa pamilya Sitson sa hinanali, o pagkamatayon, sa ito ang ate Joanna Sitson, mga kabida.
1: Muna. Padayon ta kuya, kay na taas pa man na itong oras.
0: okay, padayon ta. So ato, Rosmonda, nagpaabot ha, karon, nagpaabot ha sa ato mga katagi barangay. Pagpadala rin sa ato ha, kung unsa man, unsa ato mga kalihukan, katikaran sa ato mga barangay. Para po ato nga mapalanog rin sa kahanginan, sa ato, kung unsa man ang kanang inyong mga programa, basin po doon ha, makita bati o makita sa ato ang mga kaubanang kabarangayan na makuan po nila masundog o ma-replicate kung unsa man ka na kung alam ka na sa kayuhan mga kabida kay dili na to dili na to ikuan bitaw ikulong kung unsa man ang atong mga kuandra sa atong kabarangayan para sa kayuhan sa atong katauhan.
1: Mao na siya mga kabida. Kumusta dia kang Kapitan Takmoy? Yes, Barangay Sibulano.
0: Kay Kapitan Gerson Takmoy.
1: Gerson Takmoy o kang dito sa Taba, si Kapitan Alpi. Nuevas?
0: Kuy, Nuevas, barangay. Yeah, sa barangay
1: Tabah.
0: Tabah, sa munisipyo sa Carmen, mga kabida.
1: Ang saan yung Kamiling? Si Kapitan Alba.
0: Kapitan Alba, barangay niyo Kamiling.
1: O, okay, sa barangay Asuncion, sa Carmen, ha, si Ate.
0: Ate Alma.
1: Alma Kadayuna. Kumusta ka, Kuya Bata?
0: Marudugay-dugay na po ito makita ni Kuya Bata. Usay mga kuwan karon, kumusta, Kuya?
1: Nabisi na po ito, Kuya.
0: Isa man, murag magkuhan man siguro. Sa man mo, magkambyo mo. Ikaw na po na magkuhan sa barangay. So, pukanta, kumusta? Kumusta ka ninyo diyan?
1: Oga, kaya akong itibayan ni si Rocky Uy Duhali Jr. Ha? Mayong nga pagpaniod to.
0: Mayong to. Kuha na, di ko po na si Junior, ano ka to siguro si Kaninguan. Pang, si ito.
1: Siyempre, pareha dyan siya yung baba kay Junior.
0: Junior, si Kuha, baka ni pangalan. Tatang, mamo siguro ni si Junior. Mayong to. Mayong uto ka ni mo diha. Asay kasi Junior, tatang ba to? Mayong uto.
1: Ato na, larohan to kaya banjong. O si Kuya Roy Katalan, ha? Mayong
0: uto. Mayong pagpaniuto ni mo diha, Kuya Roy. Dugay-dugay. Dugay-dugay na gilkay tang magkita ba? Mara giningaw na po ni sa imo, ha? Sa kay Kuya Pupup Katalan, board member Kuya Pupup Katalan. O
1: si Kuya Ayan.
0: Ang mahigugmaon sa mga single mom. Sa city councilor, Kuya Ayan Katalan, mga kabida. Kumusta?
1: Lami na ron, kumusta na to si Ati Buna, atong city councilor.
0: So, pande, naimunto na isigutan si Kapitan Gerson Takmoy. Kumusta? Doon na to siya, mga kwansya ko, doon na to siya gidool na para publication. So, wala na po kumakaad to siya. Kumusta? Marag ato siguro na yung bisitahan dito. Kaya, kung anong gupod ni, nangita siya o kaning kwantito nga dili local na newspaper. So, mao to, ano ka kwan ni? O kasige-sige, ato kwan, bisitahan te ka. Kaya wala po to niya madala. Nalimot na lang po niya ko ato. Ano ko man to, hindi ay. Huwag man po manawag. So, nagkwanta, paabot ha, nga makakwanta kay kwa, Kapitan Gerson Takmoy kung kwan ato mabisitahan dito. Karo makuha na po nato, makuha na update sa mga kalihukan diya sa iyahan nga barangay, mga kabida.
1: Oh, maugin na siya, mga kabida, basta ikaw barangay official karon, kinahanlan mo lihok yung ka kay dool ng
0: dool na, eleksyon. Dool na, huwag sa kuha na, adlaw sa paghukom, mga kabida. Na kung maayo ta, maayo ta ka ng mga agi, binuhatan, di kita makuha nito, mabalaka, kuha nun ta, yun nga, dili ibalik sa serbisyo basta maayo lang atong winuhatan, mga kabida. So mao na nga kamlagi karon umabot eleksyon, mga kabida, kita mga katawhan, kuanong ginato atong klarohon, tanawon ginato sa pagkuan dito, pagpili kung kinsa gyud ang angayan, mga kabida. Kay kuan ra ba gyud mao na, pila lang ka, pila ka oras, pila ka oras kon atong kuno magkuanta sa kwarta. Pila lang ka oras mahurot na niya ang kuan diha, ang bugti pila ka tuig nga pagantos kun do na mga kompanitan masipyat ta. So ato yung kuan non, mga kabida, nga kini atong pagboto, balik-balikon kini namo dire nga atong pagboto gyud atong huna-hunaon nga kini atong boto dili ni para dili para sa ato kaugalingon, para ni sa atong ugma, sa atong mga anak, mga kaapuhan, mga kabida.
1: Mao na siya, mga kabida, ha? Ako nga itimbaya to sa si Kuya, ha, Jalan de Villeris das Barangay Cabanugoy, Asuncion, Davao del Norte, ha. Ambo sa plano ani, sumdagan po ni Kapitan. At bang lang ni Dr. Pariñas.
0: Ang kasamtangan ABC, sa dia sa lungsod sa Asuncion, mga kabida. Doktor Pariñas.
1: Mao gani mga
0: So wala tay oras, mga kabida. So magkuan tay, magbulag-bulag na po ta ninyo. So unahe Kuya Kaloy.
1: Salamat sa inyong pag-uban sa mong usa ka oras nga programang Marka sa Kabaranggayan, mga kabida. Ha, kini inyong bata-batas kanginan manamilit na. Daghang kaayong salamat. O dalay gud ang Diyos, mga kabida.
0: So mga kabida, si Kuya Mar sa kaninyo, sa gihapon magaingon kaninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan, so wala namang gigitay ki oras. kung sa manamilit na kita kaninyo o sa pagdapit hantod na po sa sunod adlaw o sa maugihapong oras alas 12 hantod alauna magkita-kita na punta ninyo. So sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa atong istasyon, atong station manager Ate Rose Bulpa, atong partner dia sa technical side Papa Kibs, o yun man sa ato ang CEO Kuya Wolpe Orio. So kini si Kuya Mar, makinamilit na kaninyo, magayong daghang salamat. Dalaygon ang Diyos.
2: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Dong, schedule biya nato karon dong.
5: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat wheat, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, o cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya o dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, o di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa TerraMax Capsule, isara kakapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si siguradong Terra to the Max. O mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon day?
4: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Halidumanan sa akong kagahapon. Ang tanang butang, dunay kabaguhan. Ang imong desisyon karon, pwedeng mahayan nimo inig-abot sa panahon.
1: Sofia, nganong niya ka? Sofia, pwede ba mag-istorya ta? Nganong nakila ka? Doon na pa ko ilakaw. Sofia, ibahayan ako ang tenis. Na-realize na ko nga. Importante kasi mong kinabuhi. Hunta, ibo ko mapasaylo. Sofia, magtatagan ko mong ikaduhang higayon.
2: Ikaduhang higayon? Nasayad ka ba? Kung giunsa niyo, pagubang akong kaugmaon.
1: Sofia,
2: dili na ko ma-imagine ang tanan. Nga nung miabutag 4 years, tanan akong gihatagi mo, di abusaran lang ni mo.
1: Sofia, atong i-plaster ang tanan. Pwede magpakasal tayo doha.
2: Kaslo na ako, Reyo.
1: Kinsa, ang imong best friend. Sofia.
2: Sige na.
1: Sofia!
0: Halidumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nakahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Halidumanan sa akong kagahapon.
3: Kauban ang inyong nungulading, dinhi lamang ni ining istasyon.

san asa pa. Mga kapawartan, may kapagbabidaw na usab kanatong tanan. Welcome sa Tuaga Tolobanon. Iya sa pagugman sa maayog apang lawas. Siyempre, kauban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma, maghahatang na usab sa mga pibilang ka mga talambagan, impormasyon alang sa kayuhan sa tuang lawas. And of course, kinahanglan yun ta o kaayuhan sa lawas ng suplemento. Power 10 Pro Bio Capsule. Ano na igo ng supplying sa vitamins o minerals sa alang sa pagpaligon sa tuang lawas? Especially sa tuang gitawag mga Power 10 nga kakulang sa vitamina kanunay sa tuang lawas. Kinahanglan yun nga masuportahan matag-adlaw. Kay dunag yung mga vitamins mga Power 10 nga kinahanglan sa matag-adlaw. Kung kanunay nga kulang sa imuhang lawas, doon na na siya problema na matigom sa imong lawas hangtod nga maglisod nagbawi ang imong lawas. Atong hisgutan magka-Power 10 kining gitawag nga vitamin deficiency o kakulang sa bitamina. Ang bitamina kay usa kini ka mga organicong compound nga gikinahanglan sa tuang lawas. Sa gamay nga quantity magka-Power 10 alon nga mulihok ang atuang lawas ug tarong. Dili kini mahimo sa lawas magka-Power 10 gawas sa vitamin D. Busa kinahanglan nato nga kuhaon kini gikan sa pagkaon o suplemento nga sama sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ang kakulang magka-Power 10 sa bitamina or vitamin deficiency mahitabo kun ang imong lawas dili makakuha o dili makaabsorb og igo nga bitamina para sa panginahanglan sa matag adlaw sa tuang lawas. Kini mamahimo magka-Power 10 nga dunay mga sintomas ani o grabe ba ka ha nga adunay klaro nga sakit o problema sa tuang lawas magka-Power 10. Uniya, muuli na nga tos kulang sa vitamin C baka ha? Or kulang ta sa gitawag na vitamin B1. Huna-hunaon na ito magka-Power 10 nga ang vitamina mula na siya ugyawi nga nag-abli sa makina sa lawas magka-Power 10 nga kung kulang ka sa mga yawi nga muabli alang sa makina sa tuang lawas nga tuang makina magka-Power 10 muhinay, uniya mupahinabog mga sayop nga pag-function, uniya muhunong magka-Power 10 sa iyahang nga pag-function. Doon ay duha kamatang sa vitamins magka-Power 10. Doon ay gitawag na fat-soluble vitamins, kanang vitamin A, D, E, o K magka-Power 10, na matunaw na siya sa tambok, no? Tipigan na siya sa tuang atay o sa atong adipos tissue. Matunaw na siya sa tambok, unya gitipigan na sa tuang atay o sa tuang adipos tissue magka-Power 10. Unya makuha na ito na sagad sa atay, sa orange, sa gulay magka-Power 10, mga utanon or mga good nga good fats. Unya doon na po yung gitawag nga usa ka bitamina nga matang kaning gitawag nga water soluble kaning B complex, B1, B2 nga tos B12. Unya kaning vitamin C usa magka-Power 10. Matunaw na siya sa tubig. Unya gitipigan na sa lawas magka-Power 10 nga kinahanglan kanunay ng kuhaon sa pagkaon matag-adlaw kay maihi mangguna siya magka-Power 10 ang sobra ni ana. Ang prutas o tanon, whole greens magka-Power 10, kanin, itlog, legumes, makuha na gikan diha sagad. Uniya, kung sa may mga hinungdan nga kulang ta sa vitamins, kung kulang ta sa vitamins ang hinungdan ni ana, dili balancing nga pagkaon, kulang ta sa mga prutas, kulang ta sa utanon magka-Power 10, protina, uniya, sige tag kaon og processed foods, fast foods, refined carbs, mga what manggod og vitamins ng mga tamis, kana mga fast foods magka-Power 10, mga what na siya vitamins sa tuang lawas, uniya, ang mahitabo, makulang ta sa vitamins. Ang labing kasagalan ni hinungdan magka-Power 10 sa kulang sa bitamina kanang poor diet. Unya kana usab nga malabsorption magka-Power 10. Bisan pag mukaon ka og sakto ang imong tinai magka-Power 10 kay weak na kay siya, dili maka-absorb og mga vitamins. Do na kay problema sa pancreas, do na kay problema sa imong tinai, sa imong tiyan, gastric magka-Power 10. Unya do na po og dibakaha, do na kay problema sa ginang gitawag nga alcohol. Makadaot na sa atay magka-Power 10 niya, ang atong atay, hinumduman na to, usan sa tabaho sa atay, ismutipig siya og mga vitamins. Pero kung madaot na itong atay, tungod sa sobrang alcohol magka-Power 10, hinungdan na nga kulang ta sa vitamins sa katuang lawas. O niya, doon na po tungod po na sa tuang lifestyle. Ha?
Kulang ta magka-power 10 sa pagkaon ni atong mga kinahanglan nga mga vitamins magka-power 10. Unya ang edad pun magka-power 10, usa na sa mga factors nga muminos ang absorption sa vitamins kay syempre magka-edad ta. Una lang kinahanglan gyud sa mga tigulang nga dulag yu tay igo nga vitamins nga supplement nga makita sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Kung so may mga problema magka-power 10 kung kulang ta sa vitamins. Number 1 magka-power 10, example vitamin A. Ang atoa nga mapiktuhan gyud nato ang pananaw, ang atong immune system, ang ato ang panit magka-power 10. Di magka-power 10 kung kulang ta sa vitamin B complex. Dunay problema sa atoang energy, sa atoang red blood cell, ang atoang DNA repair magka-power 10, minus siya atoang skin health, minus kung duna tay kulang sa vitamin B complex. Unya makita magka-power 10 ang diferensya sa atoang panit, sa atoang ugat, sa atoang buko. Dunay mga tag-as nga mga vitamins nga naa di sa Power 10 Probiotic Capsule tungod kay duna siya ay moringa, duna siya ay spirulina, duna siya magka-power 10 green barley nga tag-as kaayo og vitamin A, C, calcium ug iron magka-power 10. Dili lang vitamins nga naa diha sa atoang Power 10 Probiotic Capsule. Aduna po yung minerals na. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Al Palma magaingon kaninyo lawas berlabaw bahandi sa tanan. Atong abingan pinagis paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.

0: araw mga kaklinchel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan. Isang magandang araw mga kaibigan, welcome again sa ating palatuntunan, hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. At narito na naman po itong ating pagbibigay gabay at pagtulong sa mga kaibigan nating gustong magkaroon ng mas magandang kalusugan. Sa pamamagitan lamang po ito ng simpleng pagkakape. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang Clay Gel Coffee Mix ay isang uri ng kape na napakasarap, and at the same time may pagtulong po sa ating kalusugan. Ito po ay sinadya ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nang sa ganun po mga kaibigan, yung cravings po natin sa kape ay ma-achieve, and at the same time magkaroon po tayo ng mas magandang kalusugan. Ang ating kape mga kaibigan ay may taglay po nito ang 20 uri ng mga sangkap na talaga pong napatunayang maganda at nakatutulong sa ating kalusugan. Ano ho mga kaibigan? At alam niyo po ba mga kapatid na hindi lamang po pagbibigay lunas sa mga problema sa katawan, kundi pati na rin po yung pagbibigay ng depensa. Yun po kasi yung pinaka-importante rito, yung talaga magkaroon tayo ng proper defense against po sa mga diseases o kaya mga chronic diseases na maaaring ma-achieve natin sa ating kalusugan. Ngayong mga araw na ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong isang uri ng problema na kung saan po mga kaibigan, totoo po itong malaking issue sa mga kabataan ngayon mga kaibigan. Ano? Ito pong tinatawag nating depression. Alam niyo po ba mga kaibigan, ito pong depression, isa po itong depressive disorder o seryoso at common medical illness, no, causing persistent sadness. Usual, palagi po tayong sad o malungkutin. At wala po tayong interest, loss of interest. At wala po tayong tinatawag na gana sa ating pang-araw-araw. At nagkakaroon din po tayo ng tinatawag ng mga physical symptoms, ano, gaya po ng fatigue o kaya sleep changes na kung minsan mga kaibigan ay talagang tumatama na rin po sa ating mga katawan. Totoo po ito mga kaibigan, ang depression po kasi mga kapatid ay isa po itong behavior at physical health na problema. Kung minsan mga kaibigan, kapag tayo kasi po ay masyadong nag-iisip, tayo ay masyadong depressed, ano mga kaibigan, nagkakaroon ito ng epekto sa ating mga pangangatawan. Dahil itong ating katawan ay nagre-release ito ng negative hormones na kung saan nagkakos ito ng mga problema dun sa mga major organs natin sa katawan, lalo-lalo na po sa ating puso at sa ating mga utak. At tandaan din po mga kaibigan, kapag tayo po ay tinamaan ng depression, wala po tayong mood. Hindi po maganda yung mood natin always. Wala po tayong interest. Mahina rin po yung ating ability to produce gaya po ng mga physical activities. And kung minsan mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng difficulty in concentrating. Yung pag hindi masyadong nakapagko-concentrate itong ating mga utak kasi tayo po ay masyadong may iniisip. Ano? Ngayon po mga kaibigan, para po matulungan natin ang mga kaibigan nating depressed, ano? Tandaan po ninyo, unang-una, meron po tayong Panginoon na maaaring makatulong sa atin. Tandaan po ninyo mga kapatid, na kahit na gaano po talaga kalaki ang ating mga problema, kapag ito po ay sinasandal natin sa ating Ama, ay tayo po ay natutulungan. Pangalawa mga kaibigan, meron din po tayong pagtulong sa ating kape. Alam niyo po ba mga kaibigan na merong mga sangkap ang ating Clay Gel Coffee Mix na nakapagpapababa po ng tinatawag nating negative hormones na kung saan po mga kaibigan ay maaaring tayo magkaroon ng mas magandang kalusugan. Kaya po kung sakasakaling tayo po ay medyo may problema sa tinatawag po nating depression, tandaan po natin always mga kaibigan na maaari tayong magkape always na itong ating kape dahil ito'y nakakatulong hindi lamang sa ating health kundi pati na rin po sa ating mental ability. Tandaan mga kaibigan, ang Clay Gel Coffee Mix gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
1: At siya nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa kalusugan! Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplementary Daily. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan! Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.

0: Alaw na 20 na nga itong oras. Kumusta maayong adlaw? Ganin yung tanan. Adlaw nga Webes. It's 28 na yun. Nari bulan sa Mayo tuig 2020 size. Maing hapon, maing pagpaminaw sa mga nagpaminaw karon sa mga nagkalailay mga FM station. Tibok Mindanao! Mga Nungleding Radio, Nungleding Infinite Radio, o sa atong mga partner FM station nga nagka-connect kanunay sa atong program. O sa kamasigabong palakpak! Kumusta nga atong signal niya? Madungga na ba tanin niyo? Hello sa atong mga nag-haray-haray karo mga orasa! Hayas mga nag-haray-haray karon ay. Kumusta ang ato mga friendship nga wa pa magkapaniudto diha? Paniudto gid mo ha. Ang pinging inyong kogalingon, bahalag wa na mo ang pingi sa inyong mga minahal diha. Importante atong panggaon ng atong kogalingon. Ipakita nila nga kaya nimo kun wala sila.
1: Sana oh.
0: Maing hapon, Butuan City, Agusan del Sur, diha San Frans karon. Kusog kay taron diha. Salamat kaayo sa ato mga viewers, sa ato mga sulid nga tigpaminaw sa atong programang Handumanan sa kagahapon. Mga taga Iligan City, kumusta mo diha? Mga taga Aurora, Zamboanga del Sur, mga taga Pagadian City. Ito naminaw karon sa Nungleding Radio 90.3. Nungleding Radio, Pagadian City. Kumusta mong tanan, mga taga Zamboanga del Sur, First District, Ugsikan District, na maabot sa 90.3 Nungleding Radio. Daghan kaing salamat inyong tanan. Ingon man, ang atong store di as Pagadian ha. Ayon yung kalimti may gala, open na ang atong Clay Jewel Store Pagadian City. Sayon ra kay dumdumon ang Clay Jewel Store Pagadian, nahimutang na siya sa Cerilli Street, San Francisco, Pagadian City, ubos sa PDC Diagnostic Center, ug tapad sa Rural Bank Pagadian, pangita alang at tata Clay Jewel Store nung Lading's product. Salamat kaayo, kusog kaayo imong programa diri sa Tuno, Diplahan, Zamboanga, Sibugay. It's me, Gigi Hikale. Hikale? O sa imong ipaminaw diha, ma'am, sa Diplahan. Nagka-view lang ka sa itong Facebook o nag-monitor gika karo sa radyo. Salamat kaayo, ma'am, Gigi, ha. Salamat kaayo sa pag-inform. Osbon ako mga palangga ang atong Clay Jewel Store sa Pagadian Momni, pinakabago na to. O gatong outlet diha sa Kapatagan ang atong butika. Butika Plus nung Lading's product. Naana ang mga branded, ingon man ang mga generic ng mga tambal o syempre ang atong mga product sa Butika Plus nung Lading's product. Located at Purok Nuaybe, Poblasyon Kapatagan, Lano del Norte at bangna sa Starlight Commercial. Pangita ang tatak Butika Plus nung Lading's product. Hello sa atong mga certified users, atong mga authorized dealers. Sunod si Mada ha. At tangin ninyo mga palangga ang atong sunod nga magkaangkon ha. Mga certified users, authorized dealers, next week tag 5,000 pesos. Walay hunong ang atong papremyo mga palangga. Walay hunong ang atong mga pahalipay. Muna'y giingon, amo lang giuli diha ninyo ang inyong pagsalig sa atong mga products. Ang inyong makanunayong pagpaminaw sa atong mga program, mga sibiyaan kung asa mo napita na minaw, pili ninyo na kamahayan. Next week, atangin ninyo atong mga partner dahil akong gihangyo nga musubmit na ginahinay sa atong mga certified users, mga authorized dealers na to. O niya, siguraduan ninyo nga nagka palista mo sa inyong pangalan ha. Kay aron sa ingon ni ana ato nga maapil na sa atong raffle draw karon nga next week mga palangga. o posible ka nga makakuha 5,000 pesos. Saad man mga palangga, di man na pwede nga itong limut-limutan lang. Priority na ito, siyempre, ang itong mga certified users. Dili lang kay listeners ka. Kung dili users sab ka, mas labaw yun ang itong mga authorized dealers. Daghang mga benefits nga among gihatag diyan ninyo. Daghang pabor nga among gihatag diyan ninyo. Unya, katong ato mga sulit nga mga tigpaminaw, labi na sa ato mga seniors, hayda sa ato mga nanay diha nga naminaw, pwede mong mag-text, mag-PM, kung sulit kang tigpaminaw. Sulti lang imong birthday kay amo nang duawon diha. Kami ang magdala o kanang ginagmay lang na magkahatag kalipay. Pasalamat sa namo ninyo nga inyong gihimong numero uno sa yung kasing-kasing ang ato mga program sa ato mga CBN nung lading Infinite Radio, nung lading radio. Hello sa ato mga Facebook viewers, katong wala pa magka-like, wala pa magka-share, paki-like, paki-share mga palangga. Salamat kaayo sa tanan nga mga nag-follow. Katong wala pa magka-follow sa atong page. Mamahana D. Happy viewing from Pulao, Pulao Tanggob City from Jenny Ibanez family. Salamat kay mga taga Tanggob City, kusog kay tadiha karon. Hello sa tanang mga taga Kinapawan City at mga listeners diha sa 107.9 Nung Lading Radio Kinapawan o sa 99.1 Nung Lading Radio Digo City. Ma'am Inday Flor Hogotera, shout out Nung Lading watching here. Pagoing Iligan City. Nagbiyahi ka ron ma'am, nagka-monitor ka sa imong sakyanan. Shout out ma'am, amping kanunay sa biyahe ha. Kinahinay lang, importanteng safe. Unya ampo gyud mo maginay ato na andan mga palangga, no? Pray sa dili pa mo drive sa inyo mga sakyanan, sa dili pa mo lakaw. Mas nindot gyud mga palangga nga mga liyat daan sa atong labaw magkagahom. Kaya maproteksyonan gyud ta. Atong panahon karon dili na gyud ingon nga ka kumidyahan. Atong panahon karon dili na basbasta, no? Grabe ang krimen, palibot. Niya, di kita makumpiyansa. Kinahanglan kita og natay Ginoo sa ato kinabuhi. Ato hatagan og pagtagan kito mga nagpaminaw nato karon plus tar muntanan laing sender na sab. Ato ding siren mga palangga usa ka lalaki atong sender. Atong i-check kung taga-asa. Hello ni Ma'am Emeline E. Paduhinog. Good afternoon nung lading watching from Maramag Bukidnon. Mga taga Bukidnon di ay kumusta mo diha? Ito mga nagpaminaw sa Nung Lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Salamat kaayo ninyo ha sa inyong walay puas nga pagpaminaw sa itong program. Ito mga certified users na, kumusta man mo? Natay Clay Jewel Store, Valencia Bukidnon. Pwede mong mo visit din ha aron nga magkapangumpra mo sa inyong gikinahanglan nga mga produkto. Among sayron, among sugilanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon. A choose healthy lifestyle. Mokan ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Powertan Pro Bio Capsule. Tumar sa Powertan Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Powertan Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Powertan Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio Station, ug sa tanang Bagabo.

Clay Gel Coffee. At lauman o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, pirmi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

Sa pag-usabayong adlaw, kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, tutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa akong kagahapon sa kinika live drama sa kahanginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nagkanimog ka na ako, kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Atong sender, lalaki, si JV, taga Kabadbaran City. Ating hatagan o pagtaga. Dapat sa dili pa, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Doon ay 10 powerful ingredients na magkatabang sa atong mga gibati karon, mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organ sa atong lawas. Nindot sa mga palangga tungod kay hiluan ang atong kolon. Ipagawas to mga naka-stack nagdugay din ha. Unya mo normal sa atong bowel movement, mutabang sa paghinlo sa atong kidney, pakondisyon sa atong atay, kuhaon ang mga barabaras tong kaugatan, mutunaw sa mga bad cholesterol sa atong lawas, siyempre tungod sa mga sangkap nga na niya, mutabang sa paghilis sa mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas. Maunang maintain Power 10 Probio Capsule. Dalis mga butika, parmasya, the best kainis siya mga palangga sa atong digestion. Tungod kay, doon siya probiotics. Dakog kahimuan sa atong tinai, sa atong digestion, nindot ang atong paminaw mga palangga, nindot ang atong pagpagawa sa hugaw. Katong mag-blatted kanunay, matabangan sabta ni ining Power 10 Probio Capsule. Inumanan sa mga sangkap nga naa niya, mangustin, green barley, guabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pa. Maunang sulayinin niyo ining Power 10 Probio Capsule. Dako kay katabang gini, especially sa atong mga seniors, no? Katong mga hamtong na, kay lagi inigtungtong na itong 30, musugot tag sa dili, maandam tag sa dili, daghan ang itagbati-bation. Mas maayo managantandaan, Power 10 Probio Capsule na anis sa mga butika, parmasya, available sa itong mga Clayzel stores, pwede sabning paliton sa Shopee, sa TikTok, o sa itong online store, www.claygel.store. Kauban ang atong gibansagang pinakalaming kape, kompletong adlaw kung dili ta mag-coffee sa Clay Gel Coffee Mix. So may nag-maintain na niinig ang kape. Magkapanugilon, good mo sa kalami, niinig maong kape mga palangga. Inigtilaw ninyo, magkaingon mo nga pagkalaming mga pi. Nindot magod siya tungod kay magkatagbaw o niya makaayosab sa tong lawas. Ang Clay Gel Coffee Mix, doon na siya malunggay, doon ay chia seeds, unya, doon na pa'y mga sangkap nga makahatag o positibong epekto sa itong lawas. Malunggay, chia seeds, doon ay green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients itong pinakalamig na coffee. Nagkapi ka na, nanambal ka pa. Managiingon na ayo ka na, natagbaw pagod ka, din hinata mag-coffee. Clay Gel Coffee Mix, with malunggay and chia seeds. Kawan ng Jassy, vitamin C plus zinc. Kato mga luyahon, dali ra kaing magsakit. Dali ra kaayong mag... kahit lang tanda yun, unun. Biklunon ang lawas ba? O niya, kapoy ang lawas, dili makalahutay pagkagabi, di pag yun makatulog. Jassy Vitamin C plus Zinc. Magatabang ni mo, nindot gatulog, lawas nga baskog, mas makalahutay ka. Mag-Jassy na everyday, around everyday, okay? Ingon ba, nula ding essential oil, bang manghaplas na gamit ang nula ding essential oil, ha? Magpahilot, magpamasads ka ng nula ding essential oil mo na igamito ninyo. Nindot pa na, humot, o niya, effective kayo. Mga pamaol, pamuhipoy sa lawas, mga panagkit-sakit, sigurado, wag tanggit. Nula ding essential oil, ang mga partner niya. Nula ding turmeric balm, nula ding relaxing oil. Maayo ka, ayo na, kung kabuhiunon ka. Lagamay, alipog, marilax pag yun yung pamat.
panahumot unya effective kayo mga pamaol pamus panabun mo gamit aning clay gel papaya soap ako kay katabang ni tungod sa papaya collagen og milk nga na aniya mo nang the best kay nga combination kaputi nga mubagay ni mo blooming ka kanunay lamtaon bisag buntag ka pang manabun grabe pagkahapon fresh ka lang gihapon sulay ang clay gel papaya soap kung niya human ka manabun aron kumpleto kahamis ni mo gamita ang clay gel brightening lotion ba sa kabulan lagi ni mong gamit sa clay gel's product kaingon gyud ka nga kini mo'y panit kaputi nga mo bagay nimo blooming ka kanon lang taon clay gel papaya soap clay gel brightening lotion ug nga tong Viscomac eye drops ayaw kalimtin ninyo ha patuloyin yung mata kung mahimo dili mo magpawala ini labi na sa atong mga construction workers mga drivers kanang naa sa gawas kanunay kung niya di malikan tungod sa sobrang init kung niya abog pag yun pollution pa o nang mas maayo nga doon natay Viscomac eye drops aron nga malikayan ang posible nga batio nato sa itong mata mga palangga. Patuloy na. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Inubanan sa Gromite Multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan, mga bata nga gahi kay pasabton sa klase. Mga bata nga tagdugay kay matulog sa gabion, magsige na lang gadget. Problema kay na. Mas maayong sulayan ninyo ang atong Gromite Multivitamins. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ang nakanindot sa Gromite Manggod, tungod kay taas sila, utukan, unya healthy si baby, dili sakitin. Ang Gromite Multivitamins, makatabang siya sa inyo mga kabataan aron nga kanang dali ra kaayo nila ma kuha ang leksyon sa klase labi na ni atong mga nag-eskwela na basta para ni sa 1 to 12 makapabright good brain enhancer man ang Gromite unya makapataas gud sa inyong mga anak unya di na pugsunon og kaon Gromite ang inyong mga anak 1 to 12 years old Gromite multivitamins na ana sa mga butika gihapon parmasya na i-link babaw sa atong live i-click na aron makaproceed mo sa atong online shop sa Shopee sa TikTok o sa atong online store kanang www.claygel.store pwede ninyong i-click kunya maka-order mo door-to-door delivery yan ay minimum purchase ana aron ma-free shipping mo sa atong online store ato hatagan o pagtagad lalaki si JV taga Kabadbaran ang atong sender karon ang atong pinakahumot nga perfume carry perfume ha mo na i-spray ninyo hangtod 24 oras magpabilin ang kahumot sa inyong mga sinina.

sa programang Handumanan sa akong kagahapon. Nung lading, suki kay po nimo. Ganit na mga products. Naka-display gano sa mua. Kanunay kong maigok sa drama. Kining natin mga kaagis kinabuhi. Mahinumduman gano ito, labi na sa mga pait, kalisod, nga itong nahiaguman. Ako si JV, taga Kabadbaran City. Nung lading kini akong subilanon, kabahin kini sa gugma. Lagi, dili na ito masiguro ang tanan. Doon ay mga butang, kayo na ito walay bili. Pero kung kini mawala na sa ito kinabuhi, dako kay ipito, kawalan. O garo nga yung hisabtan ang kinatibukani ni nung lading akong isa-isa'y kikan sa sinigalan.

0: Asa ang GB nila eh? O sa'yo, matangarap. Biyaan naman dito. Oh, daan naman ka din eh.
1: Labad kayo kong ulo. Mura ko gilantan.
0: Uy, hilal natin eh. Ingitas busin mo dito. Biyaan naman yung pala dito sa sakilan, ha?
1: Sedya na. Apoy pa kong lawas. Gilantan ko.
0: Walang hilal natin eh. Sige ka. Football ka din eh. Apas din sa kinan. Diskarga to balik.
1: Uy, yan trabaho eh. Bisa gilantan ta. Walay konsiderasyon. Basta. Mabaro ko kikan din eh. Brad mo kong lipong. Magdali ko. Ubali ko dito sa dikarga. Diskarga to na mong balas. Ah, kapag isang lawas eh.

0: Oh, dari tambalo. Tapi tubig. Minum. Dari pagkaon na, pila lang tika.
1: Salamat, Pike.
0: Sinsa nagniha, am kus busing kon. Dali. Unaan na yung distrabahuan, basta makatindog pa ta. Subuon kita na nila. Sige na, pinginom na.
1: Sige. Pila ni Tanan. Ako lang ipadidaks ang sweldo.
0: Ayaw na! Pre, nagbayan na dito sa butika. Umaulian ka.
1: Salamat, Pike. Paita din niya. Wala din ang humano. Pait kayong kinabuhi ko na. Wala din profesyon. Tama na kita nining trabaho, ah.
0: Tigmahay ka? Ngawa ka makakuman o guskwila? O kaya nga itong trabaho? Ang importante nga, dili illegal ni. Importante nga, o tayong itapakan nga tao. Muro man na liha.
1: Mga sab, gusto magugong, ha? Makita sa kong maginikanan, ha? Doon lang sab ko'y maabot.
0: Ano man, bilis lang proud ni mo.
1: Sakto ka. Matagi gayon nga mapauli ko sa mo, ha? Kanunay ko nilang ikumpara. Sa mga igagaw na ako, sa mga silingan na mo nga successful na. Pero wala sila mahibaw.

0: Tungod sa akong kangawas kong maigsoon, ubay-ubay ko pun mi. Wala hunaw na akong sakripisyo, trabaho. Para makasupport sa kumaigsoon.
1: Bumita ko no? Ikaw rakod! Yung maigsoon, huwag di kasuway ni tabuha ba kung saksyon. Huwag kasuway ni buka trabaho. Kaya, katong nakaanhi din eh. Nindot mo kayo mga panit. Huwag yung makuba lang kamot.
0: Mabiyak. Kaingon ko nga. Anak kita ako sa kumaginikanan.
1: Ba't ako sulti ka, anak?
0: Sali, pakialam na ako. Bart. Naglibog lang ko.
1: Ay, naglibog-libog din ako eh. Sige na, pahuway sa. Kainom mo magtambal. Aron nga, relax ka. Eh, dada'y pagkaon na eh. Kanasa na, nauna mahinoon ni mag-inom ng tambal. Kauna sana kaya ko lang di pa-take out, ba?
0: Sige, sige, Pat. Salamat, ha.

0: Ma, amigo,
1: Dari kong sweldo, ma.
2: Oh, mora ni imong income sa imong trabaho. Nagkamay ko daan eh. Di yung kakabuhian eh kung maminyo ka. Kung saon imong pagbuhi.
0: Oh.
2: Noon, wa manggit si Koroy. Babay. Kamupatol ni mo.
0: Ma, ano nakasulti ka na, ma?
2: Alang-alang. Mora na'y trabaho ni mo. Wa ka gani makatungha.
0: Ma, naglibog ko ninyo. Ganong negative kayo ang inyong lantaw na ako? Ganong ang ako maiksoon pinangga ninyo? Ako, murag malipay mo kon. Doon ay magkapagyasan so kinabuhi.
2: Ay naghilak-hilak din ha.
0: Aminin niyo ma. Kamu akong gihuna-huna. Kung upadahin kong iskwela at tuluming ang mag-college. Kaya ba akong dili ego ang inyong panginabuhing igasto na mo? Maunang, ako nang ang ipailawom. Pero magkatabang gusto maigsoon.
2: Oh, katabang ka? Kaya imong income? Ay, nagdaghang istorya din ha. Basta, realidad ng akong gisulte. Ikasuko ba na ni mo?
0: Ha! Pati kayong mapauli ko din iso mo ha. Uwan ako'y kalipay bisang gamay. Sulto ko nila. Pinaistoryahan. Umakasakit sa ako ah. Abot. Mga ginikanan ramuntan ako. Mabalik din ko sa kong itrabahoan. Hindi na ko magdugay din eh.

0: Tia, pagi lang ko.
1: Ay, hapit ulang ka, Jyoti ni Dungay. Lapay-labay, alam sa tani mo.
0: Ah, sensya na, Tia. Nagdali ko. Dianaw, panood-ani mo.
1: Ay, salamat. Ay, kumusta ka naman yung taon, Dungay? Niwang ka naman? Ayaw po pala abis trabaho?
0: Kaya raman, Tia. Hiyo ko pala ka. Ano na kunin yung trabaho, ah?
1: Ay.
0: Sige, Tia.
1: Time pa una, dong. Kang mama ni mo? Ikasab-anasab kang mama ni mo?
0: Ganun na ibaw ka, Tia. Ganun na ibaw ka, Tia.
1: Una, gamay ka pa sa una.
2: Kinasab-an ka na. Kinasab-an ka na.
1: Rakoy kalipay's mama ni mo. Ay, kinsabay. Malipay dagway. Kun, o sa sinungdan nga? Nagkabuwag sa imong amahan.
0: Oh. Hinungdan?
1: Wala dong ay. Ay, di ba? Nagbuwag na sa papag si...
0: Usay... Hinungdan? Tia, pwede bang sutian ko ni mo?
1: Usalan dito ko nasulte.
0: Usay ako ang hinungdan. Mau ba nga... Huli kalipay si mama na ko? Ako ang hinungdan? Gusto mang hitabuo, Tia, ah? Tia, pwede ba suntian ko ni mo? Dugay na kung nag-antos na ini. Wala ko makafeel o pagpangga nila. Kung muduaw si Papa, lang akong maigsuon sa kanunay. Iyang gina-istorya, gina-kumusta. Si Mama, ginakumpara ko niya. Ginakasabaan ko niya. Gusto ba hinugdan, ha, Tia? Doon na kami kasayuran ni Ana, ha?
1: Ay. Dong, ako rin taning itago ni mo. Pero magsabot, ha? Ayaw saba ni Mama ni.

0: Pingsan. Mau kena dong. Liang ni terbaus menilak sepapa ni mo. Nakasalak si mama ni mo. Kain istorya lagi. Gipahimus lang siya lalaki. Gilugo si mama ni mo. Og ikaw mo'y bunga? Maunang way kalipay si mama ni mo. Kay ikaw daw hinungdan. Nga naguba ang ilang panag-uban ni papa ni mo.
1: Di ko tinuod, anak ni papa.
0: Mauna dong. Ayaw ba siya sulti ni mama ni mo, ha?
1: Tia. Anak ko sa anak ko sa sa. Wala na ko tuyo ang ako'y mahimong bunga. Pero ganun ako anak anto sa. Kibawa ka ba, tiya? Gamay pa lang ko. Bisan man lang sa pag-ingon. Nga nagkakauna ba ko? Nga kumusta ko? Wala na ko malugi sa unahan. Tugod di ay, kaya ko ang bunga sa hako!
0: Tapi na doon, ah? Ay, pag inom mo ng tubig nila, magkuha ko, ha?
1: Ganun ako man. Sa kadagan. Ganun ako pa man.
0: Dong, pag inom mo ng tubig din, sige.

Nung lading, murag na hugnong akong kalibutan. Bing akong nahibawaan ng tinuod. Nga ako ang bunga. Nagilog ko si mama sa laing lalaki. Di ko tinuod anak sa kong gilang amahan. O nang mabati na ako, mawalay kuma, isang gamay man lang. Pait. Moday nga, mas malipay pang akong inahan. Mahimong nga papakyas ko sa tanan ako mga ginahimo. Nung lading, wala lang ko may sulti pa ni mama. May palayo ko. Wala ko magpakita o nasa mua. Pila ka to eh.

0: ผมที่กำลังชีวิตไม่ติวติงเอาดินะเขาเล็กกับสิ่งนี้โอ้รบกุลานนนไก่กะสับอนาคตสักมามานี่โ
1: ม่ไปไอ้บ่าวนะก็งั้นโอ้เล็กกุกมาก็มันกินกันนะก็anak ko na kusa.
0: Kusa? Sa'y upasabot ni mo, ha?
1: Dili ko tinuod, anak ni Papa. Sa pagtrabaho niya sa Unas, Manila, ilugo si Mama. Huwag ako ang nahimong bunga.
0: Mo ba? Uy, kaya uwa ko na, anak. O, tayo nga, kata-istorya ni mo. Ako'y kalipay mong ginikana ni mo?
1: Ambot. Nga nang ako pa man. Wala na ko gi tuyo nga. May mugson ng kalibutan na. Ako mangandoy. Pero gipakatao ko din eh. Huwag ko'y nagsuffer sa naitabo.
0: Mading magulaan nung di ka dahi. Ayun, si plano ni mo.
1: Nangita ko lang katrabahoan, Bart. Malayo din isa. Ato, ah.
0: Oh, sige. Kuyugan, di ka.
1: Kuyugan pa ni mo?
0: Oh. Nangita na, suway tag-inquire o na ay mga nanginahanglan o trabante. Huwagan ka, nga ikaw ra. Kaya ni mo ikaw ra.
1: Salamat, Brad. Ikaw na akong ilang pamilya, git. Salamat sa pag-giya ka nunay. Huwag makabahos sa rin ako ni mo.
0: Ako na una, eh. Pero ato sa tingin, ato na atong deliver, ha? Eh, ato pa po nang i-garahin sa kinan. Then mananghig kita. Uptarong sa tong mga agalon.

0: Tayo na kayo na sa ito ah. Wait. Hey, thank you ka maan eh din eh. Pati ba nang tumuya na? Maunang mangita tag kaabangan din eh.
1: Sige, Pat. Mayuntag na yung mga barto-bartora, no?
0: Oo na yung daghan din eh. Tugtuo na eh. At tuo na sa itong busing bago. Kay, warang lang kaila na to. Nakatay mga daang papel din eh. Kompleto man eh. Makaibaw siya nga. Watay recall nga di maayos to ang gigikanan.
1: Sige.
0: Tala, namin ang opisina di ako. Di sir, tala, sunod ako kay... Aro nga, ibaw ko ta kung kadusot ang sugo trabaho.

0: Ringkun tu nak mo. Dengan sembuangga mundu, ha?
1: Oh, Sir.
2: Sembuangga ke, Sir? Ayuk kayo.
0: Abut boleh ni, sebusan. Pasin ba ya, ha? Kun mga kawatan mo dito sini, ha?
2: Ili, Sir, Sir, oi. Abi mo ng kawatan, Sir.
0: Oh, ka ikaw. Wapay krimen, suspi ka naman.
2: Ita mo na, Sir, oi. Huwag na matunaw ko sa kanilang suspi, Sir.
1: Sir, namun yung mga dokumen siya nga mong kita ni mo. Kami police clearance niya, barangay clearance, kumplito na.
0: Oh, naaman ako man nakita, tanan. Gusto lang ako nga madunggan sa gika ninyo. Gusto ko nga tumutrabaho mo din sa kuha. Masaligan mo na ako. Ikaw dako na ni. Dugay kabili ni sa kubaginikanan. Kinimaw ni gusto. Dili ko pasagdan nga mahanaw lamang. Umawa. Ngunit kay gisaan ko ni nga wala kong ihatag kabilin sa kumang anak po. Oh. Arun din na mo magkagasto, ugbay. Pag-stayan nalang mo din eh.
2: Lawat na, Sir?
0: Oo, lawat na. Basta ikaw, kanang bungot ni mo, kuhaayo niya na. Kaya paalaan ka niya na. Sige kaingon ko na, wapay krimen, suspect na naging munaong.
2: Kuya ni mo, Sir, eh, sakitan sa tana.
0: Tinoon, walang pamarbas dito. Dayon, pabantay mo rin ang sunahan, ay gamayang payag din na. Hiluin na. Ibasin o niyag, doon na nagagambitin din ha. Di mo magpuyo.
2: Salamat, Sir. Kaya makasave, Sir, eh.
0: Inloy ang ilaw mo, ha. Ibasin ang katong ninyo, paaka nagbanag ko ng sampot din.
2: Sige, Sir. May problema, Sir. Aham mo lang hinuan. Si Elsom ka, Sir, oh.
0: Bitaw-bitaw, magbinautan mo din, eh. Og ikaw.
1: Sir.
0: Pag binautan sa mga, gusto mo magsuon mo doha. O hindi man sa mo parihag nao. Ikinig mo sa marumbado magayo. Ito naman dito. Hinlo ito ninyo itong payag. Pero dito naman mo po yun.
1: Sir, salamat kayo.
2: Salamat sa magsalay, sir.

Nauladin, di tuminag dugay. Buutan man among amo. Kanabang kabaw mo lang tao sa mong kahago. Basta na nga ganit siya. Gikan sa laing lugar, naigid may mga pasalubong gikan niya. Nauladin, pila kabuwan ng tuig, nailhan mi niya. Gisaliga nami. Medyo okay sa baga mong income kadabuhan. Tungkol kay buutan ng sir. Moto nga, wala kay uli-uli pa dito sa among gigikanan. Sa pagpangligid sa mga buwan ng tuwi,

0: Sorry, ma'am.
1: Sorry kay ma'am. Abi na mo. Dito sluyo yung kay Lantaw.
2: Ikaw bitaw, no? Mapungot ko ni mo. Insultator kaayo ka. Kapilan ako ni mo.
1: Ah, so sorry kay ma'am.
2: Og ikaw. Wala si Papa din eh. Ako iyang gipinlan. Dapat lang nga umahuman mo sa inyong trabaho. Naman si Gorillain pang trabaho. Dapat inyong tabangan. Dili kay maglantaw mo. Unsa man mo mga amo mo din eh, ha?
0: Sorry, ma'am. Amo lang yung tabangan.
1: Sige na, ma'am. Saan, ma'am, nga wala ko tayong isugo ni Sir God kataw mong gitabaho.
2: Maugani! Sige na. Talihok kong hinlo niya sa palibot. Og ikaw, di ba? Kamalo ka maluto?
0: Gamay, ma'am.
2: Gamay? Gusto kong ikaw maluto niya na ako'y dagang bisita. Og sigurado ha? Nga lamiin mo pagkaluto? Kay kung dili gani, kay bawa ka na.
0: Ma'am, dili ba tigluto ang akong gi-applyan din eh?
2: Ayun, nagdakang reklamo pa. Makahiblad, ikaw ha?
1: Ako na, madam.
2: Bantay ka? Insultuhan pa gani kung masunod? Basig mang hipos ka na niya.
1: Sikta ha to eh. Di liwat ni Sir, no?
0: Mahalik eh. Parang makuyaw-kuyawan ta. Part pang ikaw niya. Ibawar ba ka nga? O sarang nga luto ako na ibawan?
1: Sige, may problema na. Tabang nga doon na. Dali na. Ato sa ating hinlo ang palibot. Tabangan lagi di kagluto niya sa kusina.

0: Oh, kumusta? Wala na mikul imiid ang mga naos mga bisita. May kaon sa itong giluto, ha?
1: Nadlog bitaw ko. Asin ko na, huwila mo itong giluto.
0: Ibawaan na karon. Ano ba ito naghalas asin akong gi butang ato?
1: Ibang kapalabanan?
0: Alang. Wag buta ba, suhito ng luto-luto.
2: Kayong pauna.
1: Madam.
0: Ma'am, nikaon ka na.
2: Kaparat ko natin yung luto.
0: Madam, pasensya na.
2: Unsa'y pasensya? May nilang kidun ako yung order sa gawas. Tuangan to, oh. Di mo ka ba umuluto?
1: Nag-ingon bito ko dahan, ma'am. Nga, kibaw mi kamayara. Itlog rigid og pinirito ang mong ibawaan.
2: Matubag ka pagyot? Ako pa yung masulan ka ron? Pakaulaw lang mo?
1: Sorry, ma'am.
2: Makalagot. Sige na. Panghipos na lang mga to. Armawa akong kalagot ninyo. Tawagan pa na ko si Papa Unya. Sige na dayon. Tabang mo dito.
0: Tanabay.
2: Tandali.
1: Tala. Tala. Magdalita. Nalaparuhan ninyo ang tada. Yung mukong pala panagasin.
0: Kalibutan ko ba na luto-luto? Ato na lang. Huli ang dito. Manghinlo tamayo. Ito pa yung puso pa dito ka.

0: Wa pa siguro magkakaulang uban. Tuloy na parugsonahan. Kulo taga plato ni. Paulian na lang na mga mong sipiat. Dalabay rin kita mong giluto. Excuse me, ma'am. Ma'am.
1: Wala pa. Wala pa. Nagbante pa ko sa akong mga anak.
0: Nanang pagkaon nito, ma'am?
1: Napamanig akong mga anak. Nagduwa-duwa.
0: Ako lang bantay, ma'am. Anong makakaon ka?
1: Sure ka? Tagadini ka ba?
0: Sakop ko ni Sir, ma'am. Sir Jerry. Pog, mga sulugoon mi niya.
1: Sige. Kay naana sa bang akong friend o mga batch na mo, imong amo, naa dito, palihok nilang ko ha. Ano'y pangalan ni mo?
0: JV, ma'am.
1: JV, kaya atropa na ako mga anak.
0: Kaya ra, ma'am.
2: Mami, asa ka mo ato? Mami, kayat minima!
1: Dinilang una mo ha. Hangitan na muna ako iniya. Si kuya ninyo mong bantay.
0: Amigo na tanin nyo ha?
2: Kinsa di ka? Bata pa ka? Maapil pa ka sa aming duwa?
0: Pwede.
1: Sige mo, anin ako.
0: Sige ma'am. Sige, magdulat tanin nyo.
2: Sige, ikaw may mo namang kabaw.
0: Ups!
2: Ako pa!
0: Gato niya! Tempo na!
2: Ato ta dito, angkol!
0: Bugatan ninyo ay! Tempo na!
2: Kabal naman ka! Ato ta dito! Hiya!
0: Bugatan mo ba tao ay!
2: Hiya! Sige! Dagan pa ng angkol!

0: Sinang nga nga.
1: Thank you, Uncle.
0: Thank you, Sonsa.
1: Imamingi, Apple. Apple ka sa among duwa ka niya. Game ka namang kabaw. Kusog pagit kay mudagan. Sad alam, Kolbe.
0: Oh, rin mo kong nayayo yun na nida.
1: Ako pa, Uncle.
0: Oh.
1: Wala pa among mami.
0: Napangad to. Pantayan lang mo na ako. Ano nga, dili mo ma... yung mami magkakaon na to.
1: Friend ba sa ako, mami?
0: Wala. Dili mi kaila. Kaila sila sa anak sa akong boss.
1: Din niya ka nag-work?
0: Yes.
1: Unsa imong trabaho din ni, Uncle? Magkabaw-kabaw po ka din ni?
0: Diloy, ako ang tiga-arrange sa mga bugas. Uban pa din ni.
1: Ninda ka sa imong work. Asa ka nag-school, Uncle?
0: Mabot ni gitag-asa ni. Wala ako makatiwa sa school.
1: Wala din ka mag-school. May ingon na mong teacher nga aron daw ka maka-work kay dapat ka no, mahuman ka o school.
0: Yes, tinood na. Ako, noong dinila ko na trabaho, tapos kaya ako makahuman ng eskwela.
1: Sad alang, Kolbe.
0: Oh, tara. Oh. Kunin ka mo, dapat matiwasin mag-eskwela.
1: Ako, Uncle, gusto ko, umadako ko, magpulis ko. Ako kay, gusto ko nga, kanang mag-nurse ko.
0: Grabe mong mga pangandoy, ha? Oh, tiwasa, gamay na lang ni.
2: Okay lang ba ako, mga anak?
0: Oh, ma'am, ako lang ipakaon.
2: Imo pag yung gipakaon. Thank you, ha?
0: Uy, sa pa yan, ma'am.
1: Mami, botan kay si Uncle, friend na mi. Nag-play man mi kaniya. Gimay naman kabaw-kabaw.
2: Bad kayo mo, ha? Dili pa ganyo kaila si Uncle ninyo?
0: Ah, okay na, mamay. Okay na ba man dito, ma'am?
2: Okay na. Ah, thank you kayo, ha, JB.
0: Wala problema na, ma'am.
2: Sofia di ay.
0: Ah, okay, ma'am.
1: Anya na tamala ka, mami? Anya na tamami? Kay magsalti-salti sa amin ni Uncle?
2: Magkatawa, masab ko ninyo, oy. Mopay pagkailan ninyo. Ingon, anak, ikit mo kasuot.
0: Istoryador na yung mga anak, ma'am, no?
2: Ingon, anak, ikit na sila. Mopay kay pagkailan nila.
1: Mami, ate na lang i-invite si Uncle sa birthday na ako.
2: Oh, gusto. JV, busy ka ba?
0: Ah, ayun naman, oy. Maulaw ko. Sir, good me. Salamat na lang.
1: Sige na ko ng call. Bad ka, ayaw ka ba? Sige na.
0: Oh.
1: Sige na ang call. Ato na sa among house.
2: Sige na, JP. Ako na lang ang mananghid. Ni Dayan, aron tugtan ka.
0: Oh. Maulaw ko, ma'am, pero... sige.
1: Yay! Uncle, mag-play o niya to dito, ha? Mantaya! Maato! Ato niya ka rin mag-play ta!
0: Lagi, sali mo mag-bad, ha?
1: Lagi!
2: Sige na, mga anak. Let's go na. Bye-bye, Uncle! Bye-bye, Uncle! JV, ato na ni.
0: Lakaw na sila. Ka-switch mga bata. Nindot kung magkapamilya. Ngunaan ang tamisaw na. Ngunaan ang takusaw na. Na pinanggasap sa kumang ginikanan. Pero, wala ko magkatilaw. Pagpangga ko sa kainahan. sweet kayo sila.
3: Oh! Ay, nakakabalik ka din eh! Nita ako ng mayo!
0: Nagbantay ko sa mga bata eh.
3: Nayayuri ka niya eh!
0: Oh! Bisita mo po to ni Ma'am Dayan. Mau na nga. Ako lang kipulihan o makakaon.
3: Okay na, walang suko sa iyo, madam. Kaya pati walang panghugas nito. Pati panghinloan ako. Ikaw na eh. Di kabaw-kabaw sa mga bata din eh.
0: Mau lagi. Huwag nagingon nga. Atong himuon ng tanan. Aron nga maulian ang atong amo.
3: Ah, sige. Talaga, pahuhay na ta. Okay na.
0: Ah, tuloy. Nang-invite tong mga bata ganyan. Apil ilang inahan. Pagtuon natas birthday sa bata.
3: Oh, mo ba? Oh, tritsura na? Kana pa?

0: suka mo na tadi ha? Daghan kayo mga nakasakyan na, no?
1: Oo, lagi. Mauwa, unta mo sungasong din ha?
0: Palik na yung unta. Palik na yung unta. Wala ko ay. Ito gisuo to. Nag-uran rata. Imuhaw. Spartan, wapag yun magkapares.
1: Dali, mga gudpo ko. Sige, mo ato na lang ta.
2: Ah, JV?
1: Ah, ma'am?
2: Asa mo? Ganihara ba mo?
1: Bago pa lang, ma'am.
0: Madam, mayong udto niya.
2: Mayong udto, sab. Sige na, lahos masabay. Nangita ni mo akong mga anak ng mga sipat.
1: Mo ba, ma'am? Wala sila makalimot na ako.
2: Wala ka na na magkasikik. Sige, remind na ako. Sige na, dayon mo.
1: Sige na.
2: Dali na. Ay, na mag-uaw-uy. Sunod na muna ako.

ng reading at ikaw ng Dimitris mong birthday. Bisa nung matawag nga arangan sila, pero maayaw mang kinaiya. Tungod lang sa mga bata, ako lang ang giduaan. Ingon nato na. O, makabalik-balik nami. Hangtod nga, kung doon na ipamalihog si Ma'am Sofia, matawag lang sila namo. Nung lading na, suod pag yun ako, ang iyong pamilya. Bisag, matawag na dunahan sila. Moto nga, sa pagpingligid sa mga buwan, matag-birthday siyang anak, naagid mi. Bago niya,

0: JV, akong sweldo ni mo. O, salamat sa pag-ayo, ha?
1: Ayun unta, ma'am. Walay problema. Gamay ramang sabdo.
0: Dawata na lang na. O, salamat sa paglingaw sa akong mga anak.
1: Okay ramang mo eh. Ma'am? Dugay-dugay na kong balik-balik sa inyo. Ang imong bana, wala pa ba makauli ang tud karon?
0: Wala ka din may ibaw. Wala ko iba na. Igo kong nagbuntis sa akong kamangoran. Nagpakasal siya glain.
1: Oh, sorry ma'am. Istorya na ko nimo.
0: Okay lang. Dapat lang mahibaw ka. Gusto ko nga kanang agpason ta siya. Bisan support nila sa mga bata. Pero wala. Ula ka na lang sa gistress ang akong kaugalingon. Tungod kay baw ko. Nanaan ako akong mga anak. Og tungod nila. Makaya na ko ang tanan. Thank you. Naka-feel ang akong mga anak. Nga doon na sila'y amahan.
1: Sige, ma'am.
0: Pasensya na kaayo. Matagigayin mo ani ka din eh. Mabisi ka tungod sa mga bata. Oho sila pagpanggaw sa kaamahan. Og happy ko. Nabisan sa ingon ani. Na-try nila.
1: Ma-relate na ko na, ma'am.
0: Okay nga, no?
1: Wala ko makafeel o pagpanga sa kong parents. Amahan, kong inahan. Na-feel na ko. Nag-ibati sa mga anak.
0: Thank you, JV. Salamat. Thank you.
1: Sige, ma'am. Salamat sa bani.
0: Angkol!
1: Oh!
0: Angkol! Maliko na pa mag-bitch ka rin Sunday. Mami, kayo ko na si Angkol kay may doon siya maswim. Sige na, Angkol. Busy ka ba sa Sunday? Kayo ka lang to imong friend.
1: Sige, ma'am.
0: Yay! Angkol, tatlo ikong swim, ha? Huh?

0: Ma'am Sofia, wala mo kami ato dito sa dagat. Di ko ba maligo, ma'am?
1: Dili kay ko hilig og dagat. Makaani lang ko tungod sa akong mga bata.
0: Ma'am, mau ba?
1: Lingkod.
0: Salamat, ma'am.
1: Sayang, no? Wala ka mahuman og eskwela?
0: Sabi niyo, ma'am, pangandoy ko na nako. Kung may igsoon, nahuman, ako lang wa.
1: Sayang, Sab. Pero, pwede ko makatabang ni mo.
0: Tabang saan sa ma'am?
1: Sa pag-eskwela. Dagan ko gigastohan. Ikaw, kung musugat ka, ko'y bahala ni mo. Maskwela ka college, pwede na din eh.
0: Oh.
1: Offer na ko ni mo. Kung musugot ka, pwede mag-enroll ka dayon.
0: Oh. Mom. Salamat. Yes. Musugot ko, ma'am.
1: Okay. Hikayan tayo mo mga papers, bang pamangkinanglan. Mag-intro ka dayon.

Nung lading, nabalhin ko. Dito na ko nagpuyo sa compound ni Mama Sofia. Nasa bito ay ang ginikanan. Bali, ako mo inay mong trabante. Kapiskulala ko nila. Nung lading, hinay-hinay ko nakabot ng akong pangandoy. Dito sa maong panimay. Kaingon ko nga na ako sa maayong mga kamot. O dili lang. May igo lang sa sugod tungod kay pila ka mga tuig. Nakahuman ko. Nakapaso ko suot at tuga. Ang pangandoy nga igo lang sa kong mga damgo. Nahatagag katumanan na.

0: Congratulations, JV. Nahumangkit ka.
1: Tungod sa imong pamilya, ma'am. Tungod nimo. Salamat. Dili-dili na ko malimtan ang iyong tabang. Ang iyong pagmahal na ko.
0: Yes, pero kana gumikan kay buotan ka. Suod ka sa akong mga anak. Oy, rason nga dili mo tabang nimo.
1: Salamat.
0: Sige na. Wala may lae maka-escort nimo. Ako na lang.
1: Oo.
0: Ay, nagka-uwaw. Tao pa sab sa klase ang mga bata.
1: Sige, ma'am.
0: Oko man, ani. Nakatabang si uncle nimo. Arang ka makatrabaho tayo yun.
1: Salamat.
0: Sige na. Linya na tao.

Nuladin na katrabaho rin ko. Sa butuan, sa mga bangko. Tungkol kay lakas sa bang pamilya ni Ma'am Sofia. Siyempre, graduate sab ko. Motong nalipay ko. Gawa ko damas akong paggalangyaw sa agusan. Yung magkabot ko ang kalampusan. Bisan pa man sa akong mga naagian. Nuladin malipayan kay ko. Og lagi, kinahanglan sab nga magkinaugalingon sab ko. Neto tumawara nung lading, tungkol kayo na naman ko'y trabaho. Nanangay ko sa pamilya ni Mama Sofia nga mabiyain na silang kupahon. Tungkol kayo maikog sab ko. Ogo niya!

0: pamalit-palit ng ko sa kung mga gusto. Doawan ako kung amigo niya. Sayang lang. Ako lang nakalampos. Mas mali pa yung tago kung kaming dua. Pilian lang ako sa mga sin... Oh!
1: To a choose healthy lifestyle, mo ko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, paghubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang bagabot.

Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take a Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz-C vitamins adunay sodium ascorbate og zinc. Pakatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, pakahataw tukmang kusog sa atong immune system, pakapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay og inom sa Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso og hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria og viruses. Take Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot nang gyud ko permi ani. Now pay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
3: Ayo kabala ka mari. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
2: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimahok kog Haplus.
3: Pili ni siya basta-bastang Haplus kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga mamoy moisturize ang imong panit. Ang peppermint ug lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan. Mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading essential oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, wala side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading essential oil.
2: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel store. Nongleding Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nongleding essential oil.
5: Gromate Multivitamin Serum is the best multivitamins in the market today.
6: Itang mga ninikanan, busy na kay tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginahuli. Hindi na taga sigurado kung hatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila kung supplement na makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Gromate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to dad ko, Gromate na!
7: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

skin. Plus, 10 times ang power niini ng whitening soap. Maoka ng hamis ka na, puti ka pa. Collegial papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

Ma, si mama ka na, namalita sunahan. Pero anong naan siya din eh? Basta, nakumutuwa na.

0: Ang iyon mang kaani, madam. Sige na, isukod. Dili lang o na o'y kamahal man day ani. Ikaw lang kong milantaw, madam. Pero bagay ni mo, dam. Sige na. Sige na, dam. Basin na kay mga anak nga. Mga kortahan. Palitan lang ni. Mayoon ta. Pero doon na naman sab sila'y pamilya. Sige, salamat, madam, ha. Huwag sa pa yan. Balik lang unya kon. Imo na niyong paliton. Sige. Kay... Mubalik na masabi sa mo, ah. Mupauli, me. Dili mo taga din ni, madam? Tagalayo, me, oy. Me, ani lang, me. Kay naamig itambungan. Mao ba di, ay? Sige, madam. Salamat. Dadala, sige.
1: Pila mo na. Ako ang laybayan.
0: Unsa?
1: Ako ang laybayan niya, anak.
0: Oh. JB? Kinsa siya, madam? Sure ka, sir? Kay, akong... Ako nang ilaindaan.
1: Sige na. Ako na ibayad.
0: JB? Ikaw? Ganun na ka din, ha?
1: Ma, kumusta ka na?
0: Ikaw ang kumusta. Og, halos di ka na mailahan. Tinambo ka na. Og niputi ka na.
2: Okay na, sir. Daratanan, sir, o. Moni kumpleto.
1: Sige. Na akong credit card.
2: Sige, sir. Wait, sir, ha? Ako sa ni-andam. Ako ang resibuhan, sir, ha?
0: Nagtrabaho ka na din, he?
1: Nahuman kong iskwela din, ma. Pero dili-dali. Kunun siya kabukat ang trabaho dito. Sa to, ha? Nag-i-ansab na ako na din, he? Doon nalang mga tao. Kabisan dili kadugo. Giisip ko nilang pamilya. Kitabangan ko nila nga makabuot ko ang akong panganday.
2: Sir, okay na.
1: Ma, kibaw kong hilig kanining alas. Imun na.
0: Anak, tatay pao na. Ayaw. Ibalik na, anak. Mahal ni.
1: Nagtigong ko kwarta, ma. Doon na ako'y trabaho. Ma. Diyan ka na. Kumusta lang ko nila.

0: 哎呀，这一笔。那萨伊又该难吧？
1: 什么？
0: Pero hindi ko makaako. Sa pagdumot ninyo. Hindi ko gusto nga magkapasakit kong istorya ninyo. Sakit lang unaw-naon. May ako mo inihimong bunga sa saha. Ako ang hinungdan sa tanan. Ngamibiya si Papa. Kung pwede palang malikot ang tanan, ma. Hindi ko masugot na ako ang hinungdan. Huwag ko isa kanilin mo.
2: Ay, Doc JP.
0: Bisan gamay. Wala ko makamati o pagmahalin niya. Pero... Dili kinahanglan nga. Dumtan mo na ako. Inahan ko gihapon ikaw.
2: At JP and Doc, kapasaylo ako. Nahimo kong selfish. Nahimo kong close-minded. Tug na angin ka. Anak, bililhon na ako akong pamilya. Pero dili sa punto. Nag-reject ko na ikaw. Anak, pasaylo ako sa tanan. Pasaylo ako, anak.
1: Wala pa kami sulti na yan, nag-ipasaylo na tika, ma. Pero, sakto rasab niya akong gimo, nga. Nagpalayo ko ninyo. Ang importante nga, nagkita ta. Sultin ko nimo. Biya ka na, ma.
2: JB! Diyos ko, anak. Huwag na ipapasol. Kundi akong kaugalingon.

0: Ang Sofia.
1: Nga na lang hipos ka. Nangutan si mami kaniha. Mo lakaw ka ko, no?
0: Nala ko'y boarding house to dole sa akong gitrabawan, ma'am. Pili na sa po katuig nga. Nagpuyo din eh. Maikog na kay ko nga. Magpabugat pa ninyo.
1: Wala ka nagpabugat na mo. Blessing ka sa mo ah. Labi na sa kong mga anak. Nagdako sila nga na aka. Mubiya ka na lang ba din eh, ha?
0: Ma'am Sofia. Ma'am?
1: Dili ka na mo balik din eh. Ingon-anin lang ka sa yun.
0: Itutukan ko niyo, ma'am.
1: Ambot kon susama ba itong gibati do ha?
0: Ang pag-ibig kay Sofia. Bisan wala pa nimo masulti ka na. Nabati ko na, pero dili ta bagay, ma'am. Wala ko'y kumpletong mga ginikanan. Anak ko susa. Nagkatrabaho lang ko tungkol kikitabangan ko ninyo.
1: Dili na rason. Nasayod ka ba? Nahimong napagaan ang tanan? Tungod nimo?
0: Akong kamot, ma'am.
1: Wala ka ba'y gusto na ako, ha? JV? Naandad na kong anak ka noon ay dini.
0: Ma'am, kung gusto lang iskutan. Una pa lang di ka nakita. Nakagusto na ko ni mo pero nagpasabot ko kung kugalingon nga dili pwede.
1: Pwede? Wala'y dili pwede. Pwede. JV? Magpabilin ka na nandili para sa mga bata, please. JV? Mahal na di ka, JV. Importante ko. Kinahanglan ka na mo.
0: Ma'am, mas mahal sa di ka. Ma'am, sa

Nung lading, si Sofia ang imong swerte na ako. Ugang duha ka niya ka mga anak. Tuon ka dili mi magka-close, kundi dili kumikan sa duha ka mga bata. Nung lading, kikan sa angkol, na imong dad ang ilang tawag na ako. Giila ko sa nang tinuod nga anak. Pagdabati sa na ako nga, giila ko nang tinuod nga amahan. Nung lading malipayon ni sa mga pagpuyo ni Sofia, sa pagkakaroon, unom na sila. Upat ang amuha. Duha ang anak ng daan. Malipayon ko. Nung kigidawat ko sa iyong pamilya, bisa pa mas lang kahintang. Nung lading naami din ni sa Kabadbaran City na nimuyo karon, ron. Ako'y uli-uli sa mga sasambuanga. Igo na lang kong mangumusta nilang mama. Gusto kong maigsoon. Ingon na ito ang kinatibukan sa akong sugilanon. Dagang salamat sa paghatag pagtagad. More power ng programa. Ang dumanan sa kagahapon. E di magtatampo, JV. From Kabadbaran City.

0: Mogato ang Sugilanon live nga itong gihatagan og pagtagad. Sugilanon sa usa ka lalaki taga Gabadmaran City, maayong pagpaminaw. Taga Agusan del Norte, maayong nga pagpaminaw ninyong tanan. Kaya nag-text na ako nung lading na kay Kaila diha nga na iduha kabuk anak. Para sa single ma mga palangga kay swerte ko no. Yes! Mahalag dunay anak. Ang importante nga kanang tinuod nga nagmahal. Tinuod nga nagpangga. Tinuod nga gugmang inyong mabati. Kagunsa man ang way anak. Niya, di mo magkasinabot, dili kontento ninyo. Kung nagiingon mga palangga, wag gitay kasayuran kung asa, kinsa ang atong swerte, no? Nahimong nahiluna ang iyang kinabuhi. Tungod sa mga bata duha, no? Swerte ito niya. Katong gihimo siyang kabaw-kabaw, dito ginagsugod ang tanan. Wala, kung doon ay mga bata na yung himoon mong kabaw-kabaw, ay ginmog angal na. Basig mahimong swerte unya ninyo rin ha. Unya diha magsugod nga magkabot ninyo ang inyong pangandoy sa kinabuhi. Nung lading willing ko magkabaw-kabaw kung dunay mga ha, dunay mga single mom daw dun sila anak, pwede kong ikabaw-kabaw nila. Pantay bitag mo angal mo ha. Ayaw mo kalimot Power 10 Probio Capsule. Kasi wa pa magkasulay pag Power 10 capsule mo aron swertihon mo. Katong gusto diha magka-caplog o kapikas kinabuhi, mahilo na mo. Gusto mo single mom kay tinuod na sila, di na gyud na mo dili gyud na mo big mubiya ninyo. Loyal na sila mga palangga. Yes, mapagmahal talaga mga single mom like me. Grabe si Ma'am Heidi. Ma'am Heidi o duha po ni mo ma'am. Kaya, kung nakay anak ma'am, basig doon ay willing, mudula-dula. Willing daw sila mukabaw-kabaw sa mga bata daw, aron nga, maklose mo daw. Power 10 Probio Capsule. Ako ni katabang mga palangga, kay mutabang ni pag normal sa itong sugar level, sa itong blood pressure, mutunaw sa mga blood cholesterol sa itong lawas. Muhilis sa mga tumor cysts, mga bukol-bukol. Take Power 10 Probio Capsule. Nalis mga butika yun, parmasya sa inyong mga lugar. Sulayin ninyo, testingin ninyo mga palangga. Itong mga kababayan ng irregular menstruation, mga dysmenorrheahon. Power 10 Probio Capsule, makatabang. Power 10 Probio Capsule, inlubanan sa Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay. And chia seeds, lami nga magkatagbaw sustansyag bitamina ang mapatigbabaw. Itilaw ni Mos Clay Gel Coffee Mix, makaingon ka na lang. Pagkalabing mga pi! Gamit ang Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and chia seeds, nagkapi ka na, nanambal pagid ka. Muna kung mag-coffee mo, kung lami ang inyong gikinahanglan, Clay Gel Coffee Mix ang tubag niya na. Muna kiingon na tagbaw ka na naayo pagid ka. Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and chia seeds. O kung kapoy imong lawas kanunay, di ka magkatulog, luyahon ka. Kining Jassy Vitamin C, sa? Jassy Vitamin C plus zinc. Nindot nga tulog, lawas nga baskog. Dili ka nalihilantan, ubohon si punon, mas magkalahutay ang imong lawas. Jassy Vitamin C plus zinc. Muna inyong i-maintain, muna inyong imnon human o kaon. Pwede ako nagkatabang. Unya bang haplas ta, nulading essential oil. Dot ka na i-haplas may gala. Unya, kung magpagwapa mo, magpahamis mo, Clay Gel Papaya, sab? Clay Gel Papaya, Wealth Collagen and Melt 10 times Power Whitening, magkahamis, magigipunin. Huwag ang Viscomac Eye Drops, alang sa tinaw, klarong pananaw, gatong mga nagpirat-pirat ng tinawan nila. Medyo nagpuwa ang mata, medyo dilikomportable yung pananaw. Ay mapawala sa Viscomac Eye Drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Gromite para sa iyong mga kids, 1 to 12 years old. Gromite Multivitamins, 1 to 12 years old. Batang bibo, batang galado, batang utukan, basta magka-Gromite, ang inyong mga kabataan. Nanas mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, o syempre ang pinaka-hot nga perfume, Carrie Perfume. Una i-spray nyo, 24 oras magpabilin. Ikaw mo sa mga sanina. Available is online sa TikTok, sa Shopee, o sa atong online store, www.claygel.store. O pwede sa mga atos mga butika, o sa atong mga Claygel stores. Inyong dunglading mo ingon na lang. At agad-tagda kong bili ang ato isika ingon. Aron makinaboy kitang malinawon ug babungahon. Daghang salamat.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio in Calabarzon region and parts of Mega Manila. We are 103.1 FM in Catbalogan City and Samar province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Claygel Coffee Mix. Claygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Claygel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Claygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
3: Power gyud kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Claygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Chia seed, vitamin C plus zinc. Chia seed.
5: Hey friend, karuana. Bayabas purok malinawon.
6: So unsay kining produkto nga imong gagi maintain ma'am?
5: Power 10 og Jasi og haplas og ang kape. Ayos kaayo eh. Nice stroke man gugo niya kan dili na gi ko kalihok. Kurang wa na gi ko kusog, di na gi ko kakaligo kay di ko raog sa akong kabo. Pero karon pagkainom nako sa Power 10 og Jasi, ayos na kaayo ko eh. Naulian jud ko nakapanguna nako, nakatanom nako og kamuti, makapanlogit nako og lubi. Sa wala pa ko makainom ani wa, di wa gi ko kusog. Di ko kalakaw akong kamot, dili maarsana, di ko kaligo. Karon ayos nag ayo eh.
3: Power gyud kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Claygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Chia seed, vitamin C plus zinc. Chia seed.
7: Makatagbaw energy ug healthy matag adlaw.
8: Claygel Coffee, adlaw man o gabi, permi ka healthy. Claygel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds.
9: Sa karong panahuna, importante nga andam ta pirme. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na pirme, hinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
10: Ani ana ang Jasi Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay vitamin C para ligon imong immune system, ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
11: Sa una, dali ra ko kapuyon, karon mas kusgan ako.
9: Iya karon, maggamit na sa Jasi Vitamin.
12: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kapuno.
13: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
12: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
14: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
13: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
12: Lingaw-lingaw sa kapuno.
14: Lingaw sa kapuno.
13: Hello, maayong hapon.
15: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
16: Mutubag mic o microphone.
15: Mutubag sa tigmo.
16: Ito kay Manny.
15: Mutubag sa imo hang tigmo. masko.
16: Alas tres, hangtod alas kwatro sa hapon, lingaw-lingaw sa kahaponon.
17: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
16: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
18: Tito Val, pasiriti ko, B.
19: Alano.

0: Alas 3:07 na gyud sa tagda sa hapon. Pasensya na kaayo mo mga palangga nga aming lanog ta Bilmero mga palangga ha. Kinilaging adun na tayo ginibitawang ginakubi-kubi dire maong bisag unsa na lang ang natuplukan. Kumusta man mo akong mga pinalanggang mga suking tigpaminaw? Kumusta man ang iniuhang kining panahon diha karong orasa? So sama ba dire sa akong nahimutangan nga perting bugnawa? Lagi bag-ulamang nahuman mga palangga ang kining ulan. Atod para ba nila basta kining bugnaw ang panahon makahuna-huna gutag bunlot og habol. Okay, perting bugnawa sa panahon. Nang hinaot kong nakapaniudto na ang tanan. Hinahanglan katong mga wala pa nagkapaniudto pagkaon na mo kay alas 3 na sa hapon ha. Pipila na lang sab ka oras gikan karon mga palangga ting panihapon na usab. Kutob na lang sa maabot sa atong Sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagna sa hapon. Andam na sab ko mga palangga nga mubasa sa inyong mga tubag sa atong tigmo. Andam na sab ko mga palangga maminaw sa inyong mga tubag sa atong tigmo. Ang pangutana. Aduna na ba mo'y nakita diha nga gusto ninyong itubag sa atong tigmo? Insakto bagyong kaha na ang inyong mga tubag sa atong tigmo. Ang dakong tsansa nga makatubag sa atong tigmo mga palangga gantor yung taong kanunay nga nagatubag. Pero gantong naminaw lang o niya walay tubag-tubag o na giingon mga palangga nga maabtan yun mog 20 katuig na dili gihapon yun mo katubag. Ang sao mapod pagtubag nga wala mamintubag ha. Mao nga kinahanglan mga palangga nga motubag yun mo nga. Kana mo text mo, mo tawag mo, murag dako ang inyohang kining chance nga makatubag yun mo sa insakto, no? Kumusta man ang ato mga pinalanggang mga mag-uuma diha sa kabukiran? Lipay ni sila kay lagi kanunay naman giulan-ulan. Mabisbisan na ang ilahang kining mga pananom. Gantong mga uban diha karon nagtanom nagmais ha, nagtanom naghumay kay lagi ga ulan-ulan naman daghan ang nalipay ani mga palangga ha. Onya ang atong tigmo mga palangga padayon ra gihapon ha. Kagahapon daing adlaw, pasensya na kaayo nga kanang wala ko ninyo nagkauban. O tungod kay aduna kitay importante nga lakaw ang inyohang kining kuya tamuklo ang inyohang kining nakauban kagahapon adlaw ha. O niya, ayaw mo kalimot mga palangga nga gining atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon. Kanunay yun siyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Ang atong epektibo kaayong kapsula ang atong Power 10 Probio Capsule. Mamanusab ang atong pinakalami nga kape. Ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Ang atong kinigromit multivitamin Sera for Kids. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Turmeric Balm. Ang atong Nong Lading Relaxing Oil. Ang manusap mga palangga ang atong Clay Gel Papaya Soap with Collagen and Milk. Clay Gel Brightening Lotion. Atong pinagkahumot ka perfume curry perfume. O syempre ang best kumak eye drops. Maugid na mga palangga ang kanunay nga nagapaluyo sa atong tulumanon. Katong mga wala pag yung tao nakakuha sa atong tigmo, hala sige kuha mo bullpen, lapis diha. O niya papel para sa ingon ana iniuha na yun nga masulat ng atong tigmo. Daghan ramang gaingon nga ingon taon nga tito, hinay-hinaya lang po ng imong tigmo tito kay medyo taas na ba po tao na tito. Dili na mo matabang og memorize tito oy. Sige, kuha mo bullpen o lapis mga palangga para sa ingon ana inyuhag yun nga masulat mga palangga sa insakto diha ha. Ang atong tigmo mauni. Sige, babae, sigurado gyud ko nga ang uban kay ganiha pa nag-andam ni kay lapis ug bulpen. Ang atong tigmo nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man akong balikon para makuha ha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man. Niya karong hapuna kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, imong madawat kung imong maangkon ang 16,800 pesos. 16,800 ka pesos. Mauna ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo motex o motawag mga palangga sa akong cellphone number 09-38-16-27-189. Akong balikon para makuha yun. 09-38-16-27-189. Diha mo text o tawag mga palangga alang sa inyo ha mga tubag o niya kinahanglan yun nga kanang kompleto ha. Aduna mo'y kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyo ha tubag. Kaya bisang pag-insakto ng inyong mga tubag, mga palangga, o niya doon ay kulang ka na bisag isa lang, pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag, ha? Maayong hapon di ay sa tanang gabiyo karon sa atong Facebook Live diha ni Ma'am Jane Dagala. Diagikan sa may Sugbong Kugon. Ingo manusap diha ni Ma'am Bibilo Galban. Diha sa may Del Monte Talakugon, Agusan del Sur. Maayong hapon ninyo diha. Apat sa dili pa nato tagagpagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti mga palangga ang atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang Power 10 Probio Capsule mga palangga. Gani daghan nagkaayo ang nagmaintain, ani daghan nasab kaayo ang nagpasalamat. Naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamaintain sa pag-inom. Sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang lawas, nakabalik na sila sa ilang tag sa mga trabaho, hindot na ang ilang paglihok-lihok sa ilang trabaho matag-adlaw. Lahi ragyod mga palangga basta naka-Power 10 Probio Capsule ta. Ligon ang atong lawas o niya dili kita dalitap tag mga sakit-sakit. Mintras nga wala pa bitoy kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe ang atong gihambin nga balatian, mas nindot ug mas maayo ug magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Mohinlo kini sa atong kolon ug sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Mo normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, mo sukol sa cancer cells, tumor sama sa mga cells da mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong silyula. Aron malikayan ang acidity nga maresulta sa mga balatian. 30 minutos ha, sa dili patamukaon, pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects, ha? Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Maayo pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karong orasa. Balugod ko nga pertin daghanan nangapi karong ilabina o kining gaulan-ulan diha sa inyong lugar, bugnaw ang palibot. Nindot, yud kaayo, ihigop og init nga kape, mga palangga. Apan kung mga pinalangga ni ta, mas nindot ug mas maayo og kanang mamili sa tagkapiha, bilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gyud mo magmahay mga palangga kay sa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami ni ini. Ato mga wala pakatilaw, mga palangga, tilawin ninyo para sab kamo na gyud mismo ang makatestimonya kung unsa gyud ay kalami ang clay gel coffee mix, mga palangga. Uman pa gyud nato pangapi, kondisyon ang atong lawas unya dili hawang sa tiyan. Ang clay gel coffee mix, taas kini siya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium, tungod sa chia seeds. Ingon man usab, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidanta. Mahimo sab kini makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo, ingon man usab, pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kini imnon sa tanan kay ang gigamit kay pagpatamis ani kining stevia ha, mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga kun dili nangapi ka na nanambal ka pa. A clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Alas 3:18 na gyud sa tagda sa hapon mga palangga. Dari na ta sa inyuhang mga tubag sa atong tigmo. Dari ta mag-una mga palangga sa mga tawag. Mayahuman sa mga pipila ka mga tawag kung dili gihapon insakto ang ilang mga tubag. Siyempre, dari ta sa mga mensahe ha. Hangyo lang ko sa mga mutawag para sa ingon ana, paspas, dali. Pagtubag na ko mga palangga, diretso na gyud mo tingog. Kompleto ninyong pangalan, edad, address, uni ang inyong tubag. Palayo lang mo sa inyo ha, mga monitor para magkasinabot yun ta sa pag-ayo ha. Hangyo ra gyud ni ako ang mga palangga kinila pa. Kung magpahangyo ka, dapat po pag ikaw hangyoon, pahangyo po ka. Maghinangyo ay lang yun taan ni mga palangga ha. Unang tawag atong taga-pagtagad. Hello, maayong hapon! Mm-hmm. May pagtubag na ko mga palangga, iya man taong gipalong. Siguro hinay ang iyang kining signal mga palangga, no? Hello, maayong hapon!
1: Paayong dito, man. Aking wagonik. Ako yung sa Sagunto, lapas agosan dito. Edad 63. Kung professional, nag-take of board, wala kapasar.
0: Yatugikan mga palangga sa may Agusan del Sur, maayong hapon sa tanan taga Agusan. Kalanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 Nung Lading Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
2: Hello, maayong hapon. Ako diyan si Elias Artolonia. Kada tumalig tambulig, 65 akong edad. Ang akong tubag, guwapo nga palakiro.
0: Guwapo nga palakiro, mga palangga, ang iyahang kining tubag. Ato pangutan-on bitaw si Mr. Computer kung sakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regi hapon insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
3: Yes, baka maayong hapon.
0: Sige sir, padayon. Wala siya mga palangga, pasensya na gyud kaayo ha. Kinahanglan gyud nga kanang mutingog mo diretso mga palangga o ni kumatubag na gani mo. Adiritso na mo ana kay madungog na gyud mo sa radio ana ha. Hello, maayong hapon. Sabihang napalog mga palangga no. Siguro sabayan pud sa atong panahon mga palangga nga gaulan-ulan manggod. Basig hinay ang signal mga palangga ha. Hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon, Tito.
0: Mm.
3: Ako si Anunciacio Minilaso. Edad 67, Purok Onok at Munon, Esperanza, Agusan, Bensor.
0: Mm.
3: Ang akong tubag, anak nga gitole.
0: Mm-hmm. Hindi ka diha sumay Esperanza, mga balangga. Diba, murag nindot kayo ang ihang kining signal, mga balangga. Kay klaro magyud kayo ang ihang tingog. Ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele, regi hapon, insakto. Laing tawag ato tagaag pagtagad. Hello, maayong hapon.
4: Yes, maayong hapon, pagutan.
0: Mm.
4: Ako tong nitawag, ano nga?
0: Sige, sir, padayon.
4: Amo, ano sir, ko sa inyong hangting mo?
0: Mm.
4: Wala, sir, kalabang, wala, relasyon na ba nga hapit na mag-uba?
0: Oo, ang imong pangalan, sir, edad o address? Ang imong pangalan, edad o address?
4: Si Kata, ano yung sa Kinapawan City?
0: Mm.
4: Wala ka, sir. Relasyon ba nga hapit na makuha niya? Paligamutan niya nga
0: relasyon daw mga palangga nga ganap itong hapit na gyud nga magkabulag pero naningkamot gihapon daw nga dili gyud unsay gyud kaha no unsay gyud kaha ang ihang tubag mga palangga unsay gyud kaha iyang punto no sige ato pangutan-on si Mr. Computer ha Mr. Computer sakto ba ang iyang tubag dili gihapon insakto basta mohangyo lang yung kos, mga mutawag, mga palangga, kinhanglan yun nga kompleto, ha? Tapos ato nagikasabutan, bisa pag insakto ng inyong tubag, kunya dun ay kulang. Dili rin hapon na insakto ang inyong tubag, hapon na ha? Hello, maayong hapon! Mm.
5: Ako ang tubag, pagkong nanganak, nakong ha, pagkong nagandagan.
0: Mm. Ang imo pangalan, sir? Unsa to, sir?
5: Pa, Cristobal Lanson.
0: Mm. Taga-asa?
5: Taga-mawab.
0: Mm-hmm. Taga-mawab siya mga palangga. Ako alam kayo nasabtan bitaw sa iyong tubag ka na babaeng bag-ong nanganak daw mga palangga na bughat kay nagdagandagan. O bitaw yun nga mohangyo yun ko pares aning uban bitaw mo tawag mga palangga kabantay mo nga klaro kayo ang ilang tingog. Bot pasabot anak, kusog ang ilang signal, nakapatong na sila. Kung kamo, wa mo nakapatong, di hapatong mo. Hapatong mo sa mga lugar nga habog para kusog ang signal. Di pun mo patakag patong po, di ha. Kamu bitaw, kilain na dahin maghuna-huna. Di mo patong sa mga lugar nga habog ba para kusog ang inyohang signal. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, regi hapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon. Hello? Mhm. Mga mutawag mga palangga nga dili mo tingog kadugayan ani ma koto-koto magyud taon ako ni bak ngano di maningog. Aloy kayo ning uban mga palangga nga gusto gid unta nga mutingog. Pero unsaon taman mga palangga nga di man pud makasulod sa tawag tungod sa kadaghan. Agad daw mga makasulod mga palangga, swerte, naginunta kaayo mo. Pero ang uban mga palangga, dili makatingog, kilagi abin nila o dili pa okay. Mabitaw, kanunay gina kong gibalik-balik na ang inyoha mga mata, diha na yung kanunay sa inyoha mga cellphone, pag mutawag mo. Pero ga-text lang mo sa inyohang tubag, paduol gud mo sa inyohang mga radio, diha mga monitor. Pero kung nagtawag mo, ning dial mo, palayo mo sa inyohang monitor, diha mo sa inyohang cellphone, dili mo sigig tanaw ng inyohang silingan, diha. Ha, para makabantay mo ba, og natubag na ba na ko, wala ha? Alas 3:26. Ayong magkalimot mga palangga sa Jazzy Vitamin C Plus Azang, ha? Pinas sa mga trabahante gatutaon bitaw tag-adlaw nga adunay trabaho, bugat kayog trabaho, at tag-adlaw mabulad sa init. labi na sa atong mga pinalanggang mga construction worker, mag-uuma, mga driver. Sa tanang adunay trabaho tag-adlaw mag-maintain tas pag-inom sa Jassy Capsule. Makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho basta naka-Jassy Capsule ta. Dili gyud nato batiun ang tumang kakapoy gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw dili dali bubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot basta naka-Jassy Capsule ta. Dili sab ta dali taptag ubo sipon hilanat ani. Kaniya pagana sab kini sa kaon og tulog ilabi na sa mga na problema panahon sa kagabihon. Adugay makatulog ilabi na sa mga insomniahon sa mga edad-edaran. Mauni usa sa mga problema nila mga palangga. Magmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa puton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule ha. Ingon man usab sa mga ginikanan nga naminaw karon aduna mo'y mga anak diha. Nag-edad og 1 to 12 years old patumaran ninyo sa atong Gromit Multivitamin Sera for Kids. Ang Gromit mga palangga makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo. Pampataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, unya pangpabright. Kada bitaw dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog, dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak kamukaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon, sayo na sab matulog panahon sa kagabihon, dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta nagka-Gromit ang inyong mga kabataan. Balik ta sa inyohang mga tubag mga palangga sa atong tigmo ha. Dari lang gihapon ta sa mga tawag kay basin og kining okay na inyohang signal diha. Iya basig maningog daning mga motawag mga palangga ha. Ito maura gihapon di ay ang imong tigmo. Yes, maura gihapon mga palangga ha. Mientras nga dili ni matubag mga palangga, dili gyud ta magbuhat og lain nga tigmo ha. Hello, maayong hapon. Palong man mga palangga, no? Dari na lang ta sa mga mensahe kay paminaw na ko, murag apiki yun ang kining signal ron mga palangga, no? At ito, maayong hapon, si Rogelio Gapol di ay ni. 77 ang ako edad, taga Kalawit, Zamboanga del Norte. Oy, maayong hapon! Sa tanang taga Zamboanga del Norte, galanog-lanog diha ang 90.3 nung lading radio Pagadian City. Akong tubag, anak ito, kay si Mr. Computer na humanani nga tubag, ha? Dito si Julieto Sigala di ay ni. Sa 69 ako edad nagpuyo sa may Puro 4 Gintananan Dumingag Zamboanga del Sur. Ang akong tubag anak ito kay Kadunggana na siya. Salamat sa imong pagbasa walay sapayan. Mr. Computer sakto ba ang iyang tubag nga Kadungganan? Dito si Paul Omosora di ay ni. 27 ako edad taga Benicilan, North Cotabato. Ang akong tubag anak tito kay Zepper na siya tito nga giablihan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Joy Sumalinog di ay ni. 66 ang akong edad taga Aquino, Tanggob City. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay gadula na sila tito og dakpanay. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Marina Digamo di ay ni. 66 ang akong edad nagpuyo sa may Purok 3, Lanuro, Hagunoy, Davao del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya nga nasakitan sa iyang kasing-kasing. Og sa iyang huna-huna tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Georgina Mercado di ay ni. 65 akong edad taga Balingasag. Ni Samis Oriental akong tubag anak tito kay magtiayo na sila nga nagkabulag. Humana ni nga tubag mga palangga ha. Tito dili gyud ko kasulod tito sa tawag tito oy. Pasensya na gyud kaayo mo mga palangga. Kato mga mutawag tungod sa kadaghang nagdial mga palangga, mauna nga maglisod gyud mo og kining sulod na. Mao nga swerte na gyud kaayo mo mga palangga og makasulod mo sa tawag. Mao nga kung makasulod man gani mo, inhanglan nga dili mo sa sobra bitapon ka excited usahay mga palangga makalimta ninyo ba. Kung unsay gusto ninyo nga iistorya, kumahimo isulat ninyo na. Kay kinahanglan magyuntaon nga kompleto. Adunay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag.
6: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nongleding Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
2: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nongleding Essential Oil.
2: Nongleding Essential Oil?
4: Nongleding Essential Oil. Nongleding Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nongleding. Ang Nongleding Essential Oil.
4: Nongleding Essential Oil.
5: Hoy besh, murag nimindot lagi imong panit.
6: Tungod ni sa Clegel Papaya Soul, kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka besh, labi nagsabayan nimo sa Clegel Brightening Lotion. Musamot og kahamis ug kaputi ang imong pamanit.
5: Hala mao ba besh, epektibo gyud siya. Ako daw ning sulian bi.
6: Sulay besh, kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
0: Clegel Papaya Soul, Clegel Brightening Lotion, epektibo ug dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
7: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.
8: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
9: Tito Val, eh. Pagiloki ko, eh.
10: Alas 3:35 na gyud sa tagna sa hapon. Dere ra gihapon sa atong pagbadag-uban. Lingaw-lingaw sa kahaponon, syempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tito Val. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayo nga haplas. Ang haplas nga humot magawagtag sa panuhot ang Nongleding Essential Oil. Ang Nongleding Essential Oil, mga palangga, makatabang kinikanato para mawagdang ang panuhot sa atong lawas. Labi na sa mga panuhotonon, sa mga buntis, kunboros, hilig magpamasage, magpahilot, kadto mga adunay pamaol, pamuypoy sa lawas, arthritis, rayuma, kadto mga adunay katul-katul sa panit, diha adunay mga samad. Nongleding Essential Oil, maoy gamitan ninyo sa paghaplas pagkanindutas pamati. Alang nga bugnaw magunisya manutsuhot gyud sa atong kaunoran ug kaugatan. O niya dili buta maulaw mang haplas sa daghang tawo sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot Nongleding Essential Oil. Ang manusab nga palangga ang iyang partner gamit sa abdaha ang Nongleding Turmeric Balm ug ang Nongleding Relaxing Oil. Para sabni sa mga kabuhionon ilabi na sa mga babae nga nagkaagi nagbanganak. Agad mga edad-edara na, bikil gamay, kabuhiun dayon. Agad mga magbiyahe nga kanabitang adagatunon, malipong, maglabad ang ulo. Hid-hid lang gamay diha sa inihuang kutukutuha. Diha sa inihuang mga ilong, sigurado gyud ko. Huwag tang inihuang kabuhi, marilax ang inihuang pamati. Darita sa inihuang mga tubag, mga palangga. Ito si Alfonso Caminadi din eh. Taga Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. 53 ang akong edad, ang tubag anang imong tigmo dito kay tubig na siya sa sapa. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dito si Jane Cardenas din eh. 34 akong edad, taga Baclayon, Lantapan, Bukidnon. Ako tubag kainahan sa mga anak, humanan nga tubag. Ito si Gaudyoso Maluloy Onda ini. Size 55 akong edad, taga Puro 4, Lower Osugan, Bonifacio, Misamis, Occidental. Akong tubag anak tito kay... Anak na siya tito nga nag-eskwila o niya gisakitan ang ginikanan kay wala nakabot ang kalampusan. O ang iyang kining tubag mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Terso Ramos di ay ni. Taganiyo Maasin, Purok 5, San Martin. Prosperidad Agusan del Sur, si Tinta ang akong edad. Ako tubag ang imong tigmo tito kay magpaabot. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jameson Gloria di ay ni. 23 ang akong edad, taga Barangay Blanco, Balingasag, Misamis Oriental. Ako tubag ang imong tigmo tito kay lamok na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Elma Mayunila di ay ni. 55 akong edad, taga Purok Green Hills, Barangay Ubaldulaya, Iligan City. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Shadow na siya, humanan nga tubag. Tito ako di ay si Merlina Manuales. Nagpuyo sa may Purok 1, Maliwanag, Maigo, Lanao del Norte. Akong tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga normal nga mubatig sakit. Onya ang dunay duha katiil, pwede mudagan, moabot, ug habang buhay. Oh. Di ba sa basta na iyang tubag mga palangga? Hashtag ko mga palangga si Mr. Computer. Yun. Ang ato bangutan una ni kahashtag ko mga palangga nila pa, naglibog na ako. Oh, sige lang, kaatong pangutan on si Mr. Computer. Ano ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Robinson Cabali di ay ni. 39 akong edad, Purok 1, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Ako tubag anak tito kay barbero na siya tito nga naggupit o buhok tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Angelo Bigno di ay ni tito. Taga Purok 8, Upper Tuminubo, Iligan City, Lanao del Norte, 28 ang akong edad. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Kalayaan Asia. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rosalinda Yaguno de ini. Taga Purok 9, Barangay Nuli, Bayugan City, Agusan del Sur. Akong tubag anak tito kay trabaho na siya tito nga gamayg sweldo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele regihapon insakto. Ayaw mong kalimot mga palangga sa atong sabon nga pampagwapog pampagwapa ha. Katubitong gusto nga muhamis ang ilang kutis, kutis porcelana, kutis artista. Panabon mo kanunay sa clay gel, papaya soap with collagen and milk. Duha ka semana gikan sa inyong pagpanabon, makita na ninyo ang resulta. Aning puti na mo, ning hamis na mo, nawagtang inyong bugas-bugas talumtom alap-ap. Manabon mo buntag hangtod pagkahapon presko lang gihapon kaayo mo tanawon. Ngayon manusab, gamit mo sa iyang partner ang Clay Gel Brightening Lotion. O man atong kaligo mga palangga, mang lotion ta para bitaw dilipon ugat tanawon ang atong panit. Pampaputi ni siya, mubagay ang kaputi sa atong panit. Mublooming tagsamot, proteksyon sab ni siya sa kainit sa adlaw mga palangga. Ngumanusap, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakahumot nga perfume mga palangga.

0: na sa Istanbul unya gitipigan na sa tuang atay o sa tuang adipustisyo mga kapawartan. Unya makuha na to na sagad sa atay, sa orange, sa gulay mga kapawartan, mga utanon or mga good nga good fats. Unya doon na po gitawag nga usa ka bitamina nga matang kaning gitawag nga water soluble kaning B-complex, B1, B2, ngatos B12. Unya kaning vitamin C usab mga kapawartan. Matunaw na siya sa tubig. Unya gitipigan na sa lawas mga power 10 nga kinahanglan kanunayng kuhaon sa pagkaon. Matag adlaw kay maihi mangguna siya mga power 10 ang sobra ni ana. Ang prutas, utanon, whole greens mga power 10, kanne, itlog, legumes makuha na gikan diha sagad. Unya usa may mga hinungdan nga kulang ta sa vitamins. Kung kulang ta sa vitamins ang hinungdan ni ana, dili balancing nga pagkaon. Kulang ta sa mga prutas, kulang ta sa utanon mga power 10, protina, unya sige tag kaon og processed foods, fast foods, refined carbs, mga what manggod og vitamins ng mga tamis, kana mga fast foods mga power 10, mga what na siya vitamins sa tuang lawas, unya ang mahitabo makulang ta sa vitamins. Ang labing kasagalan nga hinungdan mga power 10 sa kulang sa bitamina kanang poor diet. Unya kana usab nga malabsorption mga power 10. Bisan pag mukaon ka og sakto ang imong tinae mga power 10 kay weak na kay siya, dili maka-absorb og mga vitamins. Do na kay problema sa pancreas, do na kay problema sa imong tinae, sa imong tiyan, gastric mga power 10. Unya do na po og di bakaha, do na kay problema sa ginang gitawag nga alcohol. Makadaot na sa atay mga power 10 niya, ang atong atay hinumduman nato usan sa tabaw sa atay is mutipig siya og mga vitamins. Pero kung madaot na atong atay tungod sa sobrang alcohol mga power 10, hinungdan na nga kulang ta sa vitamins sa katuang nga lawas. Unya doon na po tungod po na sa tuang lifestyle. Kulang ta mga power 10 sa pagkaon ni atong mga kinahanglan nga mga vitamins mga power 10. Unya ang edad po mga power 10, usa na sa mga factors nga muminos ang absorption sa vitamins kay syempre magkaedad ta. Muna na kinahanglan yun sa mga tigula nga dunag yun tay igo nga vitamins nga supplement nga makita sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Kung may mga problema magka-Power 10 kung kulang ta sa vitamins. Number 1 magka-Power 10, example, vitamin A. Ang atuang mapiktuhan yun na to, ang pananaw, ang atong immune system. Ang ato ang panit mga power 10. Hindi ang mga power 10 kung kulang ta sa vitamin B complex. Doon ay problema sa ato ang energy, sa ato ang red blood cell. Ang ato ang DNA repair mga power 10. Minus siya ato ang skin health. Minus kung doon na tayo kulang sa vitamin B complex. Unya makita mga power 10 ang diferensya sa ato ang panit, sa ato ang ugat, sa ato ang buko. Doon ay mga tag-as ng mga vitamins na naadya sa Power 10 Probio Capsule. Tungkol kay doon na siya ay moringa, doon na siya ay spirulina, doon na siya magka-Power 10 Green Barley nga tag-as kaayo og vitamin A, C, calcium og iron magka-Power 10. Dili lang vitamins nga naa diha sa tuang Power 10 Probio Capsule. Aduna po yung minerals na. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan na Dr. Al Palma magaingon kaninyo lawas malabaw bahandi sa tanana. Atong ampingan pinagis paggamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3:51 na giyon sa tagda sa hapon. Power 10 Probio Capsule mga palangga ang atong maintenon matag adlaw ha. 30 minuto sa dili pa ta mukaon pagaimnon ang Power 10 Probio Capsule. Kaya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects ha. Nga man usab ayon ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Ang Clydegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kumanusab ang atong best kumak eye drops, ang eye drops nga gikinhanglan sa atong mga mata. Sa mga na problema sa ilang mga pananaw, kilagi dili nagkaayo makaklaro, hanap-hanap ng pananaw, maggabon-gabon ng pananaw. Abis ang dili pagkaayo idaran tungod na sa sige natugtutok sa mga gadget, cellphone, laptop, computer. Kaya usahay pag yun mga palangga, kanabitaw maabugan ang atong mga mata, mamupula atong mata, magluha-luha ang atong mga mata. Patuloyin ninyo sa best kumak eye drops mga palangga, kay mo cleansing ni sa atong mga mata, mo tabang ni siya para mo balik ang katinaw, o klaro na itong pananaw. Best kumak eye drops, ito ako di ay si Diosa Bulasa. Size intay size, akong edad, Purukdo, Sumpong, Malaybalay, City, Bukidnon. Ako tubag, anak tito, kay utang na siya tito nga kabubuton. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Edet Himutas din eh. Borok 7, Lilingayon, Valencia City, Bukidnon, 41, akong edad. Akong tubag, anak tito, kay Katapusang Pitik sa Kasing-Kasing. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Mian, Bulasa din eh. Akong tubag, anak, kay obligasyon sa pamilya, humanan nga tubag. Ito si Lucy Hiboni Daini, Barangay Digkilaan, Iligan City, 50 kung edad ang tubag kay Anino, humanag gihapon nga tubag. Ito si Bibian Pinida ni, nagpuyo sa may Magaod, Lorito, Agusan del Sur, akong edad 43. Ako tubag anak ito kay babay nga nagbati unya nang anak, samtang gapatubo ang edad. Gusto na apson o dili apsan, hangtod sa kamatayon iyag yung ipaglaban. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili ra gihapon insakto mga palangga. Wala gihapon nagatubag mga palangga sa insakto nga tubag sa atong tigmo garong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man! Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probiotic Capsule. Naman usab ang atong pinagkalami nga kape Clyde Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nangapi ka na, nanambal ka ba? Jazzy Vitamin C Plus, a zinc vitamina para sa mga trabahante, para kondisyon kanunay ang atong lawas. Vitamina para sa mga kabataan, nag-edad o 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids. Naman usab ang atong haplas ng humot, makawagtang sa panuhot, Nong Lading Essential Oil, ang iyang partner, Nong Lading Turmeric Balm, o ang Nong Lading Relaxing Oil. Sabon nga pampagwapo, pampagwapa, kutis for sila na ka. Kutis artista, basta nagka clay gel papaya soap ka ha. Ang iyang partner, clay gel brightening lotion. Naman usab ang atong pinagkahumot ng perfume, 24 oras. Kaya mawagta ang kahumot sa curry perfume. Og siyempre ang atong kining best kumak eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon pa sa unahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val Magingon. Igugmaa ang inyong amahan o inahan aron kamo mabulahan o mag-angkon o taas nga kinabuhi. Dari sa kalibutan. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Ayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogok, Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong ubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, labi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ni imong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko ni mo nga naayo ko. Salamat kayo.
6: Power 10 Probio Capsule, alang sa mga gihang binbalatian. Tumar sa Power 10 Probio Capsule ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Probio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Probio Capsule.
4: Power 10 Probio Capsule na.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Ima pipito.
9: Taga sa kama.
8: Upper sa San Isidro. Sako pagyapon doon sa lala.
9: Unsa imong gagiragamit nga capsule, ma'am?
8: Probio o Jassy.
9: Pili ba, sir, ma'am, kung sa imong gagipamati?
8: Atong, sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko yung binod akong lawas, then akong UTI. Then sa nakainom na ko, daghan ako nainom. Pila na dyan ka-stab. Nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas po, okay na kayo. Yun. Wala na yung problema kong pagbawas. Then ang Jassy po, nindot po ang Jassy kay akong ba na gani, mag-i-maintain ka ron.
10: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
11: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.
12: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado.
13: Maria Febi Sabihon.
9: Unsa may imong gigamit, ma'am?
13: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang Gromit para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili gyud mawala nako kana yung Power 10. O kanang essential oil nung lading essential oil. O kadtong sabon nga clay gel.
9: Sa wala pa kana gamit, ma'am. Unsa day imong gigipamati, ma'am?
13: Nang side by side na ako nga kilid, nagsigig sakit. Dayon, magsakit po na akong puson. Kay murang na ako eh, gitawag nila nga tumor. Ana, magsakit po niya akong ani, dughan. Sa akong tutoy. Na, una akong ibang bati. Then, karon wala na ako ibati sa akong kilid. Wala na. Dayon, akong puson, wala na po.
14: Power 10 Pro Bio Capsule na ta.
15: Power 10 Pro Bio Capsule na.
16: Power 10 Pro Bio Capsule.
17: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
9: Elizabeth.
18: Tihana.
9: Ma'am, dugay na ba ka nga user sa kining produkto sa Clay's Angel nung lading products?
18: Taon-taon na.
9: Unsa dai mong gigipamati, ma'am? Sa diyang wala pa ka nag-gamit sa kining produkto?
18: Sa likod.
9: Adapit?
18: Anindapi-dapi bito, adapit. Karon wala naman. Wala na. Sisi kong inom kada adlaw dyan. Power 10 o kanang coffee mix.
19: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian.
17: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
20: Power 10 Pro Bio Capsule.
21: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
22: Maxima Sapong. Nagpuyos, dramawang bukanan.
9: So, unsa imong gamit namin, gimintin?
22: Ang Power 10 of Clay Gel Coffee Mix.
9: So, sadyang wala pa ka makatumar, ma'am, makamintin sa maong produkto. Unsa man imong gagipamati sa imong lawas, ma'am?
22: Kapoy ka akong lawas. Sakit ka akong likod ug dughan. Dayon, ang ihi na ko ginagmayra.
9: Yeah.
22: Pag inom na ko sa Power 10 Pro Bio, narang-arang ang akong gibati. Munang akong giahuhag sa mga katawahan nga, gamit mo ang produkto ha kay makaayo sa inyong lawas.
20: Power 10 Pro Bio Capsule.
21: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
23: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binayrang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
24: Ang musunod nga sidya usa ka binayrang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisidya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sidyahanan.

0: Oras alas 4:01 na. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang kana sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili gyud mapugngan ug ang baruganay dili gyud matayog. Mao na nga maayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion og ang point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban. Karong adlawa adlaw nga Webes, pizza 28 bulan sa Mayo tuig 2026. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita. Impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw. Adunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman. George Leonis Caygas Jr. nagikuban kaninyo sulod sa usa ka oras. Napunog diskusyon og katinawan. Uban ka nato sa technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. Og madungog usab kita live sa tibuok kalibutan. Pinagi sa Facebook page 96.1 Infinite Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon o sa kapahinumdom o usa ka mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa mga kaigsoonan ang public opinion ug ang point of view. Gihimo ni aron nga maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi, iya lamang kini sa inyong angkorman. Og walay labot ang management nining maong sibyahanan. Sa bisan pag-unsa nga baruganan, kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin nga critical og mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Mauna nga mayong hapon, Davao, Mindanao. Kining adlaw nga Webes. Mauna nga kumusta? Kumusta po ang atuang probinsya sa Davao del Norte nga gilangkuban usab sa tulo ka syudad og nagkalain-laing mga munisipalidad nga sakop sa maong probinsya maayong hapon. Labi na diri sa toha sa syudad sa Panabo nga gilangkuban usab og 40 ka barangay og sa tibuok barangay nga sakop sa probinsya sa Davao del Norte maayo sang hapon. Labi na sa ito ang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, maayong hapon. Labi na usab ang ito ang mga suking tigpaminaw, maayong hapon yung tanan. Ang kamatuoran, mga kaigsoonan, dili gyud makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang sa kinabuhi gyud sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa, public opinion ug ang point of view, ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw, mga kaigsoonan. Mauna nga niya ang komprehensibo o galaom nga giya sa pag-analisar sa mga nakunang balita karong adlawa, mga kaigsoonan. Mayo 28 ning kasamtangan nga tuig 2026 sa atong nga programa nga public opinion o ang point of view. ana nga giandam kini aron nga makahatag yon og bug-at, makatandog yon sa kalamhan sa gobyerno o sa katawhan. Ana nga ato kaning hatagan og pagtagad ang atoa karon nga balita nga national o ang ekonomikanhong kahimtang, labi na ang politika o politikanhong kahimtang sa nasod Pilipinas. Oligin na nga ato kining siren mga kaigsonan, ang ato nang gikaingon kagahapong adlawa nga nikalandrakas na ang kahimtang sa Senado. Gani majority versus minority. Aniya kanana ang lisod pod ang kahimtang karon sa ICC sa Pilipinas, pero nagpadayon gyapon ang power nila sa pagpangita sa mga akusado o ingontang na ingon nato nga kanana ang dakponon sa og istorya pa walay labot ang pangulo sa nasod magpalayo na magpalaylo na mana apan ato kining hatagan gyapon og katinawan mga kaigsonan, labi na karon ang ihagyong sekretary sekretary gid niya ni kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas Bongbong Marcos Jr. Ang ihagon sinaligan nga giingon natong Presidential Communication Office kung PCO Under Secretary o Palace Press Officer Attorney Clarissa Claire Castro nga maoy Presidential Communication nga officer sa office gyud sa maong presidente Undersecretary o Palace Press Officer Attorney Clarissa Claire Castro. Kematod pa ang 111 million nga civil libel case nga isang at bato kaniya ni Batangas First District Representative Leandro Lian Ligarda Lebeste nga matod pa gipailan og kaso ang Undersecretary of the President Claire Castro nga pabayron og 111 milyones nga civil libel case. Mao na gikaingon sa detalye mga kaigsonan ato kanang hatagan og pagtagad bisan palagi sa tuig kaingon kaghapon nga bisag unsa pay ranggo mo sa Pilipinas basta balaod na mooy magtuman sigurado gani sekretary ginina sa maong presidente gipailan pagkaso sa usa ka kongresista lang Representative Leandro Lian Ligarda Lebeste. Una na karon ang mga kaigsonan nga angay po nato ng masayran. Usamang gina sa gihapon nga mapasibaw sa kahanginan. Una, gikaingon nga mga detalye na kaso Lebeste versus Castro. Dahil tungod ka ng kasuha, manggod, nagsugod ananaaniya ang kaso. Kaya doon na lagi mga garbo gani. Kana si Lebeste, dili man na si abogado. Kaso lang, natandog lang pag-abogado ni Castro tungod kay gipailan man siya kaso na civil libel case. Ayang kalaban, usa lang ka kongresista, representative sa Batangas First District. Nagsugod manggod na sa kaso tungod na ning ni Lebeste nga naamog siya negosyo. Pamahayag manggod na ni Castro gyud batok sa maong solar energy company nga gitukod gyud ni nga gipanagiyahan gyud ni Lebeste. Kay matod pa ni Lebeste nga nagpakailap kuno og sayop si Castro og bakak ka impormasyon nga nagdaot siya kunong reputasyon o mga giingon na itong integridad. So, nakasulti po si Castro, ana. Olige na ang status karon, formal nang gidawat karon sa Regional Trial Court ng RTC Branch 11 sa Balayan, Batangas ang reklamo ubos kana sa civil case number 5907. Base kini sa Article 33 sa Civil Code. Naabot na gyud dito sa maong korte mga kaigsoonan ang kaso ni Undersecretary Claire Castro versus Leveste. Ang reklamo ubos kana sa civil case number 5907 base kana sa Article 33 Civil Code. E nagpagawas na usab ang korte o kanagingo na to nga court order o summons batok kang Castro. O na nga gipangayuan karon og danyos ni Leveste si Castro, nangayo si Leveste og kinatibukan nga 111 million nga naglakip sa 100 million para sa moral damage. Gawas pa niyana, nangayo si Leveste og 110 million para sa exemplary damage. Ano niya, doon na po'y 1 million para sa attorney space kontra demanda ni UC Claire Castro. Mao na may guys una karon nga mao gani na pinakadako di kay na gani dako di kay na siya grango gani sa nasod sa Pilipinas, limang kag under secretary sa atong kasamtangan nga presidente sa nasod. Pero wa gyud magpanuko si Leveste. Ari andam gyud musukol sa usa ka attorney. O gani lagi, matod pa ni Balos pod si Castro. Kontra demanda si Castro og ang nangayo pod og 500 million nga danyos batok kang Leveste. Dako-dako pod ang gipangayo po ni Castro ikumpara sa kang Leveste nga 111 million lang. Pero kang Castro pod gipangayo 500 million pod danyos batok kang Leveste. Kaya nga naman, matod pa ni Castro, wala kuno ibasihan ang kaso ni Leveste o dako kinig kadaot kuno sa iyang dungog. Isip opisyal o gobyerno, isip opisyal sa gobyerno o isip pagyod abugada. Maunang nalutaw ang garbo po ni Castro tungod kay spokesperson gudsyagod sa kagamhan ng Marcos. O niya, doon ay misukol nga representante lang sa Batangas First District. Tungod kay gipakaulawan man, na may siya negosyo, pero sobra-sobra siguro. O na nga di po pabintaha si Claire Castro mga kaigsoonan, mangayo po siya 500 million counterclaim isip tubag sa nagsangat nga kontra-demanda ni Castro. Mauna mga kaigsoonan. Mauna ang kananaang nakita na to karon ang bayhon sa nasod Pilipinas. Agani walay gidapigan basta balaod na ang istoryan. Sigurado nga wala gina siya'y gitawag palampason. Dugang pa sa maong balita sa public opinion o ang point of view mga kaigsoonan ning adlaw Webes. Ato man ang nasinati kagahapong adlawa o pipila ka mga adlaw regarding sa maong kanana ang pagigasangka na gyud sa Senado sa minority o kanana ang minority o majority ng mga kasamtangan na grupo. O gani atong pipila ka mga adlaw sa alang nasa ato ang kasayuran, ato naman ang gi pahibalo kagahapon, ibalita na to ang ilaha karon nga hearing session nga grabe kinumbati gyud debate mahitungod ana na ang kanang giingo nato nga pagbuto. Kana na ang hisgutan dito sa Senado nga maamindahan. Pero doon ay mga pangutana, mga kaigsonan. Doon ay mga pangutana sa ilang debate kagahapon o gatumiagi mga adlaw sa mga manorya o kanang niyurya ng mga senado o senador. Kay matod palagi doon na ba'y pangutana diha nga doon na ba'y gahom kay ato mang nasayran kaghapon lagi nga nag-walk out ang mga minority black sa Senado. Nga wala kagwanta sa pangutana ni Senador Rodante Marcolita. So doon na sila intensyon nga mawala ang quorum sa maong sesyon o hinungdan nga nagpagawas na lang sila tanan ang mga minority nga black. Wala gyud madesisyoni ang mismo nga gipasaka nga motion ni attorney abogado nga si Rodante Marcolita. Isip usa ka membro sa Blue Ribbon Committee. So wala unay sila nahitabo na adjourn na lang no. Ato manang na pasibaw kagapon na adjourn ang mismong ilang hearing sa Senado tungod kay nag-walk out naman ang mga minority nga mga senador. Auto ang nahabilin dito sa sulod ang mga majority na lang. Ang majority na lang mo'y nahabilin dito pero ang minority nga mga kuan, mga abog ang mga senador, wala na, nas gawas. Maoning atong pangutana karon mga kaigsoonan, doon na ba'y gahom ang mayorya sa Senado nga manduan ang mismong sergeant at arms na dakpon ang mga senador nga nag-walk out. Tinuod ka ni. Dakpon ka sila sama sa gingon na to nga si Bato de la Rosa, gidakop sulod Senado. Wala man madakpe. Karon kay nag-walk out maning mga minority. Ang pangutana, doon na ba'y gahom ang mayorya sa minorya nga Senado nga manduan ang sergeant at arms nga dakpon ng mga senador nga nanggawas panahon sa sesyon. Alang sa inyong kasayuran, kay parihang man sila puros mga senador. O niya nag-session kisa sulod. O niya karoon ng strike man, nag-walk out man sila ng gawas mga minority, di ang mayorya lang ito nahabilin sulod. Karoon, ang pangutana, niingon man ang minority nga gimanduan nila ang sergeant at arms nga dakpon ang mga senador nga nag-walk out at dung panahuna. Okay, alang ninyo, pwede dahil na kadakpon po dahil mga senador sa antam nagsisyon. Kay? Alang sa itong kasayuran mga kaigsonan para magkabalo po ta sa lihok sa Senado ba? Wala man ta dito at least nga na-monitor na to ang kalihukan sa Senado. Tinood yun na. Tinood ka na. Sumala pa sa legal nga lagda sa Senado. Ubos ka na sa Senate Rules o sa Article 6, Section 16, sa saligang batas nga ang mga nahabiling senador sa mayorya, majority black, adunay gahom sa pagmando sa sergeant at arms nga dakpon o aristohon ang mga absent mga senador nga nanggawa sa gitawag walk out. Oh, lala. Karoon na ang manday na di ay sa balaod nun. Ingon wala. 20 minutos na kabilin na labay, bubalik ang public opinion human naman ni ini.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-6 0939-0504 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilloray.
2: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit o magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract o sa kaproblema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng dube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
0: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Ining ikaduhan tuhog na sa itong programang Public Opinion o ang Point of View. Orige na sa itong ikaingon kaganina nga may katungod ay tinuod gina nga doon na sila legal nga lagda sa Senado. Ubos ka na sa Senate Rules o sa Article 6, Section 16 sa saligang batas ang mga nahabiling senador sa mayorya. Itawag ka ng majority block, aduna sila gahom sa pagmando sa Sergeant at Arms nga dakpon o aristohon ang mga absent nga mga senador, labi na nga nag-walk out at dung mga panahon na mapugos gud sila nga pabalikon sa Sergeant at Arms aron mapadayon ang mismong quorum. Pero wala gid sila naminaw gahapong adlaw atong daing adlaw nga balita. Lahos gid sila gyud, may power pud sila. Wala siguro nila nakit-an ba nagpabungol-bungol lang kay nalagi intensyon nganong nag-walk out sila. Kini ang mga importante magong detalye, mga igsoonan, nga nung wala mandayon ang quorum, kalabot sa nahitabong tensyon, nganong nahimo mang isyo ang mismong pag-aresto. Sa mismong meeting manggod sa mayoriya, human nga nag-walk out ang minority bloc niyatong miyagi mga adlaw, Mayo 26 to, nawad-an og quorum ang Senado. Ngano man, tungod lagi ni ini, wala na dayon ang mismong butuhan para kana sa gidusong balaod ni Senator Rodante Marcolita. Legal gito nga kontra buwelta aron lagi nga masulbad ang mismong kakuwang sa quorum sa mga nusunod nga mga sesyon. Na pwede man tong gamiton nunta sa mayorya ang mismong lagda nga nagtugot sa pagpatawag o pagpapugos gyud sa pagpadakop sa mga senador nga nanggawas nag-walk out aron lang nga mapugos silang mapabalikon unta aron madayon aron matuman madayon ang mismong quorum. Pero wala man gyud gani mingon lang si Marcolita nga pwede gyud nila karon ipasang-at pero naluoy man ang abogado. So, nalay gamay gyapon kay kinilagi si Marcolita na ipagkamaluloy-on pod na isog na maluloy-on pod. Abogado, banggiitan sad. Huligin ang argumento manggod si Mayorya, mga kasuking tigpaminaw, para alang, para masayod po mo ba. Nganong wala man matod pa sa Mayorya, kanang mga ilha mga grupo karon, kini mga kinilagi mga minorya o mayorya, wala lagi daw respeto sa kuan pa nga human nakalapas pagod sa rules. Mao nang kakuwang kuno respeto sa institusyon ang mga manurya nga mga senador, mga minorya, mga senador na mo itong nalain gyud ang mga mayorya alang ka na sa ilahantang hisgutanan. Mao na nga ang pag-walk out, nagpakita ka na nga kana na ang walay maayo nga dagan sa ilahang sisyon. Tungod kay kuwang naman sila, matod pa sa mayorya nga kanang mga tawhana na wala kuno'y respeto o walay batasan. Sa tibuok kunong Senado, walay respeto sa maong sisyon. Nanggawa sila si Tito Soto,

dito ka ilang gusto nga bungkagon ang gihisgutan karon dito sa Senado. Giisip kini nga paglikay sa formal nga diskusyon alang kana kanila kung supak ang minorya sa maong online nga gitawag nga online beating. Naginanglan nila kining dibatihan. Ug matud pa ni Marcolita, kung gusto man ka nila nganong di man modawat og debate. So nagpasabot nga walay kaya sa diskusyon, mo hinungdan nang gawas na lang. O di perteng ulawa. Kay matod pa nganong maglisod man ang matag kampo. Inkwentro man sa abogado. Tungod kay pulos man sila mga batid sa balaod, nag-atubang na sila. Ha? Ang away wala man diha sa emosyon, kundi diha man sa interpretasyon sa maong Senate rules. Agitawag na itong konstitusyon. Pero walay daganan in taong ang manuriya. Tungod kay kuya, masigayo mo cross-examine po ng banggiitan po li kayo muna nga nang gawas na lang. Walagi mahimo mga kaigsoonan. O niya karon kay nanggawas man sila, matod pa sa Korte Suprema, gabisang pagkulang sila sa quorum, pwede daw gyapon sila mupadayon og sisyon. Apan si Tito Soto, iya ko nung mangayo ko na siya restraining order kung TRO sa Korte Suprema nga iyang gusto nga dili ko numadayon kay supak. Hala, mag-istorya mo sa kuan Korte Suprema. Ang Korte Suprema ni desisyon nga kon ang katuyuan sa walkout mao ang pagbirno ang nahabiling senador, bisan na unsa pa, pwede kuno sila mo padayon kay alang-alang sa giingong Senado. Abe, hala. Nga karon, si Tito Soto dito, si Kisa dito, tambong dito sa Korte Suprema kay mo reklamo. May gani kay si Marcolita, naluon niyo sa dili na lang kung nila karon na atakihon yun. Bahala, nagsigila sila pa-pictures gawas. Ayon sa gingon sa Korte Suprema, pwede mo padayon ang sisyon aron maprotektahan ang interes sa nasod. Dahala, tubaga na. Orin na nga ani agyod ang kanabang hugot gyud kayo nga kuan ba? Kanang kahapong adlaw bugat kayo murag naulaw bitaw pud ang uban na dili biya pud abogado unsa man pud ni si Marcolita mangkod nga insultador man sa gud kayo gud. Salig man pud pud sa gud nga abogado pud niya yang kalaban puro senador. Limang gagana sa hintibiro sa

0: Ilan na katuig na, wala pa na masinador na si Marcolita, si Hontiveros, si Kuana, pila na katuig na na ang naglingko din ha. Pero karoon sa gibatikos. Kaya nagtuo siguro siya nga siya rin marunong, niya kaya na pang magiging marunong pa niya mga kaigsonan. Bilargada, yun. Mao na ang dugang na ito mga kasayuran, mga kaigsonan, labi na ang ato akarong Undersecretary Claire Castro nga pasakahan sa kaso. Karon si Bongbong Marcos ron nagtago-tago pod, magpalayo una siya sa tanan. Dili sa siya manghunaw ma, mura po kung unsa ba, mura kuan pa, mura hudas. Manghunaw sa siya una. Iyang gi kuan gyud si Claire Castro kasi siyempre presidential secretary gud. Sa lain nga bahin mga kaigsoonan, aniya na ang pinaka hinam-hinam sa katawhan. Aniyang mas nga gipalawman pa nato nga mas masakit pagid kayo nga pagtuki nga gihatagan dinato ni kananaang kanang kabugaton ba nga makatandog pos kasing-kasing ug galamhan sa katawhan nga daw muhila kas kasakit nga atong gibati kanong panahon na ang kabalaka sa mataga pamilyang Pilipino tungod ka na sa kang ngit-ngit nga hulagway sa atong kahimtang mura na magbalak. O na, mga kaigsoonan, niyatong ikaduhang hugna. O na, gamito na ito ning pamaaging adunag yung seryoso. Kanabang kalma tagamay. Ya, mura og bundak gamay. O niya, emosyon gamay. Inubanan ka na sa hinay nga instrumental. Iba, anak na. Mao na nga ito kaning hatagan o pagtagad ning itawag na itong politika sa kakawangan. Kakawangan. Ang kaugmaon sa atong mga anak o gaghimong dulaan sa impeachment na rin panahon na. Ang International Criminal Court warrant og ang binatbatay na sa Senado, dili lang ordinaryong balita. Kini usa kini kasalamin sa usa ka kanang giingon bito na ito nga nadugta na nga sistema. Maragbalak no, may noon. Samtang ang mga elite karon mga kaigsoonan, nag-away na sa gahom. Ang kahimsog o ang kalidad karon sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino giguba. Tanawa ragod na. Kita nagsudong silang inadlaw nilang kumbati. Apan ang kina, kita mismo. Wa nila matanawi ba kung sa kasakit nga itong gibati. Mauna ang kamatuoran nga makahilak yun ang katauhan. Samtang sila karon naglalis og kinsa ang angay nilang tuhuan. Mauligi na mga sugintig paminaw, maragbugat na magipon na, no? Kaya nga ito mga sistema karon ha? Sa labi na ang atong kabataan. Nakita dili man ta pwede na kanumang umaabot man. Naningkamot biya ang ginikanan. Ang ginikanan, nangita biya ginagpamaagi. Aron mabuhi ang pamilya, labi itong mga anak nga nangandoy nga mahuman sa iyang gingon na itong edukasyon. Oy ay maghilak diha. O lagi na nga tanawa ron, nag-ilaid sa kalisod ang kahimtang sa katilingban. Apanwag yapong tanawa sa gobyerno, kagisilduhan sa katawhan matag-adlaw. Napugos ganing katawhan pagbayad sa gobyerno. Aron unta doon na po ikabalik ganito nila. Maulagi na mga kaigsoonan. Kaya mga bata biya karon nagdako nga dili kini maka dili makalampos ba? Makaingon sila ginakanan, makalampos magawani. Wagay mo babag ni sa tong kahimtang garon tungod kay kita lisod. Panginabuhi malisod. Gabi na gato mag-uuman nas kabukiran mga kaigsonan. Walay saktong lawak. Walay saktong punoy anan. Sama sa gingon ang katawhan ginahinayag patay. Amo na mga kaigsonan. Gidula-dulaan lang ang katawhan sa mga politiko. Ang ugma sa itong mga anak alang sa ilang personal nga panalipod sa 2028. Labi na karon nga umaabot tayo na. O lagi na, nga lisod kayo magkaigsunan kung ato ginimbumbahan sa kanang emosyonal. Pero di yun, matando kita mga kaigsunan. Unsa may gingon nito sa kuhan, muhiyat hatag-butag mga supporting verses. Sumala pa sa Lamentasyones. Lamentasyones, Kapitulo 2, Versikulo 11. Unsa gingon nito, ang akong mga mata nang hanap tungod ka na sa mga luha nga ni aga sa kalisod. Limang kana. Ang akong kalag natugaw, ang akong kasing-kasing ni bubok ni sa yuta. Tungod ka na sa pagkalumpag sa anak sa babae sa akong katawhan. Sa kuyawa po ning Lamentasyones, boy. Supporting verses na to. Ha? Dos, onse. O lagi na, nga to karong public opinion o ang point of view, mga kaisonan. Unsaon na to karong pagtanaw sa mata sa atong mga anak. O ang suliran. Muna nga ito silang sultihan, aduna ba'y hayag ugma? Mao ba kini ugma? Kung ang mga tao karon nag-ilaid na skalisod, mao ba kini matagamtaman ugma? 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion, human lamang ni inimpipila ka mga pahinomdom.
1: Kababayan, ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? At duha na ang Managers Lending Corporation.
4: Nakapalit po ko sabon nga Kligel. Nindot yung kayo kay bisag buntag pa kami lamos, pagbahantog pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
5: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am si?
4: Diri sa SMD po, sir.
5: Ang singala na to, ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Ah, sige. Salamat, ha.
6: Clayjol Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjol Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Clayjol Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
7: Testimonya. Oh, kasinat-kasinat.

0: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
1: Ah, maayong adlaw, sab sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga Upper Limato.
0: O sa may ibong balatian nay, nga magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
0: Kapila man imo imno?
1: Katulo kada adlaw.
0: O sa may kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
1: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wag ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wag nagi ko'y problema.
0: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
1: Oy, maoy akong haplas.
0: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw ka ron, nay.
1: Ako agad silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
0: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Okay, 44 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Ining katapusan na itong pila ka minuto na lang ang nahabilin sa itong programang Public Opinion o ang Point of View. Wala gina kung ato kaning lantaon, unsa may mga panglantaw sa itong ginabuhi mga kaigsoonan. Unsa man ato ang mga opinion nga angay na ito ning mahuptan o mapaambit sa uban. Maning nindot yun o kanabitaw nga makaamgutas sa kinabuhi. Dili lang ang katawhan mo'y makaamgo, kundili ang nagdumala sa nasod sa Pilipinas, usa sa mga makaamgo unta sa kahimtang sa mga kabus. Sama sa kung ikaingon nga nabatay umaabot ugma. Sa atong pagkakaroon, doon na ba tayo mapaabot ugma? Doon na ba tayo makampot ng kayuhan ugma? Mauna mga kaigsoonan, marag doon na manggod experience na nagod sa kalikon anak manggod. Muna nga, di yun malikayan, nga gabi ng lisod ta. Mauna nga challenge sila to. Sa lain nga bahin, gitawag naghubag sa ekonomiya. Ang inahinay karon ang pagpatay karon sa dignidad, sa amahan o ginahan. Nagingon na ito nga stagflation sa nasod sa Pilipinas. O gani karon nag-antos na karon sa kalisod. Tungod kayang utang sa Pilipinas, niabot karon 18.488 trilyones na ang utang sa Pilipinas. Dili lang mga numero sa papel, kini usa kini ka mabugat nga kanida, kan usa ka mumuo. Sayo nang kang 18.488 na trilyones ang utang sa Pilipinas. Kaniya karon bugat na mga kaigsoonan. Ato nang ato pananggibuhagay, ato pananggihistorya, ato pipila ka mga aro na 18 na. Gani, kung napatay time, ha, si kasamtangan nga presidente Bongbong Marcos niya itong Japan. Nakakuha sa itong pila ka bilyon. Ato na historyahan ng mga adlaw kung giunsa paggamit ang bilyon e dugang sa 18 trilyones. Nga maghapit na ganita, makaabot og 170 na ang atong utang matag-usa. Mao na karoy gipas-an sa Pilipino. Kumahimo gani hilak na gitagdugo ana. Kaya ang kamatuoran manggod nga makahilak ang matag amahan nga muuli sa balay karong adlaw ang gabi una ng wala dala tungod kana kay wala nay bili ang sweldo. Tungod kay daghang mga mahal nga palaliton. O gani karon 7.2% na ang inflation. O kamatag inahan o kamahan, naghilak na sa tago. Samtang nag-ihap kini sa sinsilyo lamang. Oy, walay mga leader dihang naka kita. Para sa bugas o gata sa bata, mao kini karon ang tinuod nga naong sa inflation. Stagflation. Ginaluom lang sa katawhan, sa ginikanan, ang ilang guto nga kahimtang. Huwag yan po matanawi sa Senado. Olige na mga kaigsunan, sumala pa sa supporting verses. Sumala pa ni James 5:4. Ah, Santiago Kapitulo 5 Versikulo 4. Nagingon dito nga tanawa ang suhol sa mga mamumuo. Gamiani sa inyo mga kaumahan nga inyo lang ganing gihuptan, gikuhaan pa, gidaog-daog pa. Pagpanglimbong. Sao na lang ni muna karon. Gani ato na nagisigutan na ito pipila ka mga simana na dunay mga ayuda na pulo ka kamot amundawat haiha pa makadawat ang laing kamot. Ang Diyos nagatanaw man pun. Ang Diyos nagkabalo man Diyos sa kahimtang sa tao. Mauna itanawa. Dugang pangalain nga version sa Santiago 5:4 and lain mo gunag version. Namagay direct nga version nga Tritsura. Ang Diyos na nakabaloy. Siya ro mo mapabungol-bungol at mga leader sa nasod sa Pilipinas. Di gud kabantay. Sige, lagi po tagtanaw silang pelikula. Nga kita, nga itong pelikula, huwag itanawa. Onsa man ato karon mga point of view, mga kaisonan. Onsa man ang public opinion. Pila pa kapanimalay karon ang giginhanglan karon nga mapalong ang suga. Ah, pila ka pamilya karon nga mapalungan og suga. Pila ka pamilya karon ang kanagingon na to nga sige na balik-balik aning kagutom. Kanang nagsigig kaamguhan ang taong pobre, nagsigig amgo. Kaamguhan ang gobyerno, wag yun. Mao ka na karon mga kaigsoonan, ang tinuod nga crisis. Crisis sa economic statistic karon mga kaigsoonan, mao gina. Dugang pang papanapo sa to ang mga balita karon mga panahona, dugang bahin ang dugo karon sa yuta ug ang hilak sa mga nailo. Ang pagtutok karon sa giingon na to nga Truth Commission. Ang mga dula karon sa politika ug ang ekonomiya. Wala pa nila makiti labi na ang war on drugs. Labi na ang krimen karon mga kaigsoonan, naghimo na og krimen ang tao tungod kana sa hinungdan sa kaluya, kakabus. Pati sa katawhan. Ang ustisya magigsunan sa Pilipinas murag usa kana kaluho nga para sa mga naay ikabayad mga kuan lagi. Pero katong kita nga nagkalisod-lisod bisa pa tong kaso di kita kabayad bisa gamay na lang. Maligi na ang ginikanan mga kaigsunan, nagdako nga may trauma. Ang ginikanan nagdako sa tumang kawadon. Siyaro naman, sumala pa sa supporting verses Genesis 4:10. Ingnan gid sila nga unsa man ang imong gihimo. Ang Dios ginig-ingon nga unsa man imong gihimo diay sa nasod kumbaga. Oning mga kaigsoonan, ang angay na tuning panindigan isip Pilipino. Ang atong crisis karon sa nasod sa Pilipinas. Kining adlaw nga Webes, mga kaigsoonan, tanawa ninyo. ang inyong palibot karong adlaw, di ba? Ayaw tanawa ang mga nindot mga building o ang mga mahalong mga sakyanan. Sa mga politiko, tanawa ang inyong masakyan. Baktas na maganita. Nato tay sakyanan tuod pero ito mga igon pos gasolina. Mao na magkaigsoonan. Mauli ginang nindot gayimta kayo magkaigsoonan ug mga adlawa adlong Biyernes. Ato gyapon nga atagon gyapon nato og katinawan ang uban pang angay nga isgutan nato sa politika ug ekonomiya. Kaya marag diha magiging ko na kwan ba, diha ta na kasinati ang maayo, labi na kung monitor ta karon sa dagan sa atuang kahimtang. Kaya mao man yung misyon, naghihatag po sa tuwa ang atuang nga gitawag na to nga national level. So, paningkamutan na to mga egzonan na kanuna gibundihang wala giundang sa pagpaminaw sa sibyahanan. Dili lang kay kini nga programa ha, kung dili tibuok programa gyud sa maong nga sibyahanan. Mauna nga mga kaigsoonan ang matuod nga kusog yod sa usa ka nasod wala gyud diha sa gahom sa pipila. Kundili ana gyud diha sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan. Diin ang inyong tingog mao kini maghari. Mauna nga ang programang public opinion ug ang point of view. Gidala kaninyo sa pikig-alayon gyud sa ato ang mga mahinungdanong mga sponsors. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services nga nagserbisyo sa katawhan. Ligon ug pulido gyud nga glass ug aluminum works ang ilagyong iserbisyo. Labi na sa balay, opisina, asa manapita mga establisimento. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services nahimutang diya sa Panabo Public Market nga matawagan sa numero 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Igan masab kang Tatay Octaviano, alang usab sa inyong kasayuran. Gawas kang si Roderick Kagapi, ang tag-iya sa Kagapi Glass. Kini si Tatay Octaviano, di sa pabintaha. Alang sa mga formal nga bisti, uniforme, uban pa, tanan diha, mga anha magyod. Mga, kung gina, di kalidad nga tahi gina. Nadiha gyod ang Octaviano Tailoring. Sila gyud ang gingon nato eksperto gyud sa paghatag kaninyo og mga saktong fit og nindot nga disenyo. Ayala nyo mong kalimot pag-adto. At bangra po na sa Curacao Store ang iyang Octaviano Tailoring. Nga gipanag-iyahan pod ni Sir Leopoldo Octaviano. Nga matawagan pod sa numero nga 0938-69-76909. Octaviano Tailoring mga kaigsoonan. Og yung mansad, nanawagan kita sa mga business owners. Gusto ba kamo nga mas mailhan pagyud ang inyong negosyo bisag asa mo nga lugar? Ang public opinion ug ang point of view abli na karong adlaw alang sa inyong sponsorship sa gamay nga kantidad. Madunggan gyud mga kaigsoonan ang inyong negosyo. Inyong produkto pinaagi kana sa kahanginan. Og makita po na sa atong social media platforms. Kung kamo maninguha nga mapaambit ang inyong negosyo, mapalanog sa kahanginan, tabangan gyud mo unsaon pagpangita og dugang pang customer. Manayaw kalimot para kana sa atong exclusive sponsorship package, atong palambuon gyud ang negosyo ninyo pinagi kahanginan. Bisitahi lang ang 96.1 in Penet Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM Dico Building, Bungkawil Street at Banglang sa Panabo City Inn. Sikan Flor. Auna nga usa ka oras nga puno gyud sa pagtulunan. Nagkalain-lain mga opinyon ug lawo nga pagsusi sa ato kining nasudnong sitwasyon. Apan sa dili pa nato katupon, ang mismong linya sa komunikasyon. Karong adlaw adlong Huwebes, magpabiling kita nga usa ka dakong hagit alang sa atong kagamhanan og sa matag Pilipino. Ug diha natapos ang usa ka oras natong pagpanag-uban. Tingog sa katawhan ug panglantaw sa ngalan sa Kinatibukang Puwersa sa 96.1 Internet Radio Panabo City ug sa 90.9 Light FM. Niagi pangunahan ni Atty. Ulises Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bolpa, Engineer Wolfie Oriog, Sir Kevin William Bargin ang IT personnel. Og kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon ug ang mga panglantaw maoy magdala kanato sa hustong dalan. Mga kaigsoonan, mayong hapon and God bless us all.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Introducing Kay's Fragrances. Tara ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
10: Ako day si Ryan Gudines, nagpuyo sa Midsayab, North Cotabato. Usa ko ka sika driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa, kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule, nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik yun ang performance ni mo sa imo ang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na yun kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na yun kayo, nalipay yun akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
11: Tiramax capsule, mapalit sa mga butika. Tubag, bisan unsang matang sa balatian. MOI Herbal Capsule.
12: MOI Herbal Capsule.
11: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Herbal Capsule.
12: MLA Herbal Capsule.
11: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

Okay, itong oras mga kaibigan, alas 5:12 na. Okay, so dali lang gihapon sa tawang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1. And Penetrate, of course, pinag po tayo sa 90.9, Pinlight FM. Ano, so no, nagnanog-nanog po tayo mga kaibigan. Yes, sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Salamat sa mga taga-Bukidnon. And also sa itong mga diehard at itong mga tigpamino na always to nagasubaybay no diha sa Light FM, ha? 94.3. Salamat sa talantanan. And also din ako ang tatay Paing. And also silang gwapo nga technical di ano na minaw ko na si Sir Kelvin. Thank you so much sa tanan mga taga 94.3 no sa mga naminaw di sa mga naglanog-lanog no karon. And also sa itong mga naminaw ko ron, mga kaibigan, once again, no, happy listening no, diyan sa Santo Tomas, Tagum City, and of course, no, diri sa Tapanabuan, sa mga particular sa mga kabaranggayan, uy, sakop sa Panabo, no, sumusta nga itong mga kaigan karon. Okay, so kulbaan si Tek, labi mo na kung maapsan ko sa ulan. Okay, so medyo hapit na yun maghilak ang langit, no? Basta ulan yun ang mga pangadiligin ko ka duty kay syempre noon sa una lang mabasa ko sa ulan. Kunang ikaluyan no, murag ang tuganay to Panabo, murag pila ka minuto lang ang pagdaga ni Tekla. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, so once again no, welcome sa tuwang matag-adlaw na programa no, ang programang Enfinetra. Og kinig hapon ang inyong ginapilahan matag hapon. Okay, this is Digitech lang mga kaibigan ang inyong inamikuan. Ay, no, pag-iak lagi diha lagi kaya ako ang microphone, no? Basta lami ko, ha? Okay, isa na lang sa itong buotan na itong Big Boss. Once again, mayong hapon din ako ang attorney Ulysses Salabaw. And also sa itong station manager na sa Pikaslawak, no, ni Ma'am Rosemary Amit Bolpang. And of course, ito ang technical, no, na nadagano sa Pikaslawak, no, ni Sir Kevin. Of course, tatanan na itong mga kaigan at itong mga kaubanay, no. Okay, sa tanan-tanan, sa inyong tanan, no, maayong hapon, ugmadayaw na hapon sa tanan. Okay, so, musta man inyong kahapon, no? O, musta man inyong, inyong mga tagsa-tagsa nga mga problema. Okay, so normal yun ang problema mga pangga, no? Klasik-klasik mga problema nga may abot sa itong kinabuhi. Pero laban siya pandarag hapon mga pangga. Okay, normal yun na, no, sa tao nga nagitay mga problema, no? Si tatay pang magyan, si tatay paing mangyari, no, rigid mahot na ng problema. Muna nga tatay paing, no, diligyan ko ka-reply, tatay paing, no, kung na'y problema ka. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan sa talantanan, sa mga nadya karon nagpahipi sa Dublin. And also sa itong mga naminaw karon mga kaibigan o diha sa itong mga tigpaminaw diha sa barangay Tuganay. Uy, salamat to taga barangay Tuganay. And also sa itong mga naminaw karon mga pangga, no, once again, no, happy listening sa itong mga naminaw karon diha sa barangay Busaon, Tagum City, no. So grabe ang itong paglanog-lanog diha. Kay natay na hinabi no kaganina daw ana pa sila no uy tekla imong tingog no naglagubo diyo sa Busaon Tagum. Uy dagan may nagmang ano diyan no dagan may nagmang mga nukos diyan no ug mga amsunad dagan mga isda ba sa punong ha. Okay, misgo tag Busaon no abundant tag mga isda diha ha. Okay, kato mga naminaw no gailan kog isda ka tulo ka buk isda ha. Okay lang minang bangus, no? Okay, salamat dahil sa mga taga-Busaon na Tagum. Okay, salamat sa inyo ang kanunayong pagpaminaw diha, no? And also sa mga nangatulog pa, no? Kay syempre, pang night shift ang ilahang trabaho. Okay, syempre, bawi sila sa tulog, no? Muna yung kailangan na bangun, ha? Kay syempre, alas 5 na sa hapon. Okay, basi malate mo sa inyo ang mga trabaho, no? And of course, sa tanan-tanan po nga mga government employees karon no, nga siyempre karong orasa, okay, ting out na yun karon labi na yun sa tanan mga duty sa barangay, ha? Sa mga on-duty karon. Salamat dahil sa itong mga kabaranggayan na always no nagasubaybay
Okay, bisan na dia sa barangay hall, pero nagapaminaw sila, no? Pwede, basta-basta niya itong mga officials, no? Okay, not only in barangay, labi na yun sa itong mga municipal officials, sa mga nagkadayang municipality, mga panggano, salamat din sa tarantanan. And also sa itong mga drivers, uy, ito niyong patibayan, no, ang tanan mga association, no, sa mga driver karuan, ha? Okay, so last week, oh, or other week, ano ni siya mga pangano na sila, paldo ni sila, kaya nakadawat ni sila mga maayuhon. Okay, so pero mahurot ramang gihapon, no? Makakaumang ganang atong pasalamatan, no, atong gobyerno kay na yung mga ingana, no, nga mga blessing na nakano baka nang ay hatag, no, sa itong mga drivers. Labi na yun sa itong mga kapulisan, okay, diri sa Panabo. And also, diya po doon sa Carmen. Okay, astaran na itong mga police station sa mga nagkadiyang lungsod, no? Ito ang patibayan itong mga kapulisan. Kang sir, kang ma'am. Okay, so saludo tayo itong mga kapulisan. Kaya isa po din nung naghahatag og kay ng bantay kalinaw, no, sa atong mga okay sa mga nagkadiyang kabarangayan, mo na nga peaceful kaya ng atong lugar kung wala tong mga pulis unsao na lang, ha. Ug labi na gyud sa tong mga barangay tanod, no, kay isa po din sila mga pag-nag-assist, no, sa tong mga kapulisan atong ipatibay atong mga barangay tanod. Okay, sa mga nagkadiyang kabarangayan, lalo na doon diha sa barangay Tuganay. Oy, thank you so much na itong mga tanod. Salamat sa inyo ang kanunayong pagbantay, no, with assist sa itong mga kapulisan. Okay, sa mga namina ko rin, mga kaibigan, sabun ko, sa mga gusto mo pamit sa mga mensahe na may mga request. Again, ang ating tisan number, no, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga gusto nga magpapit sa mga mensahe na may mga request, no, more of disco po tayo, Zumba, TikTok, mawal mo na yung mga labsong mga pangga, ano? At sa mga wapa nag-tune in, uy, pakitune in, no, yung mga radyo, mga pag, no, dari lang gihapon. Okay, sa tuwang numero nung FM na dari sa Longsod ng Panabang 96.1 and Penet Radio, of course, barang upo dari sa 90.9 Light FM. And also, diya po, no, sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat tayo sa mga taga-Kibawi. Okay, sa inyong kanunayong pagpaminaw, mga pangga. Okay, the next song para sa tanan, sa mga naminaw. Okay, para pawala sa kalaay, ha? Okay, para sa inyo to, mga pangga.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangga. Isa 5:26 na sa kahaponon. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe, na may mga request, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, according to Tatay Paing doon sa Dako ang Kapi. Okay, so di ba kumuin na maglaing mga kababran sa coffee ba yan o ba sa Kligel? Magin ako mga muna kong ginainom. Pero papiliyon ko Tatay Paing, Kapi o Kligel o ikaw, mag-Kligel rayon ko. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, sa mga nga mga ipangmulo sa kalawasan, yung dagdugay mo nga nagpapanahon, yung nag-antos mo sa yung balatian. Okay, so pinagi sa Kapi mga panggano, sunan na ito ang Kapino nga ginakubtan karon, ang Kapino nga ginapangita sa tanan. Ha? Okay, so kabulo ko ang uban mo, klase-klaseng mga brand sa kopi ang yung ginainom. Okay, kung gusto ninyong kani makatabang sa inyong panglawas or mga balatian ninyo mga pangga, so gamit mo sa tuang Kligel coffee mix nung Kapino Mlami kainis siya. Okay, so gani no money siya every mag duty ko magina kong ginainom kay murag dili ko dok dili ko kanang ano ba katulugon ba no. Kamalo ba kaysa kuwa ba yun nga permiti ba ta busy ba yan no. Unang ang ano ni ang kinabuhi si Tekla Manggood no is 24 hours or 24/7 pa jud ni no nga serbisyo publiko no. Nga usahay po kaunta di ba wala ana ba jud so kailangan na gitay mga ano nato no nga panglaban sa to ang panglawas di ba. Eh usahay unsa nay oras mauli no kay syempre dili sa ingon nga kanang ano basta inyong mga pagsabot nga unsa oras mauli si Tekla. Eh normal na mga isip po sa ka public servant no ni Atay Tabangan di ba, so ana man jud na di ba ya kailangan na nagitay mga ano ba sa tuang panglawas mo nang pasalamat ko no sa tuang Kligel coffee mix to kay kini na makahatag og kanang pabaskog no sa lawas ni Tekla. Isa pa ganahan ko kay nga no basta ganahan ko. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, nasubun ko sa mga gusto mo tawag again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga nadya karon at mga gusto mo tawag, alas sige tawag. Okay, okay, salamat tayo sa mga nadya karon sa Kibawi sa 94.3, no? Okay, so naminaw karon si Tatay Paing. Okay, so munang gito Tatay Paing ha, maghulat ka Tatay Paing. Okay, no, salamat dahil sa itong mga naminaw karon no. Naglagubuhang ng mga speaker karon no, once again, no, diha sa itong mga tigpaminaw. Diha sa Purok 5, no, salamat dahil taga Purok 5, San Vicente, no, sa mga Manayaga family. Og di po no, kang Richard, kang Janeline, og labi siyang mother, siyang papa, no, naminaw karon diha sa Buligan family. And also po dano naminaw karon, salamat dahil once again, no, diha kang Tatay Vicente o kang Tatay Nina o kang Nanay Nina. Uy, salamat dahil sa mga compound Manayaga family. Okay, salamat sa inyong tenen. And also, okay, uy, mayong panglanog-lanog dahil mga panggano sa itong mga tigpaminaw. Uy, karon diya sa seawall. Uy, speaking seawall, uy, nagantag mga ano diya, no? Nagantag mga tigpaminaw diya. Salamat. Dapat sa ano, no, sa kaganguhan. And Barangay San Vicente og Grido and og di po no sa Barangay New Visayas. Uy, salamat dai sa tanan-tanan taga New Visayas. Okay. Okay, salamat dai sa mga naminaw karon diha no, especially sa toang mga tigpaminaw diha sa barangay or sa tong municipality ng New Corelia. Okay, dagantag mga diehard atong mga tigpaminaw diha. And also, okay diha sa Mabini, Laak and Pantukan. Okay, sa tanan mga beach resort no, salamat di ay. Okay, salamat sa inyong tanan sa inyong pagpaminaw mga pangga. Okay, so sa mga naminaw, no, bubalik lang ko mga pangganatong oras, alas 5:31 na. Okay, sa pagbalik, detect lang mamaya baga ninyo mga pangganong atuang mataghapon na topic. And of course, to mamaya mga kaibigan, baga ninyo nung atuang pa-premium. Okay, dili lang hapon na sa atuang programang Infinite Rock.
Okay, itong oras, alas 5:31 na mga panggang.

sino nga bang pwedeng gumamit ng CMV? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMV para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMV because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, sa inom na ko ganitoan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay magkukog, advertising diri sa radio nga. O, lagi na, stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko, di na ka-ano na, nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ang Mega C Plus dakong tabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang Sodium Ascorbate ug Zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga maka-recover 3 times faster sa kalintura o

0: Oog si Paul.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa yumon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOH Herbal Capsule.
4: Ang adlaw, ako di ay si Raleen Heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si MOH Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud kong immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si MLH. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas o naapagid ning bulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas o dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay MLH Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra jud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa MLH Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras mga pangga is 5:45 na sa kahaponon. Okay, so dali lang kahapon sa tawang numero ng FM na dito sa lungsod ng Pinabo ang 96.1 Infinite Radio, of course, pero ako po dito sa 90.9 Light FM and also dito sa 94.3 Light FM Kibawi. Uy, salamat din sa mga taga Kibawi no, naglanog-lanog tali ha. And also sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga requests. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Then, live po tayo ngayon, no? Okay, paki-follow lang po, paki-share lang po sa ating page, no? Again, 96.1, Infinite Radio, Panabo City. Salamat tayo sa mga viewers natin. Yan ang kang Tuhan Yao channel. Okay, pa-chat out ko, DJ Tex. Salamat ka rin mo, Tuhan Yao. Eh. And kang Mark Angelo, kang Maong. Uy, maayong hapon. DJ Tex, chat out ko kang Vincent nga nag... ano ba yan? Nag-og kang Maong family request. Dayon kog song B, pasabta ko. Salamat sa pag... pagbasa og pakipili lang sa song Watching From Kagangungan Panabo City. Uy, taga Kagangungan, salamat din sa taga Kagangungan. Okay, musta na tong mga kaigan natin dyan, no? Salamat din sa mga taga Kagangungan di ha. Okay, kabalo ko nga taga Kagangungan din, no? Doon lang kayo nagdagat. Uy, lain po siguro, no? Diba? Okay, no? Salamat din sa mga lumulupyo di ha, no? Na always to nagpaminaw. Okay, bisan pa nung nagbisi-bisihan. Pero ang ilang pikas dunggan nagapaminaw yun no, sa tuwang programa. Salamat dahil sa tanantanay. And also, okay, maayong paglanog-lanog din o kang, kang ati Gingging no, naminaw karon na sa Barangay Tugari. Thank you sa inyong tanan, sa inyong papaminaw. Osbongo, sa mga gusto mo text no, ano lang mo ha, ayaw mo pag-request og mga love song, kailangan makagiling ta. Okay, so amo na kong request lang kay dagan kay mo request na dili na ko ma-entertain kay syempre mga love song man yung request no, di ba? So kailangan ka nang makanta ba, kana makapasingot, di ba? Para iwas ano gi ka nang stress or depressed kablo ko nga. Kablo ko uba na itong mga kaigsunan, no? Dagang kig mga problema sa kinabuhin, no? Ay, lang mo pag-unaan ng mga problema, no? Kailangan na happy always, no? Mura na itong iparimand sa kadaghanan. Okay, so mayong paglunog-lanog din, no? Sa itong mga naminaw karon once again, no? Diha sa itong mga tigpaminaw sa, ano, no? Sa Tibalog, ano? Tibalog, Santo Tomas, no? One of the diehard na itong mga tigpaminaw diha, no? Na always na nagapaminaw. Okay, salamat din kang Jeremy Perez sa mga Perez family. Oy, once again, salamat din kang Ma'am Perez, no, or kang Jeremy Perez diha sa Porok 7A Santa Tibalog Santo Tomas. Okay, diha po no kang Nonoy Jmar Gboy o kang Johnny, no? Okay, salamat din sa mga naminaw diha. Eh? Okay, labi na gyud kang Nonoy, oh. Okay, kay Jmar. Okay, salamat din sa tanan-tanan sa mga naminaw, no? Diha po no kang Johnny. Okay, kay Palangga Johnny. Okay, thank you so much. Agda po rin kang Generals. Okay, sa mga Paris family. Okay, salamat to sa inyo ang kanunayong paglaguburo sa mga speaker diha. Okay, so mga kaibigan, din natin sa tong second part, sa tong segment, sa tong program.

Ma, okay, kini nga topic, no, gikan kini kay Tatay Paing. Siguro si Tatay Paing, mag-menu na siguro ni si Tatay Paing ba, no? Okay, according to Tatay Paing, okay, asa man ay mas unahon, ha? Ang kasal or ang balay? O nga, no, ha? Okay, mag-menu na kay Tatay Paing, ha? Okay, thank you so much sa itong diehard nga. Nagpaminaw ko ron dyan sa 94.3 Light FM Kibawi, no? Okay, so, kabalo kong nag-monitor si Tatay Paing karoon, no? Okay, so, para sa inyo mga kaibigan, asa mas unahon? Kung halimbawa, mag-menu na mo, no? Musulod mo sa kaminyuon. Okay, kasal ba or magbuhat sa mugbalay? O nga, no? Eh? Okay, so, siyempre, kadalasan po ng uban mga pangga, no, sa ato ang ang uban wala pa'y kasal, ipon-ipon sa nagbalay pa, di ba? Nama po yung mga yana, di ba? Pero wala po yung uban nga mga ginikanan nga kanang dili mo sugot nga pag once nga magminyuan na ilang anak, babae ilahan, no? So dili po sila mo sugot nga ang ilang anak, no, himuon nag og live in lang, ipunan lang, no, way kasal. Pero ikaw ako, wala problema, kayo ipunipunan lang ko ninyo. Wala kay problema, Tatay Paing. Kung imo kong ipunan, walay problema. Morning, ako dili man ko ano, kanang importante. Mag-slap the night, di ba? Uy, dili, ha, kabod yun, ha. Digo, pero sa inyo, mga paka, kung pangunta na sa inyo, ha, asa man mo, asa may mas mauna sa inyo, ha, no? Kasal or magbuhat sa mugbalay, ha? Huwag nga, no? Text na or tawag ka dyan sa itong text number 0912-175-1291. Okay, kabalo ko ang uban na ni mga panggando, ang uban, makarelate ang uban, kasi siyempre, ipon-ipon pa man. Ang uban, dalasan ka daw, makita na ko, no, ipon-ipon sa, no, wala sa gikasal. Kaya according po sa uban daw, mas minute pa na no, mag-ipon-ipon sa, kay para ka ng, ano ba nga, ka ng, bibawaan dyan na to, ang tunay na ugali sa lalaki. Kaya uban, magod na, magi ka ng, maayro sa pormero, di ba, but sa time, no, na ikausaban, di ba? Okay, sama rin si ingon daw nila ba nga itong una, hungitan ka pag once mag-ipon na, murugwala, magunon nagkaon. Ha? Okay, mas minute mo ng ipon-ipon, kaya kung wala kay gusto, hala sige. Ha? Okay, pwede na to bulagan, pwede na nato siya biyaan. Ha? Okay, ana, mag-yud na, diba, no? Oy, salamat dahil sa mga naminaw ko once again sa mga tigba minaw, no, diha sa barangay. At San Isidro, no, daka Ma'am Delia Perez, salamat yan, no, grade po, no, kang... kay Hayati or kang kang Adrino, kay naminaw ko ron diha, salamat sa tarantaran. O sa mga naminaw ko ron mga kaibigan, once again sa tarantaran yung mga naminaw po diha sa ato mga tigba no, sa barangay New Kansai Duhali. Uy, salamat ug dapon sa Kabayangan. Uy, grabe ang atong lagubo di ano sa Kabayangan na Duhali ko. Sakop naman ni sa Duhali. Thank you so much tanan-tanan. And also sa atong mga namina pod karon mga kaibigan, no, happy listening no di sa mga tigpaminaw. Okay diha sa Mungkayo and the Bonturan. Eh? Okay, kung asa man muabot atong signal kaninyong tanan, no, maayong pagsikay-sikay para panihapon. Hopefully nakapagluto na mo diha. Kay siyempre, basta karong urasa mga pangganoting bisihan na gyud no, pagpreparar sa panihapon. Then ang uban pud karon human na og luto no, magluto na lagsudan unya. Ana man gyud na no, basta matag hapon ang uban pud naglaba karon kay sayang kay ang tubig ulan. Okay, dagan kay mga naipon nga tubig do, mura pud na ilang pag kanang maglaba gyud sila sayang po ng tubig kay kumuulan na po, di ba? Okay, magsalod na po. Salamat tayo sa itong mga nanay o tatay. And also sa itong mga senior citizen. Okay, no, labi na yun sa itong mga naminaw karon diha, no, lalo na sa itong mga senior citizen diha sa Carmen. Particular na sa itong mga naminaw karon diha sa barangay Alihal. Salamat o diha po sa barangay Mangalakal. Uy, salamat sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog. And of course, sa itong mga... players nato diha, no, diha sa tuwang municipality of Carmen, kundi in naglaban-laban ang atong mga matag kabaranggayan sa atong umaabot na atong umaabot na araw.
araw ng Carmen, no? Kung yani sa pagkakaroon, no, nagbisibisi ng matagabaranggayan sa pagpahitabo, no, datong festival, no, this coming araw ng Carmen, no? Okay, so bongga kayo na bongga. Kaya sa araw ng Carmen, bongga jud na mga pangga, no? Okay, dito sa to ang text line galing sa texter 860, ana pa para na ko unag yun ang kasal di Tekla. Okay. Okay, para ana pa siya o para na ko ang unag yun kasal, ang unag yun di Tekla is kasal sa Banig. Kay Basig Landay Lugi, Lugi kay gasto asa ba to? Okay, tapos gasto daw ang landa, hindi ko gets to, imuhang nga, imuhang gichat ha? Okay, para na ko, Digitech lang una, kasal sa Banig. Kay Basig Landay Lugi, Lugi da, dako daw ang gasto. Okay, tapos Landay, ha? Muna yung ipasabot, no? Okay, so kailangan daw is, ano ilaw, kasal daw sa Banig. Okay, pero, kadalasan po mga kaibigan, ang uban po, no, sama sa kong yung kaganina, diligid, uban nga mga ginikan na labigod tigbabay, no, diligid na masugot mga pag once ipunipunan ni muna, no? Okay, so, kay, ang uban pag yun, kailangan pamalayin, next, followed by ka nang ingon, kasal direct-diretso, no? Okay, pag once nga, ano, dili pag yun, ipadala sa parents, no, ang ilang anak, no? Pero, depende po na sa sitwasyon, no? Depende po na if ever nga, if buntis na yung anak mo, murag wa na kita diyan, murag mapilit yung pagpakas lang yun na mga panggan, anak yun na nagdipili po sa ginikanan. Kaya kadalasan banggod, pag yung anak nga bagay, okay, so, ang ginikanan man yun magpimili, pumilit na pakas lang yun ang anak, labi na kung buntis na yun ang anak, anak yun na, diba? So, texter 429, okay, okay, sa to, ano ba to? Okay, grito niya sa ang mga Ponzi family, Tekla, okay ka. Yakang Kate o Kata Kent, request ko og song B. Lambada from Jane Ponzi, Galagala ng Purok Tres. Okay, so tara nga po yung bagtay. So, yung mga Digimon, kibog mga chat, ayun yung mga text ay. Okay, salamat tayo na 429. Okay, itong oras mga kaibigan, no, alas 5:56 na. Og kining oras mga pagkarotin kira to sa tuwang ginakubtan kira no, nga tuwang sabon, no, nga kini mga pagkano makahatag yun siya ka ng pampagwapa, no? Okay, dili lang sa tuwang, dili lang sa mga kababayan kundi sa mga kalalakihan, katong mga gusto mo palit sa tuwang kutis mistisa nga sabon, kay kini mga pagkano makahatag yun siya ka, ano yun, no, ka ng kahayag, no? Labi na good sa mga na yung mga pimples, na yung mga talumtom sa nawong. So, pwede mo gamit diini. So, available ka na mga panggano din sa itong hipila sa mga gusto mo gamit sa itong sabon. Ang itong kutis mistisa nga sabon. Okay, so available ka na din mga panggano. So, palit mo para kabalo ko ang uba na itong mga batalunan karoon, no, labi na yun na yung mga crush na, di ba? Okay, sensitive kayo na ilang mga nawong, no? Kung gusto ninyo mo hamis, huwag mawala inyong mga pimples, mga talumtom sa nawong, no? So, gamit mo sa tuwang sabon, no? Ang sabon nga makawagtang, no, sa kanang mga talumtum og pimples. So, available ka na, ha? Sa katong mga gusto mo palit. Okay, bisita lang mo diri sa tuwang himpilan, mga pangga. Okay, so sa mga namin ako ng oras, mga kaibigan, alas 5:57 na. Oy, mayong pagnanog-lanog days once again sa itong mga tagpaminaw di, ano, naminaw karon da si Ma'am Jenemy Perez, o diya po na si iyang anak na princess, iyang prinsesang anak. Uy, salamat kay kang generous, no? Salamat sa iyong tananog-lanog-lanog tariya karon, no? Lagubok ilang dako nga speaker karon di ha. Okay, thank you so much taga Purok 7A Tibalog, Santo Tomas. Salamat sa inyo ang pagnanog-lanog diha. Thank you sa pamilyang Perez. Okay, the next song para sa tanan. Okay, sa mga nadya karon, nagsikay-sikay na para panihapon. Okay, kabalo ko nga ba na itong mga kaisunan karon, mga pangano, nagbisibisihan kay syempre. Okay, nag-prepare na sila para panihapon. Okay, so the next song para sa tanan, sa itong nag-request kanina, kanimo texter. Okay, Lambarda, no? So, itong oras, mga kaibigan, alas 5:58 na.

0: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: kayo. Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Introducing K's Fragrances, taraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainog Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, aduha ka adlaw, tulog ka adlaw bago ko makabawas. Itong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, niya, makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo, kaya kamatagari kong mangihidi, na ko kabalik tulog. Karong nasama, sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na, sustingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din, nakaano na, nakabawas na ko.
3: Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
8: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naay batang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud kong immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si Emolate. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabii. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay Emolate Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa Emolate Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.

0: Okay, so hawak mo ang beat at ang oras mga kaibigan. Alas 6:17 na. Okay, kini nga oras mga pagkanotot ka na to sa tuwang KS Prognosis na Perfume. Kaya kini mga pagkaginakubtan no, sa tanahin. Kaya syempre, no, perting humuta. No? Sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo pa rin, no, bisita lang mo din sa tong impilan. Okay, kung perfume ang hisgot na no, mag-KS Prognosis na mga pangga. Uy, mayong paglanog-lanog dahil mayong pabamino sa tuwang mga pickup driver no diri sa Parnabo no ay naglanog-lanog tadi ha. Okay, especially di ano sa Kapatado Kapatuda Association. Uy, salamat dai sa mga mamang driver do nga always to nagapamino. Thank you so much sa tanan. And also sa tong mga namina pod karon mga kaibigan, once again mayong hapon or mayong gabi ra sa tanan no diha sa Palingki no. Okay, sa tong mga vendors no diha sa Lamasan Section. Uy, naglanog-lanog tayo. Thank you so much. And of course, to the sa Mawab Andili. Eh? Okay, speaking Mawab Andili, salamat tayo sa itong mga namino ko rondi, ha? And also, dia sa Bingkahan ng Mawab. Okay, na natin portion din ng namino. Dahil sila, no, salamat tayo sa Bingkahan. Uy, napakasarap yung Bingka. And also, to dia po sa Carmen, no, dia sa Balutan na... Ada sa phase 1 and phase 2. Okay, sa mga negosyante nato diha. Okay, sa tong mga naminaw karon, labi na gyud sa tong mga lamion nga mga turista nato, no? Kay basta ingon gani tag Carmen. Okay, Carmen Davao, uy, abundant ta diag mga balungot. Okay, ingon po tag Mawab, is Mawab is daghan diha og kanang bibingka, no? Bingka sa Mawab. Uy, napakasarap yung bingka, paborito ni Tekla yun. Uy, sa tanong-tana na sa mga gusto pa mga papit sa mga mensahe namin yung mga request. Again, ang atong tisa, number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, may nagpapati po dito. Uy, salamat dahil sa mga Saldivar family and Manayaga family. Ito karon dahil si Sir Norberto Manayaga o si Ma'am Isabeleta Manayaga. Salamat dahil sa mga Manayaga family. Dapuno kang Richard and generalin salamat dahil sa mga namino ko na sa Purok 5, Barangay San Vicente. Okay, super lanog-lanog tadiya. Thank you sa inyo ang tanan. Okay, so back to sa tuwang topic. Okay, so para sa tanan mga kaibigan, no, kung papiliun mo, ha? Okay, asa may unahon ninyo mga pangga, ha? Okay, kasal or maghimo pagbalay o nga no? Okay, so anak yun ang mga pangga na usahay. Ang ubar, no, maingon pa dyan na silang kailangan na magbuhat sa tagbalay before ta magpakasal. Okay, nga nung maingon po ng giri, nga nung uban, maingon po ng giri kanan, mano, usay sisiyo ng mga anak, ha? Okay, maingon nga, musugot ka, ngayana lang, nga, ilibin-libin lang ka, so dagagig mga pangutana, ha? Labi na gyud ka ng mga ginikanan, baka ng mga mata pobre na ginikanan. Dili jud mo sugot nga ilibin ang ilang mga anak. So normal na ana man jud na, di ba, no? Pero mabot na gyud ang time nga kanang mabuntis na ilang anak, no? Wa gyud sila mahimo. Ana man jud na, no, nga igo na lang gyud sa pamalay, maingon pag once nga buntis na ilang anak. Okay, maingon man ginay sa lang attorney pabuton nga makapanganak din pakasal din mabuta malinta na ang kasal. Og sadiyang mabot ang time nga kanang mag-away-away na, no, ang magtiayon. Maingon nga ay wala koy gugma nimo magbulag ta. Maingon na nga si mo nang anak man, ano na siyempre, wala man siya gugma, no. Siyempre hindi man kasado. Okay na yung makarelate ani karon. Muna maguna-una lagi ba? Muna kong gingon, di ba? Makaya siyempre, normal mag-inado, pero... ano man gyud na siyempre naabot naman gyud na wala gyud mahimo, no, bisan unsa pa nagisiyon pa nimo ng mga inyong marriage contract wa Japan. Mo na nga kailangan planuhan sa gyud, no, before magano dili sa kanang agad-agad ba nga kanang Kanang maingon gid ka nga sipa kasal ta diretso-diretso kasal no. Og sira nga wa na kay gugma no saon pa man di ba? Okay kung makakita kag lain magbulag mo saon na lang di man pwede makapakasal kay ano pwede makabatibanda sa lalaki ha. Okay ana man jud na di ba no. So ano lang jud mo nang giingon no nga ano lang yun mga pangga, no, kanang sa simula pa lang, no, inyo sa ngunaon, makadali, dili sa kanang, ano yun din yung ba, kanang murag, kanang labag si mo ang kalooban, nga mapakasal ka, kay tungod ana, no, pero, ato na yung reminds sa kadaghanan, labi na itong mga naminaw, katong mga bago pang ano diha no atong mga nag relasyon nga wala pay plano magpakasal kailangan ano sa ninyo no plano sa ninyo makadali ha okay ano sa ninyo baka andam na bako ha okay andam na bako musulod anang butanga no nga magano kanang musulod anang kanang kami nyuon di ba no ay usay ba no dili na ba ka makaano kang was maminyo na ka dili na ba pwede na ha. Okay, okay lang siguro kung saling nasud bang mag-anot no? Kanang pwede ragyod ka ng sitaw ka na sa saling nasud, no? Mag-divorce, no? Pero sa itong Pilipinas, wala ba'y divorce din sa itong sa Pilipinas? Munang kailangan na careful lang jud mo, no? O unang-unang sa rin yung makadali kung musulod mo ang butanga, di ba? Okay, pero kani si Janeline no, Manayaga, okay na daw ni siya kay butan man si Richard. And also kani po si kani si anak ni Ma'am Jenny Perez. Amot na po kung ready na ba ni si Jingmar, ha? O, labi na ganyan na si J-Boy. Ready na ba sa kami nyo? Kunang, ato lang pa naman sa kinagayin, ay. Kunang, unaw-naon sa makadali, no? Priority ninyo ang eskwela. Unsa naman ang kami nyo, di ba? Kaya, abinin mo ang kami nyo, manggod mga pangga. Kanang mayroon na sa formero pero pag abot na sa time nga nanamoy anak mga pila nakalusin ang anak no? Syempre lahi na jud no kang i-compare nimo sa single kay kung single ka syempre mapalit pa nimo imo ang gusto imo mga personal nga mga needs nimo pero pag once nga minyo na ka syempre paingon naman na dito sa imong anak o sa imong asawa no bisan pag palit og bagong brief dili nakakapalit og bagong brief nimo kay syempre dito man i-focus dito sa imong asawa o labi sa imong anak wala bago ni imong anak nga mahal kayong gatas tawa judi ha unang umana sa inyo eskwela kay syempre kay kung lalaki mo no kamura ba yadyo na mubuhay sa iyong asawa no kung dili mo makahuman no di mo makalampo sa pag-eskwela murag diha ragit tama no sa construction worker yun mo di aram mo sa sagingan na perting paita ang trabaho mo nang i-priority ninyo ang pag-eskwela okay lang siguro kung kami nyoon kung nanamoy trabaho na sakto no pwede na kaayo no kay pwede naman no kay siyempre gaandra ang trabaho pag once nga professional ka. Okay, so sa mga namin nakaroon na itong oras, mga kaibigan, no, alas 5:25 ng mga kaibigan, sa mga kaigan natin, sa mga gusto pa mapapit sa mga mensahe, na may mga request to against 0912-175-1291, against 0912-175-1291. Okay, dito sa itong text line. Okay, texter 860, dito ka pwede request, og sungbi, huwag ka nang babalik, Porok 3B, Santo Niño, Carmen. Uy, pasinsa na sir, ha? Texter, ano ha, kay dilita mo ganog mga, sana, mga love song po, pasinsa na po. Okay, may text din dito, ay na pa si 905. Okay, good evening po, Tekla. Request ko song B ka ng It's My Life by Bon Jovi. Uy, rock man kayo ni. Uy, kanal lang at si ate si Ondoy ni ng Tagom. Uy, Ondoy ng Tagom, salamat po, ha? Okay, so ayaw po ng rock ngayon. Uy, mura naman itong kanal. Ay, ang rock pang ano naman na siya, uy. Okay, panghapon naman na siya. Ay, kay Bukay kayo sa kong programa ko mag-rock ta, no? Kailangan makagiling ta, no? Kanang makasayo. Ay, po siguro mag-ano ko, mag-ano. Magrakrak ko din rin, no? So, pasensya na po. Kailangan makagiling ito, makatektok ta, makasayaw ta. Kailangan mo ba ng rock mo? Bagay mga magangadhangat, bigay ka, imong ano, lahi po kay paminawon, no? Okay, so, sa mga naminaw ko nun, mga kaibigan, oras, mga kaibigan, alas 5:27 na. Out gagini nga oras no, tod ka na to, no, sa, sa Widowbrook Farm Plant, mga pagano sila nagbaligyag mga baratong nga mga seedlings. Kato mga gusto mo palito, labi na itong mga farmers natin, no, like,
1: DJ,
0: okay, like avocado, durian, lansunis, rambutan, and organic fertilizer sa mga... Mga farmers natin, no, tumahilig sa seedlings, no, palitan mo. O di kaya, no, katong mga mahilig mo, mo ano, o ganang pure nga tablia. Okay, so, naapod sila, nagabaligya po sila, no. So, i-contact lang niyo sa itong number 0919-7483712, no. So, i-contact lang niyo si Ma'am Lucia Limostero, of course. Okay, di kaya, no, mag-contact po mo kang DJ Arian. So, ihapon niyo sa tarantanan sa mga mahilig mo, muanog or mo gamit sa toang pure nga tablia. So, available po dano diri sa itong himpilan, mga panggano. So, contact lang mo kang Ma'am Lucia Limostero. Okay, sa mga naminaw, atong oras, alas 6:28 na. Okay, the next song, mga kaibigan, sa tuwang nag-request. Okay, request daw siya, emergency, ha? Okay, kanimo texter. Okay, hilig rin siya sa bodots, mga panggan, no? Basta, kanina itong mga bagong generation karon lang, pues siguro kanina itong mga senior citizen mo request, ani, di ba? Okay, salamat din sa itong mga namina. Matang oras, mga kaibigan, alas 6:28 na.

0: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89028.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
5: Emolite Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolate Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolate Herbal Capsule.
5: Emolate Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
6: Ako si Gloria Basas, taga Patimaohaw. Kay sinta na ang edad karon. Kung gibati sa una, kanang dili ko makatulog, ang insomnia. So, wala itong inom ako ng biga, coffee. Arang-arang na akong paminaw, makatulog na ko. Muragaan na akong lawas.
7: Pila ka sa shame, ma'am, sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian nimo nga epektibo gyud ang atong kape.
6: Nakainom ko og nakahurot gyud ko atong isa ka box. Nya dito na ko na notice okay akong paminaw nga daan na akong paminaw. Nya ininom na ko nang paningoton ko. Nya katong mga larag na ko arthritis, narang-arang, ang sakit akong mga lupa ang kaning kuan ako diri oh sa may iil na ko. Tumrag na kuan na nawala. Lamay na akong paglakaw. Di na ako mabati itong raog sakit nga tamak.
7: So, yun makapamatood, ma'am, na epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
6: Oo, ako yun natestingan nga maayo yun ang Mega Coffee.
7: Masaya, awag ni mo, ma'am, sa mga kailan ni mo nga sulayan po ang atong Mega Pure Coffee.
6: Katong wala pa natesting aning Mega Coffee, testingin ninyo kay dako yun ni kahatag sa atong panglawas.
8: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.

Okay, so we're back mga kaibigan. Ang oras mga panggan, alas 6:42 na. Uy, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mong pamatsang mga misena mo yung mga request. Again, natuntik sa number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so mayong paglanog-lanog din, no? Mayong papaminaw sa itong mga naminaw. Okay, diha sa barangay Cebulano, Carmen. Okay, announce no sa itong mga naminaw po sa Ising Carmen, no? Diha sa Porok 12. O dapat sa mga Concha family. And sa itong mga naminaw po karon diha sa Busaon, no? Tagum City, no? Salamat to sa mga... Naay mga punong daw diha karon, no? Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-danog diha mga pangga. Okay, dito sa tuwang text line galing sa texter 501. Okay, gribin po di tekla request kog song Bi Dayang Dayang. Chat out ko sa tanang mga naminaw karon diri sa Porok 6 Salvation. Okay, salamat di tekla kay si Perla ni uy, salamat kay ni Perla. Oy, sa mga taga Porok 6 Barangay Salvation Panabo, salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw diha. Okay, hopefully no nakipagsikay-sikay naman para panihapon. Okay, kabalo ko ang uban po karon mga panggano, ilang background sa music karon, no, ang atoang programa, no, while na nga

Terminal. Thank you so much, Inyong Tanan. And sa itong mga naminapod ko ng mga kaibigan, sa 94.3 Light FM Kibawi, no, sa tanan-tanan ng mga listener natin dihang ng namin. Salamat sa inyong tanan. Okay, diya sa Bukidnon. Okay, so musta? Ang sabay update karon diyan, no? Wala ba'y ulan diya sa Bukidnon? O diri sa Tua, diri sa Davao del Norte, diri sa Panabo. Okay, murag dagom. Okay, I don't know kung naiulan ba sa gawas. Okay, oy, salamat dahil sa mga taga Panabo, no, sa tanan-tanan nga mga kabaranggayan. Okay, sakop diri sa Panabo. Salamat sa inyong pagpaminaw, mga pangga. And of course, to sa Purok Tres, anahaw, Diano Campernedita, Makalino. Diakang gaga, Makalino. Salamat dahil sa tanan-tanan at mga Makalino family. Diya sa Purok Tres, anahaw, sa mga Perdetes family and Obosa family. Huwag na po no, kang Lemuel Obusa. Okay, namin ako ron si Lemuel. Salamat ka mo, Lemuel. Okay, sa mga Obusa family, Noblesa family, and Layagin family, and Palaka family. Salamat sa inyong tanan. And sa mga Troyo family, okay, thank you sa inyong paglanog-lanog di ha. Okay, hopefully no, na nakapag ano na muna, nakapagsikasikay mo na mo para panihapon. Okay, itong oras, sa size 40 size na. Okay, so back to sa itong topic, mga kaibigan, no, para sa inyo mga pangga kung papiliun mo. Okay, asa man, no, kasal muna or magbuhat sa mugbalay. O nga, no. Okay, so matang individual mga pangga, no, so klasik-klasik yung uban. Okay, muingon po silang magbalay sa, no? Okay, ang sarang magod ng kasal, mga pangga, no? Kung mahuman na ang balay. Then, na po yung uban, mga pangga, muingon po silang kasal muna. Eh? Okay, before tanga maghimo tag or magbuhat tag balay. Kaya, siyempre, no, ang ilang ginuhuna manggod, siyempre, ang mga tao, no, mga kasalinganan, labi na yun, no, sa panahon karon nga daghan kay mga marites. O matingalan lang sila nga, uy, pamalay, Raman, o, oh, balpo, walay pamalay, ipo na diritso. Muna nga, amot lang ni si DJ Arian. Ikaw, DJ Arian, sa mga kasamang kakasal or mabuhat sa kagbalay. Ang gusto ni Arian kay murag balay sa siguro. Og dia, og dia, og dia na gina siya maano siyang mama no ni ma. Ay nako, ang gusto mo siyang mama ka nang ano giba mo hatod yun dito sa ano sa altar sa kaminyo eh. Anap gina na siya DJ Arian. Pero sa ko okay naman sa ko abalag ano lang ko kanang magbalay sa mi. Magbalay-balay sa. Once again, salamat din sa itong manamin ako ng mga kasalingan ano ni Ma'am Inday. Okay, itong guwapang at indira na sa ano sa itong tubangan din sa itong studio. And also sa tarantara itong mga guwapong mga ano din itong mga kasalingan ano mga tarantara mga establishment din sa itong studio. Salamat din sa itong mga namin na sa obos. And of course, no, sa itong mga kadang mga diehard na itong mga tigpong na karoon na sa seawall, no? Okay, well daw nga nagkaon daw sila diya, no? Nagpahipi sa dapli, no? Naminaw sila. Okay, thank you sa inyo ang tanan. Okay, so sa mga naminaw ko ron, mga kaibigan, itong oras, mga pangga, no? Alas 6:48 na, so remaining time is 12 minutes more. Okay, dinitan na sa tuwang ginakubtan ka ron, mga pangga. Ang atuang ginabangan sa tanan na ito ang papremyo, no? Uy, once again, salamat kay Konsihal Johnny Tacno, no, one of the sponsors sa tuang load karon no, worth of 100 pesos nga load. Okay, so hula lang sa kanta, ha? Title sa kanta. Okay, so ang buhaton lang, mga kaibigan ninyo, mga pagano, tawag, then hulaan ninyo ang atong papremyo. Title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Og makabalo mo sa tuwang title og kinsa nagkanta, no, pwede na mo mutawag. Okay, ha? Okay, kung wa mo kabalo, atras lang. Kung nakabalo mo, abanti lang. Okay, ready na ba yung mga cellphone ninyo? Worth of 100 pesos nga load, ha? Sponsored by Konsihal Janet Takni Tanong, no? Atong sa one of the ano na tong konsihal na diri sa tuwang lungsod ng Panabo.
Okay, worth of 100 pesos kalod. Sayang yung load, ha? Okay, natin sponsor.

Zorn. Okay, so title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta? Okay, so pwede mo mutawan?

Okay, so title sa kanta o kinsa ang naganda? Okay, so usa ni kasikat nung singer. Pero sa ano karon murag wala na siya ni panaw na ni mga pangga nga singer, mga pangga, ha? Okay, so katong time nga namatay ni siya, nag-ano bigyan ni siya nung sikat kay ni siya nung ano, ha? Makana ta ba nga nganong namatay man ni siya? Okay, so grabe po ni siya kanang kaninga singer, no? Grabe kini siya, how di kini siya kanang mag magpa-XX good sa kanang TL, ha? Okay, si DJ Arian na ni hold kay si DJ Arian na ni. Okay, sa mga namin natong oras, mga kaibigan, alas 5:50 na. Okay, dito sa itong text line, galing sa texture 559. Ano ba si 559? Uy, lisura ba na Digitech laon? Okay, ano man, Juda, basta once nagkadako ang load. Dapat nagkalisod po siya. Okay, ano mo si reklamo diya? No, mas answer lang, good. Bukabalo kong ahod mo, ani, ha? Andares po dito mga dahil dito mga tigpaminaw na minaw karon, okay, nagpalaban sa mga songbo karon. Okay, di ano, Gina Mi Perez, no, kabalo ka aning kanta. Okay, pwede mo mutawag, ha? Okay, Gmar Perez, no, pwede na ka mutawag. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 5:51 na. So, remaining time is 9 minutes more. Olga, kining oras mga pag-anotod ka na to sa tuwang... atong ginakubtan karon ang ato ang kutis mistisa nga sabon. Okay, kung gusto ninyo mo guwapa or gusto ninyo mo hamis, okay, mo nang gigamit ni DJ Arian karon na kanang sabon. Mo nang makita ni mo nang makita ninyo siya, mura na siya kanang ano, mura na siya fluorescent kaputi. Oh yeah, salamat dai no sa tong mga naminaw karon mga panganawan sa gen sa tong mga tigpaminaw karon diha sa palingki ng Tagum, no. Salamat dai sa tong mga sa mga vendors nato diha. Og dapat sa night market ng Panabo sa mga nag-date diha. Okay, mag-date jud diha gyud sa ano sa night market. Okay, normal, di ba? Oh, gusto po sa kanang uyab, no, dito sa night market, kasi siyempre may ingon man ng babaeng uy, gusto ko ani, oh. Ika may adini day may padudugdug man sa uyab niya, uy, ganahan ko ani di siyempre kung ikaw uyab, di siyempre ikaw initiative na, di ba, no, siyempre ganahan man imong uyab na palitan na idiretso, eh? Muna ako maglikay na kumatog night market. Kay lizard na kay mingon basi mingon ta kong uyab nga. Uy, ganahan ko ana tek lang. Uy, lizard na, no, lizard jud kay mga pangga, no. Uy, sa tong mga naminaw karon, no, happy ni sinis sa tong mga naminaw karon di mga kaibigan na diha sa ano, no, sa Nabontoran and Bawab. Uy, salamat sa inyong tanan sa inyong paglanog-lanog mga pangga. And also sa tong mga sa mga naminaw karon des tuganay sa kumakaobanan sa konseho. Okay, naglanog-lanog tarihan, no, particular na sa tanan ng mga kapurukan, sa mga nagadayang kapurukan sakop sa barangay Tuganay. Uy, maingon tag Tuganay, no, isagyo na to ni mga diehard na itong mga tigbeno na always nagapaminaw. Okay, especially na diyan sa Lower Dose 2B Tuganay. And depo no sa Purok 1 and Purok 5, no. Salamat sa tanan diha. Okay, sa mga Banyas family, na Torres family, and Alfonso family. Salamat og sa mga Lumukso family. Salamat sa inyo ang tanan diha mga kabayan sa Purok 5 Tuganay. And uy, ato lang ano po no iparemind sa kinaghanan mga pangga. Okay, kaan nung isang adlaw mga kaibigan nung nagkikinadakpan nyo, ato lang iparaman sa kinagahanan. Okay, ato lang ha, kung nagabuhat mo ni Ana, no, or ano lang yun, mag-usap na lang yun mga pag, ano, luoy kayo nun, nung isang adlaw nung nagkikinadakpan, tungod sa druga, no. Okay, luoy kayo na mga anak tulukabok, mga gagmay. Ay, nako ha, walang, luoy kayo mga anak nun na ano gyud biya na ano gyud ang iyang asawa nagtrabaho Davao, no, then siya man gibinlan o karon kay druga man, luoy kayo ang mga anak, tulo ka anak. Una ang ato lang ano ang tanan, no, to mga naminaw, no, kung nagano mo ay ano, pag-usap na lang jud, di ba, kay luoy kay inyong pamilya, no, kung magbuhat mo na dili magyapon mo masinso na mo nang giingon gani nga walay aso nga makumkong gyud bahin ana, no.
kay Louie kayo, ununa ninyo ang pamilya ninyo mga pangga. Okay, so dagan man tag mga, dagan magtrabaho nga ka ng marangal nga trabaho nga, basta dili lang iyana kay pagtuunin nyo ba nga ka ng dili mo madakpan. So dagan kay mga monitoring no, ang atong mga kapulisan, ha? Okay, try doon pa mo ang inyong gibaligyaan, no? Or try doon pag mo ang inyong kanang classmate ninyo sa paggamit ninyo, eh? O nang sama sa kong gingon, no, wag aso nga makumkum, no, mabulabog dyan na. Muna, busa, kanang mag-usab na, mura na akong ipareman sa inyo ang mga kaibigan. Okay, sa mga naminaw, atong oras, alas 6:55 na. So, wala kita yung oras, mga panggano, salamat tayo sa itong mga viewers. And of course, no, wala mang yun nakadaog kay Murag disod-disod. So, ugma po, han. Okay, Murag yapon, no, balik yapon ta sa itong pa-premium ugma, no, worth of 100 pesos. Okay, once again, salamat tayo kay Consial Johnny Tacnitanong, no, nga ito ang Consial, no, diri sa lungsod ng Pinabo, no, one of the sponsor. Okay, ano, you know, kailangan ka na itong mga officialist, itong mga nakadungog karoon. Okay, ano, you know, ka lang, kanay mo mga blessing, sponsor po mo, ano, raman na, di ba? Okay, so, talantanan, no, mga naminaw, no, dagang salamat sa pagkatabay sa dalawang oras. Okay, kinig hapon, retake lang mga pangga. Okay, so, thank you sa ngalan sa itong buotan atong Big Boss. Once again, salamat din ang attorney Ulysses sa Labaw. And also sa itong station manager, no, nasa pikaslawak ni Ma'am Rosemary Amit Bolpa. Of course, sa itong technical ni Sir Kevin, ogda po sa itong technical sa 94.3 Light FM Kibaw. Salamat din kay Sir Kelvin, ogda po doon kay Tatay Paing. Og sa tanan na itong mga naminaw, no, thank you sa inyong paglanog-lanog, sa inyong pagpaminaw, mga pangga. Then, ogba po na, siyempre kaya po nga oras. Okay, sa tanan-tanan, may gabi og madayaw na gabi sa tanan. Bye-bye!

0: tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:14 in the evening, and welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so adlong Webes, May 28, 2026. Ayan, so happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na always yun naka-tune in sa to ang programa matagabi. Basta mo tungtong naganig alas 7, mga kaibigan, nag-atang na sila sa to ang programang Night Express. Kauban yung DJ, si DJ Aryan. Itong oras, it's already 7:15 in the evening. Muna mo yung mga song request and na mo yung mga greetings, mga pa-shoutout. Ayan, so i-text na sa itong text line number 0912-175-1291 and naka-Facebook live ta karon sa ito ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Kibawi Bukidnon, connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. South part sa Bukidnon, mga kaibigan, so maayong gabi sa tanan. And this program is brought to you by Case Fragrances Perfume sa mga mahilig og pahumot, mga kaibigan. And nangita mo long lasting na humot sa usa ka perfume, gamit na mo sa tuang Case Fragrances, available na diri sa tong istasyon, mga kaibigan. And available pod sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon and sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo, mo hamis ang pamanit, and kung naamoy mga pimples, mga acne, ayan, so gamit mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa ug sama mo ni DJ Aryan na oily og face. Ayan, so gamit mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So kung palit mo diri og sabon na Kutis Mistisa sa tuang station, na mo'y free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. So, ang station is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Ayan, so saka lang mo sa second floor, turn left. So, na mo'y makita na doorbell, makibigan. So, doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Again, mga kaibigan, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291 and naka-Facebook live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Ayan, so sa pagbalik na to niya, mga kaibigan, dira na to basahon ang mga nag-text and nag-comment sa to ang Facebook Live. Time checked, it's already 7:17 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marunong pupunta sa 90.9 Light FM and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, and we will be playing the song So Slow by Freestyle, and we will be right back.

0: Night Express.
1: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit ug pekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
3: Especially for you.

0: Your heart speak through music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras makaibigan, it's already 7:28 in the evening. Kining oras atod ka nato sa sabon na Cutis Misti, sa mga naay mga pimples, mga acne, and namoy mga dark spots, mga whiteheads, and kung sama mo ni DJ Arya na oily of face, ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na Cutis Misti. So available na dere sa tong istasyon, mga kaibigan, so pwede kayo mo gamit at to ang makalalakian sa to ang sabon na Cutis Misti. So, duha ni siya ka variant, mga kaibigan. Carrot papaya soap, which is kana akong ginagamit, and katong isa is glutathione with collagen. So, sa mga taga Kibawi Bukidnon, available po dato ang sabon na Cutis Misti sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga namino nato sa Kibawi Bukidnon and some part sa Bukidnon. Ayan, so sa mga gusto magpa-song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, i-text na or call sa tong hotline number 0912-175-1291, and naka-Facebook live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na mo, makaibigan, sa to ang comment section sa magpa-song request and may mga pa-shout out. So dirita sa mga nag-text from 446. Good evening, DJ Aryan. Greet ko sa akong apo, si Jaisley Cantero. Happy birthday!
1: Happy
0: and
1: birthday!
0: God bless you always. Request kog song, Honey, My Love, from Jocelyn Cantero Hudson, Santo Niño, Carmen. Ooh! Salamat kay Jocelyn Cantero na namino karon all the way from Hudson, Santo Niño, Carmen. Ooh! And happy birthday kay Jais Lee Cantero. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: So, birthday mini DJ Tekla karon. Napa ba nabilin sa inyo hang handa dirano sa Hudson, Santo Niño, Carmen? Kung napa mo'y nabilin sa inyo hang handa kay mo, arat mi dira ni DJ Tekla. Ayan. So, dagang salamat sa to ang texter 446, Jocelyn Cantero from Hudson, Santo Niño, Carmen. From 716, good evening, DJ Aryan, pa shoutout ko Owen Padelia, Efren Gudin, Ogramil Breguli sa Compostela, Davao de Oro. Pa-play po ng songs One Friend. Thanks po, More Power, Rio BGP 96 ng De Oro. Salamat sa itong texter 716, and shout out kay Owen Padilla and Efren Gudin Ogramel Bregulina. Namino karon all the way from Compostela, Davao de Oro. So maayong gabi sa tanan, happy tune in sa mga namino nato dira sa Compostela, Davao de Oro, and sa itong texter 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong i-greet akong mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City, sa akong mga kabataan. Sila Nathalie Wendell, Kresma Ismael, o akong makauban sa Ratsada Toda. Sila Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, and Secretaria Family. Ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Porok Tres, Carmen, Davao del Norte. Request kog song, Please Forgive Me, song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. Salamat sa itong texter Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Santo Niño Porok Tres, Carmen, Davao del Norte. And shoutout siyang mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver, pati po siyang mga kabataan na namino karon, sila Nathalie Wendell, Kresma Ismael, and siyang mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle. And shout out sa Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, and Secretaria Family. Ayun, so maayong gabi sa tanan, and happy tune in sa tuang programa. Okay, so napatay another texter from 905. Good eves, Ate Aryan. Request lang kog song kanang Love of a Lifetime by Firehouse Band. Kana lang si Ate Ondoy Nin ng Tagum City. Ayan, so dagang salamat po kay Ate Ondoy ng Tagum City na naminaw karon. Ayan, so shoutout sa mga naminaw nato dira sa Tagum City. Again, makabigan sa mga gusto mo tawag or text, no? Contact na ito ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And naka-Facebook Live takaroon sa itong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na mo, makabigan, kung gusto mo na mo'y mga song request and na mo'y mga greetings or mga birthday greetings or mga pa-shout out. So dito sa ito ang mga nag-comment sa ito ang Facebook Live. Kingski Abonero Cacho, good eves DJ Aryan, shoutout ko sa kuang mga friends sa Ulingan like Jasmine Rose, Tinene Colfredo ug diripod sa Suarez, Rudith, Jojo Paluga ug Mads Tata ug Pads Dende, Kulanggoy, Tibiray Timer na ug sa kuang anak Julian ug sa amahan sa kong anak Hulmin Romano ug sa Cacho family. Request kog song baby ko. Salamat DJ Aryan. So, salamat po. Thank you for watching sa tuang live karon, Gingski Abonero Cacho, and shout out kay Julian Romano. Ayan, so dagang salamat no sa Romano family and kay Mario Mauro Jr. Mayong gabi DJ Aryan, mag-request kog song I Swear by All For One Idol. Thank you for watching sa tong live karon, Mario Mauro Jr. and kay Lucia Limosnero. Greet na ko Ate Inday ug Uncle Ikim nga naghimo og putumaya diri balay karon. Unad nagluto di mag putumaya mo. Sayo kog uli siguro unya kay para makakaon ko sa putumaya. Ayan, so ayo ko ninyo kalimtig bilin og kuan ha kana putumaya kay mutilaw ko sa inyuhang giluto na putumaya. Ayoy! And kay Jong Dets, hi DJ Aryan, ngita ko sa inyong pabrika ba kay ngita daw katrabahante tig-usap sa kakao. Kay nagasama na daw ang imong wait og inusap. Pretty Detros family, solid DJ Aryan fans club. Ayan, so nanatay fans club ani. So thank you for watching sa tuang live karon, Jong Dets. So wala ba minangita og trabahante no kay kanang kuan na mi kanang gamay pamangud amo ang business. Pamud ako na ang business murag dira na mi mag-hire og mga trabahante. Ayoy! Sabi lang pag mo kanang mud ako na ni ato ang business pohon. So ikaw akong unahon og kanang contact. Himuon ti kang production manager sa mo ang kakaw. Sir Jong Dets. Ayan. So mayong gabi kay Sir Jong Dets. Thank you for watching sa atong live karon and kay Lucia Limosnero, request kog song dedicate na ko kay Ma'am Paulina Baba. Greet po daw kay Lito Naraga na minaw karon from Christina Naraga. Ayan, so thank you po kay Lucia Limosnero no sa pag-watch sa tuang live karon and shout out kay Christina Naraga and kay Lito Naraga na naminaw sila karon. Salamat sa pagpaminaw sa ito ang programa and maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa muang balay. Ayan, so nanihapon na ba mo diha? Ayoy! May nanihapon na ko daan. So thank you for watching sa ito ang live karon. Atong oras makabigan, it's already 7:37 in the evening. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga mahilig og tanom o gusto mo palit og mga grafted seedlings. So nagabaligya sila mga seedlings mga kaibigan. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So boundary lang na siya sa Carmen and sa Panabo City. So sa mga gusto sa mga gusto mo palit o sa seedlings, mga kaibigan, contact line lang, contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712, and sa tong Aryan's Best, Pure Tablia.
1: Ayun!
0: So, sa mga gusto mo palit o tablia, mga kaibigan, sa nanatay, stock diri sa tong istasyon. So, kung makavisit mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan, ayaw mo kalimot o palit sa to ang Aryan's Best, Pure Tablia. So, the station is located lang dari sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left. So, namoy makita na doorbell, mga kaibigan. So, doorbell lang mo kay para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. At ang oras is already 7:38 in the evening. Station lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog pud ta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Honey My Love by April Boy, and we will be right back.

0: Express.
1: Terol Max Capsule. Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumalap pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
2: With proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Kumat o Terramax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Terramax Capsule, siguradong Terra to the max.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako si Rizalyn Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako. Ah. Musakit kalit akong hawak tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus, napaminawan ako ni sa radyo busa, gitistingan jud na ako. Ayaw na mo pagduha-duha, mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Arian. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:09 in the evening. O kining oras, hatod ka nato sa ito ang sabon na kutis mistisa sa mga na ay mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads. And kung sama mo ni DJ Arian na oily of face, ayan, so gamit na mo sa ito ang sabon na kutis mistisa. So pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalaki sa tuang sabon. So available na diri sa tong istasyon, mga kaibigan, and available po datong sabon na kutis mistisa sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM. So sa mga taga Bukidnon, some part sa Bukidnon, and sa Kibawi Bukidnon, sa mga gusto palit sa tong sabon, available lang sa 94.3 Light FM. So pagpalit mong sabon diri sa tuang istasyon, mga kaibigan, natay free na 3 ml sa tuang case fragrance Grances perfume. Ayan, so ato ang sabon is duha ni siya ka klase, mga kaibigan. Carrot papaya soap. Una kong ginagamit is, and katong isa is glutathione with collagen.
1: Ayan!
0: Ayan, so kung gusto mo na dili na oily inyuhang face, mga kaibigan, no, so gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa, and sa to ang face fragrances perfume na very humot kayo, mga kaibigan, no. So sa mga nangita og long lasting na humot sa to ang, kung nangita mo long lasting na humot sa usa ka perfume, ayan, so gamit na mo sa to ang case fragrances. So available na diri sa tong istasyon, available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So natay mga tester diri, mga kaibigan, para makapili mo sa inyong gusto na humor. Atong oras, it's already 8:10 in the evening. Sa mga gusto mo tawag or mo text, kung namoy mga song request, namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga pa-shoutout. Ayan, so tawag or text na mo sa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And ako Facebook Live na karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na sa tuang comment section sa magpa song request. So kung mag song request mo, makaibigan, katong mga love songs lang, kay more on love songs ta, basta Night Express. So, dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Murfa si Banukag, hi Idol DJ, pwede pa request na ng song? I'll Take a Tears by A1. Thanks Idol DJ Arian. Thank you for watching sa tuang live karon, Murfa si Banukag. And kay Mark Angelo Kagmaong, good evening DJ Arian, pwede pa ko shout? Pwede pa ko shout out ko ni AXL ug Lipak ug Popo na Miss Manukan sa among boss dini. Salamat pa play dayon kog music na patlang watching from Barangay Kagamuhan, Panabo City. Ayan, so thank you for watching sa tuang live karon, Mark Angelo Kagmaong, all the way from Barangay Kagamuhan, Panabo City. Ayan, so sa mga listeners nato dira sa Barangay Kagamuhan, Panabo City, maayong gabi sa tanan. And kay Lucia Limosnero, request kog song How do you now? How do you now? Dedicate na ako kay Ma'am Zoylin nga na minaw karon. Ayan, so shout out kay Ma'am Zoylin. Happy tune in po Ma'am Zoylin, and thank you po sa pag-comment sa tuang live, no. Lucia Limosnero ako ang inahan sa kanunayng panabang. Ayan. And kay Jonathan Suelto Tampos, hi, good evening, Miss DJ Arian. Ako igreet ako makauban nga president sa Toda Tricycle Driver sa Panabo City, si Labyong Family, Dandy Manglangit, Navarro og Taklobos Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato Family, Panagsagan Family, Apilyedo Family, ang tanang naminaw karon, ang nagreet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen, Davao del Norte, request kog song Umiiyak ang Puso. Thanks sa pagbasa. Ayan, so daghang salamat kay Sir Jonathan Suelto Tampos. Thank you for watching sa tuang live karon. And shout out sa iyang mga kaubanan na presidente, no, sa Toda Tricycle Driver. Ayan, so daghang salamat po Sir Jojo Tampos. Mga kaibigan, kung namoy mga song requests and namoy mga greetings, no, i-text na na or tawag sa tuang hotline number 0912-175-1291. Time check, it's already 8:14 in the evening. Ang kining oras sa hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga nangita o ka ng seedlings, mga grafted seedlings sama sa cacao, durian, lansonis, rambutan, avocado, gupan pa na mga grafted seedlings. Nagabaligya sila og mga fruit bearing trees and grafted seedlings ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So ilahang nursery is located lang sa National Highway Barangay Santo Niño Carmen. So boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. So contact lang mo sila, ang contact number sa mga gustong palitong mga seedlings sa 0909-7483712, 0909-7483712. And sa to ang Aryan's Best Pure Tablia sa mga nangita o 100% na tablia. Yeah, so, nanatay stock diri sa tong istasyon, mga kaibigan. So, kung maka-visit mo diri sa tong istasyon, ayaw mo kalimut o palit sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. Time check, it's already 8:15 in the evening. Ang kining oras sa hatod kanato sa tuang nong lading ng mga products, sa tuang clay gel coffee mix, sa tuang probio capsule, and sa uban pa ng mga products ni nong lading, mga kaibigan, available na diri sa tong istasyon. So itong istasyon, mga kaibigan, is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Ayan, so saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So namoy makita na doorbell, namoy makita na doorbell. Ayan, so doorbell lang mo, mga kaibigan, kay para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Ah! Shout out sa mga naminaw nato karon dira sa Barangay Santo Niño Carmen and diri pod sa may Barangay Salvacion. And sa mga naminaw pod nato, no, happy tune in sa mga naminaw nato dira sa Santo Tomas and sa Kapalong and sa may Tagum City. Ayan. So, nakatang mga listeners dirang dapita, mga kaibigan. So, maayong gabi sa tanan. And kung asa man kutob madungog ang tingog ni DJ Aryan. Ayan. So, maayong gabi sa tanan. Kung amoy mga kuan, mga kaibigan, no, song request and amoy mga greetings, mga birthday greetings, naka-Facebook live ta karon, no, sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Ayan, so happy tune in sa mga naminaw nato karon diri sa may Ibanez subdivision, ang Amogis family. Shout out sa Amogis family, nila Auntie Rose, nila Ate Lalang, Ate Dilin, pati pod sa mga kabataan na naminaw karon, sila Chai Chai, Adri, Ate Miko, Kuya Gian, and Mowi. Sa tanan, no, dira sa Ibanez subdivision sa Amogis family, and naglanog-lanog punta dira sa Ibanez subdivision, mga kaibigan, dira sa Ulingan, dira po sa may barbecuehan and sa may lechonan. So, mayong gabi sa tanan. Time check, it's already 8:18 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Madungog punta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Baby Ko by Noel A. And we will be right back.

0: Midnight Express.
1: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Ako, Christina Flores Reguli, taga Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jail Coffee Mate, sa termino pag din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung lading niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay Jail Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clay Jail Coffee Mix.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

0: Express.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
3: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang akuang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akuang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternate, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo.

0: istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
1: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule. Paglawas mo nga sigurado.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Your Hearts Speak Through Music here on 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:55 in the evening. O wala nyo tayo oras, mga kaibigan. Dagang salamat sa pagpaminaw sa itong programa. Sugod sa duha ka oras, alas 7 hantod alas 9 sa gabi. And then mag-uban-uban na punta sunod si Mana, mga kaibigan, sa toang programang Night Express with DJ Aryan Monday to Thursday, 7 p.m. to 9 p.m. So sa mga nag-request og songs and wala na to na play, mga kaibigan, pasensya kay nakulangan na punta sa tong oras. So for tonight's motivational life quote, whatever decide to do, make sure it makes you happy. Whatever you decide to do, make sure it makes you happy. So maayong gabi sa tanan. Dagang salamat sa pagpaminaw sa toang programa. Itong oras, it's already 8:56 in the evening. Dagang salamat sa toang mga solid listeners, sa toang management kay Ma'am Rose and kay Sir Wolfie, and sa toang technical na nasa Picas Lawak, si Sir Kevin, and sa toang makaubanan ng mga co-DJ, sa toang mga news anchor. Ayan. So dagang salamat. Maayong gabi sa tanan. Have a good night and God bless us all.

Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

kining recovery, no? Na imuhang na experience karon, gikan ka na sa makagagahong. O kana nga recovery higala, na imuhang na-avail pinaagi sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Sa pag-inom sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. Nga imong napalit gikan sa ato ang CMD caregiver, no? Karong adlawa pasalamatan nato ang atong makagagahom. O karong adlawa higala, no? Sa announcement sa ato ang CMD caregiver paminawi ang iyahang schedule, no? Sa iyang announcement o mga promo, no, nga inyohang pwede ma-avail nga i-announce sa atong CMD caregiver after aninga program, no? So muna nga karong adlawa, pasalamatan nato makagagahom nining sayo sa kabuntagon, matahom nga adlaw nga gihatag niya kanatong kanan. O dili ta malimot sa pag-inom karon sa atong tulo ka baso nga tubig. Aron nga matuloy-tuloy nato ang ato ang programa nga holistic healing program, no? E moni ang kabahin sa atong holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Kining ato ang kaayuhan water therapy. Dili man pwedeng ni undergo ka sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program kun wala ka ni avail aning ato ang kaayuhan water therapy. Karnibitang 100 drops nga 200 pesos nga imong na-avail. Og napalit ni mo na dire sa atong station sa ato ang CMD caregiver, no? Og ni-avail sa ato ang door-to-door delivery, no? Og na-avail gihapon ninyo through CMD caregiver, no? Nga kining atong CMD caregiver siya mo'y nag-provide sa inyo, ha?

pagpahimsog sa lawas, no? Og pahulay higala, rest, no? Dapat doon na po kay time setting, no? Nga iset diha sa imong pagpahulay. Yan ang bahin sa rest higala, no? Mura ni siya og kanang nakasatunga, no? Nakasatunga ani kining rest, nga no? Kinimanggong sige na tog higda or sige tagkatulog, no? Pahulay mana. Diba na ay gitawag 8 hours nga tulog, 7 to 8 nga tulog, no? Pag musubra po kaana higala, 10 hours ka matulog, masakit po kaana, no? Di po na siya maayo. Pero kung matulog kag taglima lang ka oras, di po na siya maayo. Tapos dapat higala kung mo decide ka unsa ka nga oras matulog, imo nang i-consistent, no? Dili na nimo ibalhin-balhin. Mo na isa upod nga rason mga higala nga maglisod kag katulog, no? Kay ngano? Kung naanad kang alas 9 matulog na ka, i-maintain nimo na alas 9. Ayaw na na alas 12, alas 11, tapos balik na po ka sa alas 9. Mag-set you kag time, mga mauna imong tingtulog. E para ang imong body, dili na siya mo adjust, magbatok na siya sa time nating pahulay niya. Kaya ang atong organs, diha man na sila higala mulihok, no? Ang system nato. Kumbaga, everyday, 24/7, nag-function man ang atong system, ang atong organs. Kumbaga niya na nga time, kay rest man ta, subot pa sabot, makagahin o panahon ang imong body nga mo repair, maglimpyo, o makarecover diha sa mga balatian na nasa imuha. Kumbaga, paspas ang imong healing. Part na higala sa ato ang holistic healing program din sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Buhato ni muna, dili lang sa isa ka semana. 3 to 6 months na nga siya nga proseso, no? Muna ang procedure na ito, mga higala, no? O kung bago pa lang ka nag-start o karon pa ni muna dungog ni nga proseso o ni-avail na ka anining ato ang water therapy sa kaayuhan sa kinabuhi, katong tag 200 pesos, no? Or katong tag katong isa ka butilya nga 300 drops, tag dos ng patak ana higala, no? Powered by CMD ni Health Code International nga makuha ninyo na pinaagi sa ato ang CMD caregiver nga siya nag-announce aning produkto, no? Nga inyuhang ma-avail. So, pag ma-avail ninyo na, every morning mo inom, daily, 3 to 6 months na siya nga proseso, no? Gikan ulo hangto sa lapalapa ni mo nga problema. Ang good news sigala, no? Kung mutunong ka sa schedule sa atong CMD caregiver sa istasyon, muanhi ka sa istasyon, ma-avail ni mo ang free na consultation o patak sa imuhang mata, sa imong dalungan, no? Sa imong ilong kung naakay mga problem diya sa sinus, no? Matarag, glaucoma, pteridium, natay free anak nga para sa imuha, no? Nga mapataka ng imuhang problema. So, muna higala, muna advantage kung muanhi ka sa ato ang istasyon, no? Sa schedule sa ato ang CMD caregiver. So, after ani nga program, mag-announce siya, paminawi yun higala, punta ka siya, tawagi siya, no? So, muna nga, kaning mga discipline nga ato ang gitudlo. Consistency yun na higala, no? O ang formula nato sa ato ang holistic healing program din sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pagtuo o pagsalig sa Dios, mauna siya'y kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, no? Inubanan sa pailob, dapat naakay pailob sa diha nga nag-undergo ka. Kaya nga naman, daghag mga trial sa anak sa imuha, no? Nga paundangon ka, nga muundang ka. Muna nga, bulahan kayo itong mga kahigalaan na ito, nga wag yun ni undang, ni padayon yun, no? Pailob, pagkamalahotayon.
Ya nga niya, nagpailob ka, gilahutay pagyod nimo. Muna ang disiplina sa kaugaling. Muna ang formula sa ato ang holistic healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, gikan ka na sa makagagahom, unang-una. O ikaduha, gikan po na sa imuha tungod sa imong desisyon. Iha sa imong desisyon, doon na kay dedication. No? Dedicated ka nga i-comply ang mga naisgutan nato din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. No? Basta nga ako lang maingon ka ni mo higala, ikaw nga musulay ni ini, dili jud ka magmahay. No? Kay makita ni mo ang kabag-uhan. Sulod sa isa ka semana, duha ka semana, isa ka bulan, duha ka bulan, tulo ka bulan, hangtod sa unom ka bulan. So muna mga higala, nga muna ang ako ang encouragement diha kanimo. Kung hopeless na ka, ining paglaom nga imong nadungog, ang imo lang himuon, i-avail lang nimo ni. Kung dili ka magmahay ni ini. Asa mang kakaroon, naamang ka sa bukid nun, naamang ka sa Cotabato, asa mang kakaroon, naamang ka sa Davao Region, no? O naka sa Davao del Norte, del Sur, Davao Oriental, Occidental, naamang kakaroon sa Davao de Oro, no? Welcome kaayo ka sa atong programa ug dinhi sa schedule sa ato ang CMD caregiver ug sa ato ang door-to-door nga delivery, no? Para ma-avail nimo ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? So muna higala nga ang makagagahom mo provide siya ug tubag sa imo mga pag-ampo sa pamaagi nga wala nimo mahuna-huna eh. O wala nimo mahibaw eh nga posible di ay. No? So muna nga ang ato lang himuon, ang atong desisyon himuon nato og action. So ang pangutana karon diha sa imuha higala, unsa may imong kahimtang karon? Unsa may imong gibati karon? No? Unsa man ang imong mga nasinatian karon? Ikaw may nakabalo sa imong kahimtang. Busa ang imong himuon, bag-o ka mo avail ani or naana sa imuha ang water therapy sa kayon sa kinabuhi na tag 200 pesos, isulat nimo ang imuhang mga gipangbati, no? Tani mo sa papel or notebook, sakit ba imong ulo, malipong baka, tanan-tanan nga mga symptoms nga nasa imuha. Sulat nimo na higala sa imong pag-undergo sa ato ang holistic healing program. Imuha ng personal copy, no? Pag nasulat na nimo tanan, muna ang mga sample higala, no? Kay ang ato manggong body, no? Kung ang imuhang respiratory system no, o diha sa imong baga, no, naay problema, no, ikaw rin nakabalo ni ana, no, nagaubo ka bisan wala kay kalintura or wala ka na panan og flu, nagagawas ka og problema, naglisod ka ginhawa, no, or short imong ginhawa, possible imong respiratory ang imuhang problema, no? Possible cause na siya. Mahibawa na nimo through laboratory, no? Through check-ups.
So para nimo kung naa kani nga symptoms, pwede na nimo isulat, no? Sulat nimo, record nimo na ang imong gibati. Kung naa kay problema sa imong respiratory, kung possible nga mga symptoms nga imong nabation. Kung dihapod sa imong heart, sa imong cardiovascular, no? Kung ikaw karon makasinati ka og mga discomfort, no, sa imong kasing-kasing, naga chest pain ka, tamuhuot ra galit imong dughan, bugat ang paminaw sa imong lawas, og nagapalpitate ka, possible imong cardiovascular na, no, imong heart. So muna ang mga symptoms sigala nga possible na sa imuha, ug uban pa, tuhod ba nimo sakit, tanan general nimo nga problem, no, pwede nimo isulat diha sa imong notebook sa diha nga bag-o ka mo undergo o pag-undergo ni nimo ni ining ato ang holistic healing program. So mo na imong mga private nga mga detail, no, ang imong himuon higala, no, para ma-surprise ka. Butangan nimo date, kano sa nimo na siya gisulat o kano sa ka nagsugod sa ato ang ano sa ka nagsugod o avail sa ato ang holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. So imo na siyang siradaan, no, piluon nimo na higala. O tapos dili na na nimo ablihan, no? O pwede po nimo dito ibutang kung unsa may iyahang frequency, no? Kada adlaw ba na nagasakit or motukar, no, or once a week lang or twice a week. So pwede po nimo butangan ana, pwede nimo specific. Pero kung imo lang mahimo kana lang, malista lang nimo ang imong current nga gibati, pwede ra. So imo nang sara, i-close nimo na higala. Dayon, taguin na butanging pizza nga i-open nimo na after 1 month, no? After 1 month nimo ablihan og balik. After 1 month nga continuous nga imuhang pag-inom, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy with o inubanan sa ato ang holistic healing program gikan sa pagpaminaw nimo sa ato ang programa, pag-inom sa atong kaayuhan water therapy 3 glass every morning, self discipline pag-apply nimo. So after 1 month higala, ablihi tog usab. Dayon sa isa ka page, ibutang dito unsa man ang current nga anang unsa nalay nabilin nga mga symptoms sa imuha. Diba? Sulat nimo. So dito nimo makita higala ang changes. Ikaw mismo nakabalo, no? Mo naigingon higala, walay daya, no? Ana mahitabo na higala kanimo kung imuhang sulayan, no? Ano man, basin ikaw na lang ang wala kasulay ni ini. Kay daghan ba yatag mga listener nga nag-avail na ni ini nga proseso. Nag-avail ni ini nga proseso, no? Una dili ko musugot higala nga ikaw karon nga nagapaminaw sa atong holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, wala pa ka naka-avail ani. I hope nga karong adlawa, karong simanaha, no, ma-avail ni mo ni. Pero pag-anhin ni mo sa istasyon, diha sa ato ang CMD caregiver, ma-avail na to ni sa ato ang CMD caregiver, kontaka siya after ani nga programa, no. I-text ang iyang number, tawagi ang number sa mga detalye para matagaan kayo niyag additional nga mga information, no. So kung distansya ang imong location, doon na tayo door-to-door delivery. Pwede nimo i-inquire sa atong CMD caregiver, no? Pangutan na siya sa pamaagi. So muna higala, mulang na ang ako ang matabang diha kanimo sa imong sitwasyon. Nangandoy ko nga daghan pa unta ang maka-avail ni ini, no? Dili lang nilibuh, no? Kung dili, kung mahimo ang tanang mga kababayan nato nga susama ni nimo og kahimtang maka-avail ni ini. Muna ako mga panghinaot ya kaninyo mga higala,
nga dili na mo mag-antos ni anang mga sitwasyon nga inyong nahiaguman karon. Ang tanan, posible pinaagi sa imong pagtuo o pagsalig sa makagagahong. So muna mga higala, nga tune in, kanunay din sa atong istasyon, sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi, ug sunda nga consistent ang ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Tuloy-tuloy nga pag-inom sa tulo ka baso, adunay 100 drops powered by CMD na Health Food International. Kining Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy. Stay hydrated, disiplina, exercise, o dapat doon na kay food control. Insakto nga pahulay, no? Muna nga mga pamaagi higala, nga unta inyuhang ma-avail, no? Inyuhang ma-sabtan. Para lang na sa kaayuhan sa imuhang panglawas. Muna higala, nga dili pa huli ang tanan. Sa tanaw nimo karon imposible, pero sa unahan naa naghulat ka nimo ang tinuod nga kabag-uhan. Daghang salamat higala sa kanunay nimong pagsubaybay sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Og karon mosunod ang programa sa ato ang CMD caregiver, paminawi ang iyang programa alang sa additional nga mga detalye bahin ni ining procedure nato, pamaagi nato, ug kontaka siya sa iyang numero, no? Tawagi or i-text para masabtan nimo ang angay or pangutana nga imong nilibgan. So muna higala, ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon kung nangandoy ka og kaayuhan sa imong panglawas. Inubanan sa imong pailob ug paglahutay ug disiplina sa kaugalingon. To God be the glory.

0: Ma Dudbani, ha? Permido siyang kabuhion. Unya permi gala sakit iya hangtian kaysa abroad manggunaw. Sa abroad manggudaw noon, dili gidaw parehas diri sa tuang makakaundo siya sa sakto. Kay dito daw, di gidaw siya makakaon og kanang sakto, kay usahay kay isa ra siya makakaon kaduha, di gidaw magpareho. Una nga ning uli gidaw siya kay di na gid niya makaya, kay grabe na gidaw kasakit ang iyahang tiyan, iyang kutu-kuto. Kung sa diha nga nagpa-check up siya no, naa gidaw siya ay ulcer. Nahadlok siya kay basin unya daw o di na siya makatrabaho o balik. Pero dako kayo ang pasalamat ni Ma'am Liza no kay 1 week niya nga pag-inom sa tuang milagroso nga tubig no nga mo ang CMD ni Health Code International na wala gid daw ang pagpanakit sa iyang tiyan, pagpanghapdos sa iyang kutu-kuto. Ug nawala daw nung kanang kapraminti man gid siyang kabuhion magmukamura kanang ganing kasukaon no siya perme, pero sa diha nga nakainom siya sa tuang milagrosong tubig natabangan gid daw siya, naulian gid daw ang iyang gibati. So salamat kayo Ma'am Liza no, Liza sa imong kasinatian sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Nag-message usab no si Ma'am Nora. Nora Jane, matud pa niya. Usa daw siya ka negosyante. Permi daw siya gainom og kape 5 to 6 cups a day. Agoy, grabe naman niya. Usa ka adlaw gyud si MD caregiver, murag nagdilaab mga akong tiyan og akong dughan. Abi nako og giatake nako sa kasing-kasing, pero acid reflux di ay. Ug karon si MD caregiver dako kay nga akong pasalamat sa diha nga tatistingan nako ang imuhang milagrosong tubig, ang imong produkto. Dako kayo nga akong dalipay kay nawag yun ang ako ang pagpanakit sa kong dughan ug sa kong kasing-kasing. Dako kay nga akong pasalamat si MD caregiver kay nakafocus na ko og daman sa kong negosyo. Kaya nakaundang yun din taong kukadali, ako ang gipahandle sa kuang mga tauhan. Tungod sa akong gibati. Pero karuhan, nakapadayon ko sa kuang negosyo o salamat kayo sa MD caregiver sa imuhang produkto. Salamat po kaayo, no, Ma'am Nora Jane, sa imuhang kasinatian. Sa mga adunay pangutana, ha, pwede gin mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Pwede pong mutawag mo text sa tuwang numero sa 0912-71-89-028. Magkita-kita ta, ugmang adlawa.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga 1 apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka 2-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International.

0: si MD. Wala pa dahil ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, kana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indi, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
2: Unsa may testimony sa atong products, ma'am?
3: Hingot yun siya. Tanang product ni mula tilawan, di na nako ang nading salamat yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati. Dili na ko kapoy. Ano, magilok-lihok ko. Wala na. Dili ko luya tanawon. Muana gayon yung uban ay abtik lagi kada yang sing bisag sito na kahapit nya na sa kuy panang umagad na ding nya dugan diri sa ginhawa gilantad siya inko inom dong inom dali ra kay kanya ulian ningot gyud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak yes sing magali agay ako gipainom og power tin gaplasa na kog mong nading ningot gyud siya nang nading gamiton muna magambo gyud sa Ginoo nang nading nga kanang imong mga tambay mga product dili jud na mawala kuno dinay among gimintin karon ah nga suki na ko diri na ina ko yapan diri nga ana nagguruguro gyud itugnaw ako gipainom ina ang ako diha dayon ng lading wala na gyud siya nagkuro wala na siya kanana ang nagitakigan ana gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lang isa kapad pagpalit
2: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
7: We were high, we were so bad. Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di kaha Mrs., kulang ang imong performance kay Mister?
8: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
9: TerraMax Herbal Capsule.
8: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kun asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction og prostate cancer.
9: TerraMax Herbal Capsule.
10: TerraMax Herbal Capsule.
8: Diri na ta sa original. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
11: Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
12: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
11: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
13: Ani-ana ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Kadtong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
4: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakitang ipig sa Mega Pure Capsule.
3: So, kad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids. Sa panahon karon timan-i, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: kagabi. iCare Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga iCare Capsule. iCare Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins ug minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. iCare Gold.
1: iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata. iCare Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa iCare Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na ito imong mata, gamit lang sa iCare Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. iCare Drops. Masaligan. iCare Drops. Para sa mata nga nagdinahanglan ug pahulay. iCare Drops, ang patak nga muamping simong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga iCare Drops ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong iCare Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayo kalimot ha, iCare Gold ug iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
4: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
6: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, at tuana ang Octaviano Tailoring. Mo cater sila og school uniform, teacher's uniform.
7: Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong Globe number 09551019913 Octaviano Tillery.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ampingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
10: Ako dai si Ryan Gudines, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka sika driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik gid ang performance nimo sa imo ang asawa. So kaning paggamit nako ani na iba na gyud kay sa performance nako sa kong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule. Tiramax
11: capsule mapalit sa mga butika.
12: Oy Mare, asa man ka paingon?
13: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
12: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
13: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
14: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
15: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
16: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, i-Terramax Capsule to the max!
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintaydo. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Hindi punog sang kahitaasan.
10: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle, like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag natin power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
11: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
12: 89028.
13: I Care Gold. Ang I Care Capsule nga maski pakusog, maski pa epektibo. I Care Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, I Care Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug I Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga I Care Drops.
14: You're tuned in to the best, the frequency
15: 90.9,
14: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
3: Oy Mare, asa mang kapaingon?
4: Ngita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Kalanga, naunsa mo deka? Ganong di naman ka mutubag sa imong cellphone? Og di na gani ka mo reply sa akong mga texts? Naunsa deka? Ganong wa naman kay gawas-gawas din sa inyo bay?
8: Masakit ko og depression. Mahadlok na ko mo gawas din sa amo.
7: Ayaw og problemahan na palangga. Kay ni anay makatabang nimo. Og mo ayo sa imong depression. Ni ana ang Power 10 Probio Capsule.
8: Power 10 Probio Capsule?
7: Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule aduna kini turmeric nga potent anti-inflammatory ug antioxidant ug aduna sa kini vitamin C nga mutabang sa iron deficiency ug mo-boost pagyud sa atong immune system ug ilabi na gyud nga aduna kini goyabano nga maka-benefit sa atong kalusugan sa tibuok kalawasan ug ma-maintain ang proper body weight nato. Power 10 Probio Capsule.
9: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910 0824391.
11: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
12: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
13: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson. Ana ay bukol ko mahikapan.
14: Pila ka capsule imong giinom ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure capsule.
13: Sukad so, pag-inom nako sa Mega Pure herbal capsule mga 2 weeks sa pag-inom na 2 times a day nakita nako nga ana ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation, wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto niini og naayo jud ko sa Mega herbal capsule. Busa sulayin ninyo.
12: Ang Mega Pure herbal capsule mapalit na sa inyong suking butika.
15: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa financial nga panginahanglanon. Duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
2: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Kumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapugngan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
5: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-uptake ug makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag-GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
6: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: iCare Gold Capsule.
8: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan na ko ang iCare Capsule o ako po gipatuluan akong mata o iCare Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala gyud ang pagpamula.
7: iCare Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Buhing ebidensya sa kayuhan.
10: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
11: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas nabust ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay akong tabang ni sa tuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
9: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
12: Cataract,
13: Eye Care Gold.
12: Pterygium,
13: Eye Care Gold.
12: Astigmatism,
13: Eye Care Gold.
12: Glaucoma,
13: mag-Eye Care Gold ka.
12: Eye Care Gold.
13: Ang maski pa kusog,
12: maski pa epektibo.
13: Yung kapsula para sa mata.
12: Adunay superior antioxidant
13: para sa mata.
12: Sama sa lutein,
13: Vitamin A,
12: Vitamin E,
13: Vitamin C,
12: Zinc.
13: Og maski pa kusog
12: sa Pillsbury, Berry Extract.
13: Eye Care Gold.
12: Ang kapsula
13: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
12: para sa mata.
13: Mapalit sa mga butika
12: para sa epektibong kombinasyon.
13: Inom og Eye Care Gold.
12: Og patuloy
13: ang mga mata sa Japan Made FDA approved nga Eye Care Drops.
14: You're tuned in to the best, the frequency
15: 90.9,
14: the station
16: Radyo Kalusugan,
14: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Inom na ang eye care gold, labi na gyud sa mga tatay og nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw, og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit